0: pagbalik si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisaki kidya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang, may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
1: may
0: DC.
1: May DC! Mamaka sa mga butika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may DC, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
1: May DC! Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner!
15: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5
2: K5 News FM. K5 News FM. Puro de los pueblos. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 las 8:08 naman sa aga. Natingwan tama labot si Attorney Catalbas, ang legal officer sang Department of Education diri sa siyudad sa Bacolod. By the way, grita lang happy birthday. Happy birthday to Congressman Third Marañon Subungadlao.
3: Uy, si kung saan second district?
2: Second district Congressman Third Marañon. Happy birthday kong, no?
3: Happy birthday.
2: And of course, happy birthday man kay Makoy, ang aton nga no? Mark kami, Jeric Nakario.
3: Cameraman ta?
2: Oo. Koy, happy birthday, no?
3: Tingala ko
2: lang sa mga K5 family.
3: Sige mga pika.
2: Tisubong ang batriyo naka-standby sa linya si Attorney Catalbas, ang legal counsel sang Department of Education.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
2: On the spot, sa ito naman yung pagpangalagad si Attorney Catalbas. Attorney, good morning.
3: Morning.
5: Hello, sir. Good morning.
3: Mayong aga, Attorney.
2: Attorney, kaupod mo dri si K5 Eljan Castaño kag K5 Eric Tinerefe dri sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM. Attorney, ginawi yata na mo ng kopya.
5: Hi, sir, good morning.
2: Oh, good morning, morning Attorney. Oh, Attorney, nauyata na mo ng DepEd Memorandum Number 023 Series of 2026 issued last March 27, 2026. Anong gest kagkatuyuan sa saling memorandum kay na-discuss na mo ni Perti? Hindi kami abogado, abi ni K5 Eric. Eh. Mas nami kung isa ka-lawyer ang maka-explicar sa saling. Anong giblang katuyuan sa saling department or memorandum, Attorney Catalbas?
5: Okay, ang ina sir nga ano nga DepEd memorandum number 26 series of 2026 gin issue ina siya in order nga maklarify at mabalanse ang rights sa aton nga mga learners, meaning sa aton nga mga estudyante nga makasaka or maka-intra sa end of school year rights, like na mga graduation ceremony bala sir.
3: Moving up.
5: Nga mga may ara bala sang unsettled nga financial obligation sa isa ka school.
3: Mm-hmm.
5: Now at the same time, nga gina ensure man sang agency naton nga hindi man perde ang eskwelahan.
3: Mm-hmm.
5: Nga kagina ensure nga mabayaran man kun ano ang obligasyon sang bata financially. So meaning kun amo sila ang ginatumod ya sina is ang private schools naton kay sa public wala man kita bayad mo.
3: Okay. Sige sir, go ahead sir.
5: Okay. And then ina siya naga-ensure siya no nga ang obligasyon sang bata financial sa eskwelahan mabayaran gid. That is why under sa sina mismo nga memoranduman gina-encourage niya ang pag-execute sang affidavit of undertaking. Okay, meaning nga ang bata through sa guardian or sa parents ma-execute sang affidavit of undertaking saying nga mabayad sila kung ano man ang kulang nga like for example sa tuition or any fees nga gina legally sukot sang ano sang school pero sugtan sila nga mag-participate sa ceremony.
3: Okay.
2: Sungwa niya, Attorney, may word niya ginagamit diri, no? Confirmation of graduation status. Now, kung nagsaka kasi mamaw itablado, nag-attend ka sa graduation ceremony, you're not yet confirmed kung wala ka pa makabayad sa iba obligasyon, but you're just allowed to join the ceremony.
5: Yes, correct na siya, Sir Eljan. So meaning ang imong confirmation and then ang release ng imong mga school credentials, may right ang school na maghawid sina. At
2: okay.
5: The same time, ang imong obligation ma-fulfill mo na o mabayaran mo na kung may mga kulang ka di financially. Pero inang alam mo random gambal na maski may amo ka na nga kakulangan, dapat hindi ka pagpunggan nga nga maka-join sa rites or sa ceremony. Dapat gaan ka sang chance nga maka-join dira.
2: Okay. So, ang gwa niya, attorney, kung mag-graduate ka sa senior high, kung magpa-enroll ka sa college, you need your TOR, no? Ang imong grades, ang imong card. Di kung may kakabayad, the school have the right nga i-hold na until such time ma-settle mong imong obligasyon. So, pero ginalaw kayo sa eskwilahan nga makamarcha during the graduation ceremony.
5: Yes, so, kaya siyempre, siguro kay tungod nga daw culture ta na as Filipinos nga siyempre ginalook after ta na ang namunabala nga mga events sa kabuhi sa aton nga kapataan. No, that is why nga, maski may obligasyon pa kita sa eskwilahan, okay lang, promisa lang ka mga bayar nga i-settle nyo na. Basta, paintrahan nyo lang niya ang kabataan sa aton nga graduation rights para at least ma-bolster man ang ilang nga moral. Eh,
3: correct.
5: When they come to college na, namunabala.
3: So in this instant situation na Attorney Catalbas, ining natabo sa ama, sa sinigid nga specific nga sitwasyon, did they commit a violation consistent sa aton nga memorandum ini nga ang awain naging pasaka yung mga estudyante?
5: Well, kung lang taon mo, sir, dapat nag si ama nag-take tani sang necessary steps para at least mabalance bala ang ilang right vis-a-vis sa right man sang kabataan nga nga magsaka o mag-participate sa ceremony. I don't know ila na nga discretion nga gin pilit kinila nga ang ilaya nga according sa ila nga internal rules nga amo gid ang ilaya nga sundon despite na may ara kita sang mga guidelines coming from the Fed.
2: Okay. Na punto nga gina-raise day subong, no? Ato, hindi ang sunod na pamangkot, ha?
5: Kung sa mga questions, sir, kung may na-violate sila, well, we have to investigate pa. Hindi lang kung ano yung
2: kaya hindi na gusto ma-preempt, no? Now, sir, let's just talk in general. Let's make it as an academic discussion kay Kipaberik, no? Let's butang ta sa perspektibo sa kabilugan, no? Anybody, public or private school, nga mag-violate sining memo, ano may sanction lang ipapanahog ang Department of Education na Attorney Catalbas?
5: Actually, sir, kung lantawan mo ang memo, wala na siya sa sanction nga nahambal. Kay tungod nga issue once na siya nga kung sa dapat daw reminder ba lang?
3: No guidelines lang, no?
5: Pero we have to correlate that sa iba natin nga mga DepEd memos and DepEd orders wherein nagahambal yan na parte naman niya sa mga sanctions.
3: Okay.
5: Which we will deal with that later.
2: Okay. Sige. Ay importante lang niya is klaro ngang DepEd nagaproteher sa kinamatarong sa isang eskwelahan, both public and private schools, nga hindi man sila mapalagyuhan sa mga obligasyones ang ginikanan kang kabataan. But on the other hand, ginaproteksyonan man sa saling department order ang kabataan nga may bisan obligasyon sila o property nga wala pa ma-turn over, hindi sila pag dingutan, no?
3: Correct.
2: I-deprive. sa ila kinamataro nga magmarcha o magupod sa bisan ano nga end of the school year rights pareho sa moving up ka graduation na Atty. Catalbas.
5: Yes sir. Oh, though kun sa ano pa ginabalanse naton ang right ni learner at the same time ang right man ni school.
2: Okay. So because of what happened, may gimpagwa ba lang notice to explain or NTE ang DepEd sa management sa din private school?
5: Okay. Honestly speaking, sir, as of now, wala pa. Because kagapon, nag-meeting man ang mga opisyalis ng DepEd sa may arap ba iban, sir, ng mga issues nga daw na nakita ta man involving ama
3: like
5: so gina check yar na namon tanan subong gina tipon tanan and then that's the time siguro nga maka-decide kami kon ano ang ipagwa namon nga ano nga mga notices sa mga or show cause order abi sa ama.
2: I see. Sige.
5: Like, hambal mo naman lang, gid. Nakita kami to nga daw wala man si ama nakasubmit sa amon sang special order.
3: Okay.
5: Sang ilang mga graduates bala.
3: Okay.
5: So last year gali, August 2025, nakapadala na kami sina sa ila sang show cause order.
3: Mm-hmm.
5: Kay during that time wala man sila nag-submit sang SO or special order para sa ilang mga graduates.
3: Uy.
5: No, okay. So ina ginalantaw man namon, gina-check man.
3: Okay.
5: We gina-validate namon sa amon ang mga in charge man sir sa private schools.
3: Attorney Catalbas, si Kay Faberic, no? No, interesado ako to Kay Fabel dyan sa hambal ni Attorney Catalbas nga ang last year nga graduates, why masubmit ang SO sa ilang opisina? That's why nag-issue ka mo sa show cause order. So, sir, anong pamangkot na muna? Kung wala sila kasubmit sang SO sa ilang nga graduates last year, what is its effect sa mga nag-graduate last year sa ama computer?
5: Ang mga graduates siya, well, completers gito sila.
3: Okay.
5: So insofar as the student is concerned, why na siya okay lang na siya? Why na siya problema sa estudyante?
3: Okay.
5: So kung nag-college na siya, valid na. Pero ang responsibilidad ni ama is with DepEd.
3: Okay.
5: So meaning, may si ama as a school, may kakulangan siya.
3: Uy.
5: Kaya nga reportorial duties kay DepEd. So may violation siya sa kay DepEd, not necessarily sa bata.
3: Amo ti damo di gali problema ni ama subong do nagkomplikar na ni attorney, no?
2: Kita na una to giving ongoing investigation di. Hopefully ang ano ato lang ni attorney is we can come up with the a fair investigation and manabat lang niya dapat ang manabat because ang ginakulbaan ta diri ang traumatic experience nga gindala sa mga kabataan nga nagalaom nga makasaka sa entablado and ang pinakamapait is the valedictorian no, gani ka deliver sa valedictory speech.
3: At sobrang kinambal ni Atty. Catalbas ang graduation para mabolster man lang ang moral sa kabataan.
2: Recognize.
3: No? So attorney, may mga epekto ni, may mga traumatic effect ni sa kabataan eh.
5: Yes, that is why actually ang sang natabo na no ako gani personally nag ano ako nag-ayo ko sa representative ko sa ama, I forgot the name. Nga tani ng
3: sakalan
5: lang bala nga maka-join sa graduation ceremony kay tungod nagkadto ang mga parents sa opisina mo te gamo na bala gambal nga may toga na sila muna so ready na gid sila ya nara to gani nga ang isa to ka parent ang yang bata madibo ano lang anay kay
3: mag-graduate gid
5: sa graduation
2: correct
5: tapos according niya sa parents ha ang ano ang pagpabalo sa ila bala nang wala na time kay sa Wednesday to sila nagadto sa office sang man di lang sila yung pabalo nga ang ilang kabataan hindi maka-join sa
3: graduation. Ano man naman.
5: Diba? So, amo na. So, nag-try kita ayo sa representative to nga.
3: Oo.
5: Kung pwede ma-reconsider abi ang ilang nga desisyon.
3: Oo.
5: Galing ti daw hindi man sila mamati. So, hindi wala man kita nagdilit. So, amo na. Amo na. So, oo. Oh.
2: Do sila lang yung tagiya sa kalibutan, ano?
3: Okay. Nami itong balit ni Katalbas, kiti daw hindi man sila mamate. So, ti ila man na, right man ila, kiti sila mamate. Ila, no? But they have to face the consequence of that.
2: Correct. That's another story.
3: They have to face the consequence of that.
5: That's another issue naman, sir. Siyempre, kung mag-seek man legal redress ang mga parents dati, that's another matter naman.
3: O, kagtani, bisan yutan lang ang pakisama, no, nga ikaw nagid mismo, legal sang DepEd, kapalapit ka ga-request, kundi sila mamati, do ka, kisa, hindi magani insulto, kundi do kalain lang pamatian, attorney, no?
5: Yan, yeah, kaya, ang manabalaga, ano man sila nga, DepEd has to respect their internal rules, ang manabalaga. Siguro, ati, sige, okay, sir, hindi na ako mag- din ako mag ano sa imo.
3: Attorney, medyo palagas na lang ang pamangkot ini, medyo may pagka-legal ang dutay. May ara sila signed handbook because enrollment is more or less a contractual obligation between the parents and the students and the school. May handbook sila, attorney, nga naka-specify gid nga hindi pagpasakaon ng kabataan kung way kabayad. Is there a handbook?
5: Amo pa na sarang aton man nga investigate.
3: Ah, please.
5: Kasi may ara kami subong mga meron kami kinadihon man ng mga actions nga i-require sila sa mga document at gina-require man na dapat ni DepEd niya i-comply.
3: Okay.
5: So, mabalaan tara kung sana ang ginahambal mong handbook kung may ara man sila.
3: Okay, importante man na eh. Sige, attorney. Daw, klaro naman from my end.
2: Attorney Gilbert Katalbas, thank you very much.
5: Ano, eh, ang issue ni sa ama daw ka complicated bala sa kay DepEd ni side ano do kadamo sang mga aspeto nga ginalantaw namon nga involving AMA so once nga para na tanan na plaster na tanan ipagawa pa na namon na
3: oo kay kadamo kan isla mga eskwelahan attorney nga napasira na mo ang AMA in other parts of the country. So many schools have already been ordered to be closed by a DepEd national itself, no? In other parts of the country.
2: Attorney Jobert, thank you very much, gin, sir, sa time. God bless you.
5: Okay.
3: Thank you for having us, attorney. Thank you. Thank you.
2: Salamat, gin.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pobos on the spot.
2: Dalon talang mga ginikanan, abi. Sir na street. Para kabakal sa DTX 500.
3: Kay ginanerbiyos sila.
2: Ginanerbiyos.
3: Saka dugo nila.
2: Saka init sang ulo nila.
3: Init ulo nila. Kinan
2: frustration. Ang kabataan nila ni parelax lang. Paimnan yung sila mighty sing. Hindi magdulubo. Resistensya nila. At the same time, kung agab lang kapamati ka mo sa amon ni Kay Pabirik, higup ka mo mainit-init ka DTX Coffee Mix. Di sa ato ka magtuturan. Mabalaan, tali ko na matabo. Husto ito ginabal niya, Tornity. Nagkantuman kami ito. Hindi sila mamati. Tiwain tamay mo.
3: Kailain, no? Abi, legal ka. DepEd ka naging dyan. Official.
2: Dugagabay ka. Pagka-bertuldog dyan, no? Inang, inamin ko bila. Hindi nga bertuldog. Kundi daw ay kurasyon bila. May klaro man nga hindi man makalapalagyog ya po ng kabataan sa ila because they cannot even get the records. For enrollment sa college, kay bangod nga may balaydan sila sa eskwelahan.
3: Hindi ka gid makaiskapo?
2: Hindi ka kaiskapo. May mapatay ka pa niya kapulok-pulok kay hindi ka pag-aano. Kaya gid may muda. Kay it is being guaranteed and protected by this department memorandum.
3: Tapos, mambal ang DepEd legal si mong ati, i-join to. Hindi kami ah. Tingwa mo doon kasuplado. Tingwa sa ni.
2: Tanungon ta, no? Namian man kuketor di Katalbas because why yung gina-preempt? Because they are going to conduct proper investigation. Doon ati, umbasahon mo ni memorandum, husto. Wala inideris ang konsekwensya ka nabutang. Pero may iban pa ang mga memorandum or department order ang DepEd nga mahimo manabat sila. Kag under the law, kagipay merik, pwede ka di manabat ya.
3: Kaya gusto mo na nga ma-investigar sila. Kaya kung yung gulpihon na nakong disiplinahon niya ang ama, arbitrary man tayo sila panawag.
2: Ang panawag ta sila, due process.
3: May due process. No, investigaron nga nila. But klaro na that on their investigation, may diferensya agad sa ama and they should justify it. Amo lang matabon sa kayama.
2: Gal aligugog ang ulo sa mga ginikanan ni. Sakit sa ulo sa 98 ka ginikanan nga ga-expectar after how many years of sacrifice. Ang bata mo will file man na March kay kamalo ka sa mga Pilipino. Yung importante ang pagmarcha sa graduation mo. It is not just an ordinary march. Pero isa ina ka marcha sa kadalagan sa imo sakripisyo for how many years?
3: Correct. I think that's the key word. Kadalagan sa imo sakripisyo, the culmination of all the sacrifices of the students
2: and
3: the parents and the school itself.
2: Correct.
3: Culminated in one ceremony called
2: that's why
3: graduation rites.
2: Ginabutang gid diri that the moving up ceremonies is a recognition of learners completed learning requirements. Nga kun sa diin, kung may utang ka, hindi na excuse hindi mo pagbaydan kung pamarchaon ka.
3: Ginapamarcha ka, hindi ka malo magbasa, ha? Napang may utang.
2: Ha?
3: Mayara. Ginapamarcha ka, hindi ka malo magbasa?
2: Sa kadamo, sa giyambal, hindi ka malo magbatang imo. Gusto mo pahaboy takachoke, eh, sir?
3: Ay, singuna to. Oh. Mayara ka dahaboy.
2: May maestra ko. Mayara, tanpin doon ipakita.
3: Singuna, kung ano?
2: Makarelate, gini, tanawaan niyo bla?
3: Yardstick, singuna bla?
2: Sa giskwila ko, grade 6, I have a favorite teacher. Ang alam niya na si Ma'am Angeles Gula.
3: Ah, okay. Abi ko si Choki.
2: Launa na siya. Pero you know, I learned a lot from her.
3: Okay. Damo may
2: sa iya nga sa amon classroom, kung grade 6 kami mo.
3: Okay.
2: Sa classroom namon, duwang sitwasyon da. May yardstick na siya kasi pagkalaba. Layo ka pa yung labot.
3: Pangpakdol na yan.
2: May eraser na siya, may chok na siya. Kung ginapabasa, yan ka kung hindi ka kabalo magbasa, sus. May period-period ginaiyasang chok ni sa ulo. Tapos sumala ka nga katulog kami, ga-lecture siya. Andam ka kagalupan ng drone eraser.
3: Galapta na kuya mo. Nasukad na wan ka pa.
2: Gamuha mo ka ni Mio. Kaya kabalo ka launa, last dos ka kasi.
3: Tuloyo na?
2: Katuloyo.
3: Adam, doon kasi una sa ginapungkuan, sa una sa elementary desk. At doon, des, may tupad ka pa bla? Tapos magbuhi, inapatindog pang des mo na.
2: Hindi sa mo tiya, kwa na, armchair, isa-isa na.
3: Oh, okay. Nami itong des ko na kami, tupad ka bayi.
2: Muli ka mama ko na, kapat yung suyo ka. Gulpi lang, kibot, toy! Gulupad na ka rin. Skwila ka, matulog ka!
3: Tiwai man itong ina-complete yung namistra nga bullying?
2: Wala. Subo mga ginikanan, ang mga ginikanan, kaki-5 Eric, nakita nila ang bata, nagpanuto mo. Pag-abot siya balay, masilinga. Na yung mga karing, di lo kwanin, pag suguha, bla, may assignment kami, di kikwa. Homework mo lang, kaki-5 Eric. Na yung buligi, kwanay, di sa homework ko. Hindi ko nakabala. Eh, ingikigang ko din ni Ma'am Boss. Na ang mga bata, notice mo lang, kaki-5 Eric. Amo, ginaya. So, are.
3: Maglabay, may istra sa balay niya, bala, masinggit pa na. Mare, si Iljan, bala kay na, mare. Bukas sila wayon, gin sa classroom, gin kusi ko. Ang hita, siyong naging nakusi pa ni Ma'am. Sa hita. Nga nga mga istra, sa hita, igapang kusi ako.
2: Isakit ang hita mo.
3: Ay na siya.
2: Duan ang pares mo kung didihita, ang gurinat.
3: Ang guripat. Kasi nung patilya mo, blang ibitinon, blang, sakit-sakit, no? Kaagi ka muna mga kakipaib.
2: Tiyari, ipakita tayo, no? Sino makarelate dari, no? Anong reaction nyo, di? Ari, si Kipabitan, pakita, bla.
3: At ay, itan, tanawad ng mga disciplinary action, ta, itan.
2: Ay, sila nila, kung nakunin mo ni Maestro mo, boring elementary, kagay school mo, no? Pero internist, bla, Kipabitan, may mga late sa unang kabataan. Ginapatindog to sa gwa. Ginabutangan pa na libro.
3: Gado pa. Dasi may mga kapatid.
2: Why man nagareklamo mga ginikanan? Because kabalo sila nga disiplina na.
3: I will not.
2: Kaya may ibang nga kabataan, tiprano pagaling sa balay nila, pero gahapit pa. Kundi hindi, that's why kakalate.
3: Timitaksi pa mo.
2: Taksi pa.
3: Mahampa.
2: Diin damo late. Afternoon session.
3: Tiyo, iba
2: na. Pwede ba lunch break?
3: Masakad na tilis mo. Kapag nakad na tilis na.
2: Malunch break sila?
3: Classmate mo, basikon.
2: hindi. Ang mga, kwa na, nag-stack sa Tita Rodura, Groba, Daos, morning. So, Ario, ay, so, the board block mo, tanawan nyo ang classmate namang kipa break. Amo, maestro
3: nyo. Sino rin mas, maestro mo, Duterte? Ha? Si Duterte mo na tsura
2: yun. Yeah, gani, no? Ari,
3: kung hindi ganito ang teacher nyo noong 80s and 90s.
2: Go ahead, kakipa bitan. No? With Ojo.
3: Ojo.
7: Then multiply the three.
2: Liwat tans po, no? Mat. Hindi. Siguro, sa taga-lecture siya, ga-istorya. Amo ni kakatabo, kundra ka maestra mo. Ga-lecture ang maestra sa likod, bla. Ga-kutsu-kutsu man sila to. Kumainit ang maestra, duwan lang kakatabo. Yardstick, chok, or eraser.
3: Or drone.
2: Human drone pa naman nila na. Pwede sumang drone niya, remote control. Ato yaman, walang drone mo.
3: Tapos mabalo sa estudyante, pag talikod sa teacher, habo yun si kinumos ng papel.
2: Talaga, boy.
3: Why si may mag-ako? Why si may ma-witness?
2: Si Gina, ma'am Gina Burha, ka-relate ko, no?
3: Ano siya?
2: Pero grabe pala discipline. Actually, ma'am, sa amon classroom, wag niya tunto. Damo, tunto, pagwa, pero dito sulod classroom, buot sila talan. Adlock sila sa maestra mo. Kay, nga, ang away na ni Subong Kipay Berikman.
3: Why na na?
2: Nagasagsag batasan sa kabataan, Subong.
3: May maestra ko sa
2: si Ariana Garcia, kapamati, oh. Morning sa inyo ka dua, mga sir. Relate ko na, hindi lang pagambal, ma'am Ariana, mga edad-edad, yung balaan.
3: Subong, Subong Kipay Berikman, rin ko lang na balaan. Nga mga listener, ta mga senior citizen.
2: Ha?
3: Nakarelate sila. Nakarelate. Mga senior citizen, why pa kami kagi na ni Cyril dyan niya?
2: Why pa kami na akin niya? Why pa ba kami kalabot sa buong edad ah?
3: Mga senior citizen.
2: Papatihon lang namon kamo ah, hindi kamo patigal. Saan dyan eh? Siling ni Ma'am Mercy Martisana.
3: Nagyan niya man, senior citizen. Nga,
2: nasadyan, gig kuya. Kay amuna ang nagyan namon. Siya kalimit, gusto giblaki pa, Berik.
3: Among gina... Espiransya yung suli mo man.
2: Pero kumay amuni guru, magtako kabataan, subong ka tararong mag-eskwila kay Paberic mo.
3: Bullying ka lang wag sini.
2: Mag-subong bullying na na.
3: Bullying na hindi na ni pwede.
2: At child abuse law eh.
3: Oo,
2: priso, may maestra, magamuni subong. That's why ang mga kabataan subong ka tiga ulo nila. Gadako ulo nila.
3: Tapos, ang ara may ara kapag-initan. May ara pa yung nusitan.
2: May ara kapag-initan?
3: Siya naging niyang gingurin at sa maestro.
2: Abitan, guaybitan. Guaybitan.
8: Mr. Pilmanitan. X plus Y. Okay, so X plus Y equals... Ang yun, di po! So, ganyan yung mga pinatibay. Kamu mga haslo, wala ka mong kapalamati. Paano ka mong kapasar? Patay na tanan ng mga alingan. Kung baka mga duwa, mga lintay kamu.
2: Ay, tama na itan. Kalawang iya yun talaga. English, kinibili. Uy, ba si boss mo ay naman tani? Ita mo ito nga ito ng estudyante ito last time. Nadula ito. Ito, masin mo.
3: Ita na, no, guide nun ito.
2: Galoy late, git sila. Pinapump ako sa labas kag natulugan ko sa classroom. Mga busing. Oh, si Mami Esperanza, damo ginagyan gali. Correct gini, sir. Morning lang dasa. Karelate ko ni sir sa ulihi. Buslutan ko bulsa sang short ko. No? Si Al Arino. Relate match. Sining ni Susette Hernadi titong wala sang may mapungko sa una kay lapit lang sa meter stick.
3: Kagay mamayla na.
2: Uh-huh. Masilig siya. So, kung to sa una, sa likod lang kuya. Kay may meter stick mo.
3: Kunara ka sa una, ang kamot mo, amo ginapermi sa desk. No, ganga kagina mo na. Tapos makuton ka ni ma'am. Itan, kay na panganga mo. Do you understand?
2: Yes, ma'am.
3: Nga ha? Nga ha? Nga na itong leksyon ko? Nga ha?
2: May grade 6 ko, so may classmate ko. Ipabasa sa isang letter, bla? Letter K.
3: Oh, letter K.
2: So, ma'am mo. Hindi siya magbasa. Naku-naku. Ka-English kami mo. English class. Letter A gali. No? Sige, kabalo ka na magbasa ni. Yeah, English class ni. Pati dugod siya ni ma'am. Tublok ko sa joke solo. Ay! Karabaw ni ka na ko. Hindi ka pa magbasa. Diba ba? Tanan nga tao sa classroom, buhay siyang kakadlaw. Gamo lang dito na. Nadlocking ha? Kung may magkadlaw, malupad naman ang human drone ni Razer mo. Hindi kaging malipat. Sadyag niya.
3: Tampaon mo siyang sa basahon niya ba? Maaway pa ka mo. Tampaon mo na siyang Basahon niya ka ba? Maaway pa ka mo. Misplend
2: ko ba? Doon ako nakot na lawas. Migo ko siya kay nga. Gamay ko yung muna mo. Inabisplend ko siya kasi kung may mabuli sa akin, may mapid sa akin na. Kabalukan mo ako ng elementary. Ang gina-style ko, kapag amigo ko nalag ko.
3: Kaya muna, ako siya una, may classmate ko sa

0: Keep quiet. Hipos kini ang kipay. Sang wala pag abot na ba isa, kaaray mo ka pinalupan. Pero plano ka papel, dumduman mo na. Naso ka lilang sanay sa classroom. Naso may kabantay na suspertahan mo.
1: Aras ma'am, aras ma'am.
0: Si ma'am, si ma'am. Di nalaga na yun. Pupo. Well, a good gahod.
1: Tapos ang mga tsinila, sagwa ka kuray na.
0: Gahipos ang muna ko. Gamon na nao. Pero sang wala pa si ma'am, ganti na mo kuray ito sa sulod. Pag-ara, di ba pungko? Tara na muna yun. Kung may gahibi, pag-abot ni ma'am, mamulang pinakasadya. Kung may gahibi. Sino nagpahibi? Sadya na yun.
1: Ang malayin kasi ako din lang may misa.
0: Ang mga bully ito sa una, tulok na yung malayin. Ito, no? Titanan kay Kevin. Si Kwan mamo! Ay! Gwa! Squat!
1: Ang lain siya una, kaya lamisan ni teacher, lapit siya pertahan sa likod na, di ba? Lamisan teacher. Mag-abot ka rin si teacher siya una, paglampo siya sa papel sa lamisa sa mga dala niya, pwede si ma'am sa madyong.
0: Pwede.
1: Kapasunod pa lang, ginalampos ng ting siya. Pero sa... Siya lang, wakwa!
0: Ang may ara mo kuya sa una, teacher, nga hindi pa siya stricto, labis sa mga estudyante. Pero ang style niya mo niya, kada adlaw, may haragi kami pero may nga set work. May aragi kami sa imin pero may kaya nga
1: gagwa siya
0: kaya galibod siya sa niyang personal collection to sa pinaka-classroom
1: libod siya braka lipstick kaya gamay siya muna sa real dyan
0: yes sir di bay alam na muna bayaan niya kami sa class good morning good morning our listen for today muna dito tayo nga chat tabi mo muna nga could you please get 1/4 sheet of paper and then you will have this assignment set work birahan na naman 1 to 20 na kay Pabirik. Magwa na sa bit-bit din ang iyang mga ibon.
1: Yan na kapili ka na sa brosyo.
0: Oo, nga mara yung imong utang.
1: Yung utang black gapon, maring nisukot ako ba siyang akon itong supervisor.
0: Pero abi mo bala kay Paberic, at ito ba mga chimpo, golden years to sa pag-eskwela, ng kabataan, hadlock kaya magtinunto kay Paberic.
1: Kagkulway ka kagis to, you will miss one half of your life.
0: Sadya.
1: Sadya to yan.
0: Kag... Mayo na gani, abi mo blaki pa bere kiss ana mi an man tani nga may ara na tagi natawag na ano ning magbukas ang klase bla. Prior magbukas ang klase para limpyo ng mga classroom.
1: Brigada eskwela. Sing una way na ya.
0: Sing una dugduman ko pa niya pagbukas ang klase pangagbas kami diyon sa ano kilagbang kwan mo. Kasi nga class by tomorrow bring garab. Bring tabas.
1: Ang tanan nga lalaki, dala garab.
0: Amang babae, ha? Floor babae, wax kag ano?
1: Dala floor wax kag...
0: Kag scrub.
1: Kag scrub, anong bunot?
0: Bunot,
1: kag scrub. Magdalas ang balde. Kasi nga mang dagnas kita.
0: Kires. Dagnas. Dagnas na, first dagnas part. Na. Tapos shhh, na ang mga lalaki, ang mga babae, mang nus-nus floor wax.
1: Mang nus-nus is lang.
0: Kaya ang mascrub mga laki.
1: Mga laki.
0: Tapos may mga trapo na pangapo sa mga babae may trapo. Amuna sa una sa Jackie Paberic.
1: No, tapos sa pala mo? Ang mga classmate niya bae masaka sa bangko kay
0: Kayara ka naman niya. Ikaw yung sa dalom ka naman niya.
1: Ako kakapot bangko.
0: Ang gagawa ko. Pero kapiyong ka wala.
1: Wala eh.
0: Pero dura ka kay Paberic na notice mo. Kag ang nanotis ko sa unang tanang elementary school sa likod may open ground for gardening.
1: Oh, may ara ginana.
0: Kay part sa ngamon nga klase sa home economics.
1: May agriculture class.
0: Agriculture class. Mag-garden kami to. Ginagridan kami. Kaya ginapatanong kami kamuti. Kagalugbati. Kaya ipabirik sa likod po.
1: May harap pala siguro na daw greenhouse. Mistro na mo siya na si Mr. Mojares Magalyon.
0: Tud ka?
1: Oo mo na.
0: Tiyan mo nang wala na subong kang ipabirik. Ang kabataan subong di na gani kabalo magtanong kamuti.
1: Nga, class, dala ka mo kuha ng bunot. Pag nga manglapaso ta, mambal na lang ko. Yung klamo, takas dipid yan. Kuha na lang imo na yan.
0: Subong nga, pag-sample, B. Class, aga pa mang ilamon, takay na lagba ni lamon di, oh. Ang nugid niya sa parents
1: na yun. Ay, janitor di.
0: Janitor di.
1: Nag-high class na kita.
0: Oh, dula ay na, no? Abi mo, amun yung mga bagay na dula na, nga sa una yung classroom, hanggang pang limpyo yung mga estudyante, gid.
1: Tapos yung una, pag alas 5, kundi, mapla-ulay kabataan. Tapos ginagaday pa na, inter-inter.
0: Hindi. Pa, ang classroom so naman MWF, TTHS, yes. May cleaners Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Kung kamo cleaners, pag sunod sa eskwela, limpyo na na. Pagwa nyo, kung Monday cleaners, pagwa nyo, limpyo na na para pag-abot sa sunod gadlaw, tinlo na. Kung Tuesday cleaners, sila naman na, dumduman mo na may cleaners, ta? Subong wain na ni.
1: Nga cleaner Monday, si Amoning Row 1. Cleaner sa Tuesday, Row 2. Cleaner sa muna, road 3. Na, balik-balik ka muna, balik-balik.
0: Sa uli bang, Mr. Sa uli, no, abusar naman.
1: Oo.
0: Class, ang assignment nyo subong, dala ka mo chok. Amakon mo na yung 30 kamilong sudyante, dala tag-tatlo ka chok, kundi hindi siya mabakal chok.
1: Hindi siya bakal. Tapos niya, ikamu yung group, dala ka mo yung kartulina.

0: Na. Na, mo na, mo na.
1: Tapos ka mo iyan, mapakata mo, Manila paper.
0: Manila paper. Ako,
1: kay susuratan ni ma'am. Nga ma'am, di kami iyan mo, ya ma'am. Nga gagan ko lamang for first honor. Nga kay gadlagan ka first honor, dala ka kortina nga green. Kortina nga green. Kaya ginatabang-tabo ni ma'am na kung ma-exam. Kaya muna nang blackboard.
0: Pero muna sa una, mga bagay nga na-miss na to, no? Ayo, ti kung mag-resist siya sa una, sa Japa, no? Sine, may kantin ka dyan sa una nga nami mo, no?
1: Ang kantin ta siya una ka nami. Ang ginabaligya siya una, Nutribans. Tapos yung tinapay nga may malasay.
0: Nutribans, kaabot na ko na.
1: Oo.
0: Nutribans, tapos yung una may sorghum.
1: O sorghum? Kagpulburon, hindi butang mo sa papagkagino.
0: Tapos ang pinakalahin dyan ako, may classmate kayo sa Skiro. Papaon niya
1: lang. Nga kadun lang yung
0: kadunlan ka mo. Ang lahat dyan ako, gaugum ka sa isang pulburon.
1: Ang unicorn?
0: Ihimo, unicorn, gaugum ka muna ako. Sunlugon ka kamagkano-kano, pusgapos tumangan sa classmate mo.
1: Teka, yung unicorn sila na pangatag na sa simbahan.
0: Skin milk.
1: Oh, pangatag na simbahan.
0: Skim milk. Skim, skim milk. Skim milk.
1: Oh, skim milk. Kagilocorn. Subong iya, pagdaliti lang gamay, nga ulata si Mayor kay ma-declare sa ulakasi.
0: So, unay ako bisan gaulan sa dyan, no?
1: Gatasak. Subong iya, mag-init lang gamay, pag hit index 42, nga wait na klase kay hit index 42, si unay wala. Dagan, nga pasilong lang sa kahoy sa kinidalan.
0: O si Marilyn, o si nga miss sa una, sir, may cleaners kina, every row na. Oh. By row, ang cleaner sa una mo.
1: Oh,
0: row one, kamo cleaner sa bong.
1: Oh.
0: Row two, no? Kami sa una, by group.
1: Ako na may ali ko isang cleaners, sige to, pagi ko sa class ko.
0: Ang mong ginagli?
1: Mag-cleaners siya, mag-ako.
0: Nga, ala ko man yan, no?
1: Yeah.
0: Ako alin sa una, ako may crush ko, no? Yagi ko yung plapit mo. Galing na sa una. Si Merlita Malbas, wais ka galisang una, no? Tinga, wais ka sa galisang una, Sir Eric. Kaya ikaw dayon mauyat sa bangko sa ginatindugan sa classmate mo. Basta bay.
1: Basta bay lang. Kung laki, hindi ko yan. Malo ko na eman. Bukat na yan.
0: Ay, kasadya. Good morning, sir. Gapanakop ko tumbak-tumbak kasi sila muna ang
1: zona, ay, namin mo na. Kadumdum kasi siguna sa football field, sa eskulahar. Manakop ka tumbak-tumbak, gakamang-kamang, ganda nga dos kautin.
0: Gapamati ko ng mama, papa ni Barbito sa Sagay.
1: Oh, oh, oh.
0: Si Kwan, si Sir Raddy, kag Ma'am Evelyn, gapod sa program ta.
1: Oh,
0: may tanan nga mga membro sa Paglaom, Eagles Club, gapamati, good morning. Ah. Bornales James, sa elementary, kuya. Damo ka lang ka-relate, doon ko na muli topic ta, no?
1: Oh, eh. Ti mga tigulang ganit ni sila, kita mo lang niyang daw binubin, di ba?
0: Oh, tika ni
1: mga senior citizen.
0: Papatihon tagid ni sila? Okay. Kaki 5, Eric, grabe ang linog sa Venezuela. Ang linog sa Venezuela, actually, una nga nagtira 7.2, liyo ko na isang mapa kay 5-8, dua kabasko galinog ang nagsalakay sa Venezuela.
1: Back to back ng linog.
0: With seconds of one another, ang ilang pagitan.
1: Mm.
0: Ang ilang sining pagitan, no?
1: Mm.
0: Grabing damages. Reportedly, damo na patay. Ang una nga linog kakipabiyarik, sumalakay 7.2. No? Nagsalakay alas 6.4. Ang igo ya Yumari sa west of Capital Caracas, suno sa US Geological Society. Ang second galinog, 7.5 magnitude, ginigo niya man just 38 seconds lang. Ang iya sining
1: pagitan.
0: Pagitan. Si grabe, una yung atira, Caracas, tanan mo. Halin siya dito sa epicenter. Lapitan na ilang pila lang kilometros, 100 kilometers away lang, almost Waigani. No?
1: Very near na ang igo yan.
0: Ang gintira yan is La Guerra damage ang mga building. Ito nag-collapse, completely damage gin sila yan. And then, ang una nga tira is La Guerra, ano, Guerra sa Caracas. Una is La Guerra, sunod Caracas. 30 seconds ang pagitan kag ipabirik. Imagine that. So, kung tanawun mo, ang building sang May 2023 kag ipabirik, naging patindog nila katahom-tahom. Subong iya, Aryo, pakita na mo ng building sang May 2023, kampyo ng itsura. Pero, after sang linog, ya sang kagagligan ng adlaw, grabing epekto kay Pabirik. Naimo na siya nga rubble, so agad bilhin, ubos kita, tapan kita.
1: Kalain kay ang iya nga pagka-igo, nakatulog pa bilang labanan.
0: Ah, muna medyo ang sakit na kay Pabirik.
1: Muna malaing gusto na.
0: Kay, kung nagkatulog, tiwag ka ganyan preparasyon. Si sinuwabi, galaom nga muna matabo man.
1: Tulog pa yung tao, yan linugon mo gulpit eh.
0: Nagkagawa pa. Pwede mo natin mapakita ang kwan, ang mapa kundi ng linog nagluntad. Kaya pwede mo man pakita ang porsyon sang linog nga dosa Maria lin sa ara-ara kaki pa beriko. Okay. Aring isa amo nang Laguara, Guayra, and then aring isa sa Piacaracas. 6:04 ang unang alinog, 7.2. 38 seconds after
1: 7.5.
0: 6:42, 7.5 Caracas.
1: Aha.
0: Uh-huh. Duwa nga ginigo kag ipa diri.
1: Ining Colombia, Brazil niyo, igo ni nagtayog ni. Mas kung
0: ganda,
1: size ng linog, damo ang building kila itong bada.
0: Tiyari, oh, pakita ito mga building. Kagipaditan, pakita na bilang building. Then after that, pakita mo itong video nga ginpadala ko itong lain-lain nga pusul. Kagipaditan, ang... kalaw, ay, gagawa ka sa hotel, pila lang ka seconds, madagdag Ulo. Ang panapaka oh. Hotel sa imo. Imagine kung ay kakagawa.
1: Ang malain si Reljan, kay kinanglanggit bulig subong sa Venezuela, hindi makasunod ang bulig, immediately, tungod kay guba ang Simon Bolivar International Airport.
0: So ang gwa niya, kagipaditan, guba ang airport, ang mga dalan, accessibility,
1: guba. Guba na. So ang bulig subong ang Red Crescent bala kay imbes nga Red Cross Red Crescent to sa ila diri subong gaagi sa Brazil
0: ara tanawan nyo bala kun ano itsura sa Brazil after linog gahili lay ang mga building
1: kun tanawan tao kala na kat sila nga pang patgat na pang tulog pao naga nga boxer
0: wa gi ka preparar
1: wa gi ka preparar
0: imagine mo ni dang iba no tanawa kan lagu Caracas ni this is the center kag ipaberek
1: pagamba ko nga galakat ng tao galakat
0: panawag gila moons tanawa bala ang dalan dugin dugatan out of movie kag ipaberek no
1: do apocalypse nga movie bla Klay, no?
0: Grabe, wasak. Eyes on the board.
1: And look at the people, mga pumuluyo niya, nawadan balay, nawadan tanan.
0: Grabe.
1: Amo na itsura sa building.
0: Hindi mapuslan. Kagipabita na itong balambay babae, bla, pakita itong bala itong gadlagan sila sa
1: late kung agin.
0: Amo na ginambal ko, kagipabirik.
1: Ang building sa 2023, amo na katahom.
0: Subong.
1: Paglinog, amo na itsura.
0: Ang building sa Piyakto, wasak man. Ang building sa Piyakto, wainagin.
1: Wainatapan, ang inang dako ka building. Taas, tanawan nyo mga K5, ba? Eyes to the board, tanawan nyo.
0: Iyak ang BBC, di siya mga K5. Tanawan nyo, bla, para makita yung ginambal namon. Hindi, arita ng babae ni bla. A video sang 7 News Brisbane. Ara, kag ipaberik ari na tabo. Kun maglino gali hindi ka magpaigan sa pader kag ipaberik.
1: Kay mahulog ang debris.
0: Sa tunga kag dapat sa karsada ta dawa.
1: Oh, dalawa.
0: To ang duha ka bata. Hulugan naw. Ara sila na paigan sila. Nan! Igo sila kag ipaberik. May lugar diwa sila taman paigan naman sila sa Piak. Isa lang gyapon. Ara magulo sila kagwa. Na dagdag pa dapat nan imagine na kagipay
1: dapat ang aton na earthquake drill in the middle of the road ka
0: ang gwa kagipay beri kun maglinog diin pamati sa ato man tagpalabati ha
1: Janay.
0: Kun galinog ara ka sa gwa kadto ka sa tunga because kun magpaigad ka magpalipod sa pader basi tumbahan ka sa pader kagipay beri
1: duck ano kanina duck hold
0: in the duck
1: and cover diin ka makover karon. Kay kung ara ka sa building, kung di makover ka?
0: Okay lang yan sa guwaya kay Pimerick, kay open field niyo.
1: Dito, iba niya sa buwa football field.
0: So guwaya gali kay Pimerick, magguwa ka ganyan sa open field. Hindi kaya magkantuto sa lapit sa building.
1: Hindi gid gali ka.
0: Kay kita mo itong duwa ka mag-iloy to?
1: Luloy, no?
0: Na pilpigo. Sabi mo gali ko ay matamaan? 6:04, abon yung una kalinog. Biniras la 6:07.5. 6:05 kay Pimerick, 13 seconds lang.
1: Segundos man lang.
0: Grabe, no?
1: Grabe, no?
0: First time in the history.
1: First time in the history.
0: Actually, isa ini sa pinaka-worst galinog na nagtabo sa subong ng Tinuig, kagipaberik, at natabo sa Venezuela. Let us pray for our brothers and sisters for their safety in Venezuela. Ginakakulban di magdubo, 10,000 ang patay. Gampang pa sa ito, softball, kagipaberik, sang nagluntad. Sa tunga, sang lawod, binagali, kayo ay mag-tsunami, kagipaberik, no? Ba mga building ang kadalag ko?
1: Why sa call for tsunami kahapon? You know why? Because ang linog, ari sa lapi, sa duta na
0: napi. Why sa dagat? Why sa dagat? So mga kakipay, let's pray for our brothers and sisters dito sa Venezuela. Let's pray for them, for safety. Kagang ibang tani nga rapa sa rubbles, ma-rescue kakipay, ma-retrieve. Why na tagaling tiyempo sa program ta? And thank you sa tanang mga sponsors sa office ni Congressman Albie Benitez, tanan nga mga mayors, kanang bulig, no, hindi na to masuulo isa-isa. Thank you for helping.
1: We will acknowledge them.
0: Si Sir Cano, tan. Sir Cano, thank you gali, no. And happy birthday, Congressman 3D Marañón. Birthday niya subong Makoy
1: na tariyo. Kaya nga, kapatay sa kapasirit no? Sa kay Congressman.
0: Pwede ta pasiritan, birthday song, no?
1: Sa happy birthday, tan.
0: Birthday song lang.
1: 22 seconds lang, tan.
0: Oo, hindi kaya pa kay 51 pa lang, no? Here we go. Happy, happy birthday. Happy isa birthday. Isa na buling sa aton palaro coverage. Congressman 3D, thank you gin sa buling.
1: Salamat gin.
0: Happy, happy birthday from your K5 News FM family. Congressman 3D Marañón, happy birthday.
1: Hanon, tira!
0: Pakita picture tan.
2: Happy, happy, happy
0: Tikong. Sinki pa very kuwai gi kun na pamahaut ay dejo. Kulang ko.
1: Ay pero kunti tudo mo mi. Ah, do mitang mabating.
0: Ha?
1: Suplado ka man.
0: Pero happy birthday. We really appreciate sa support kay pagparangga ni Kong Sir sa K5. Hop.
1: Aring ganda.
0: Si Nakaryo. Si Makoy Nakaryo birthday man
1: sumo. Happy happy happy birthday. Ang ato niya kadua mo.
0: No?
1: Happy happy happy third day.
0: Oh. Sa'yo sana, ang hagdaan, sa'yo ang inuman, happy 30 sa'yo!
1: Kak, amo na happy 30.
0: Happy 30. Happy, happy birthday, Congressman 30 man yun. Pwede ta tiyempo po naman kay Pamitan Sarmiento, when kay Pam Rinyal Alcantara, our station managers, Colleen Cubia and Jin Chatito po kay SM Rods Palma. Sa pala sa Monsiyo and President Dr. Abiloy. Ako naman si K5, Elgin Castan.
1: Ako naman si K5, Eric Tinere.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng galingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakatipa. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
12: akong tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga protein. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: TTX Coffee Mix.
17: O baka sa mga butik.
14: TTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
14: TTX Coffee Mix.
17: O baka sa mga butik.
14: TTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Good morning sa tanan. Welcome ko mo sa impormasyon sa ikaayong lawas. Oras subong, alas 9:03. Diri naman natin pag-aistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan. Of course, lifestyle nga nagadulot sa atong lawas nga malayo kita sa mga masakit. Ha? Bawal magkasakit. Remind ko lang, tagsa-tagsa, na kinanglan mag-take kita sining aton na major nga mga suplemento. DTX 500. Na? Maayo ini siya of Dantabi sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Of course, ining aton D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi mo kamo magkalipat ha, sa aton mga kapi, sa aton nga mga pampalinis sa lawas. Upod naton sa aton nga programa subong is Sir Boy Sulweta. Sir Boy, mayong aga.
24: Mayong aga, engineer. Mayong aga sa aton mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga at KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas.
23: Kaya dapat lang.
24: DTX 500, of course. No? Ang kapahubin sa aton sinula. No? Remember your cells, again, is the foundation of your health. When your cells are healthy, then most likely healthy ang bilog ng lawas.
23: Kag, no? Ikaw happy man.
24: Ah, siyempre ha. Vicky, healthy ka. Way ka gastos, way ka kailata sa kama mo, no? Makaubra ka, mahimo mo mga butang na gusto mo himoon. Amuna ang gift sang health. That's why health is wealth, kuno, kumbaga, no? And of course, ano ba lang ginaubra sa DTX 500? Siyempre, super antioxidant ni. Ginakontraya ni ang ginatawag nga oxidative stress. Ha? Ang muning oxidative stress, ang muning pagdamo sa free radicals, mga free radicals nga halin sa ato mismo pag ginhawa sa pag-usasa ng atong mga pagkano o metabolismo.
23: Do latak ni Sir Boy.
24: Oh, lamon niya gitawag nga latak kung kumbaga sa mga free radicals nga alin sa pollution, no? Adlaw-adlaw ka dabi, gabiyahi ka sa balay mo kadto sa downtown, ha? Na traffic kada sa Lacson, na asuhan kada sa mga jeep, no? May kapanigrelyo sa tupad mo. That, all of that contributes sa ginatawag nga premature cell aging. Ano pagid? Of course, mga bisyo ang ginatawag pagid nga mga chemical sa aton pagkaon. Amunita ng tanan nga degrade sa aton cellular health nga gapanubo sa aton lifespan. So that's why kung gusto mo kondisyon, pelmi ang lawas mo in a cellular level, ha? Kung hubin ang cellula, hubin ang tsura, ay mag DTX 500 ka. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo lawas, no? Lalo na sang imo immune system, mga soldado sang imo lawas, para makabato man sa ginatawag naton nga every day or every second gani nga invasion sang ginatawag ng mga harmful microorganisms. Remember, your immune system is one of the busiest cells of your body. Kay 1%, out of 100%, 1% lang marunda pa niya adlaw-adlaw sa imulawas, malibot.
23: Siya nang check and balance para mm-hmm. maging healthy ka, layo ka sa mga masakit, amuna yung garunda adlaw-adlaw.
24: Abi mo, may nakasulod sa mikrobyo sa lawas mo, kaya huwag ka masakit. May nakasulod, galing, na dipinsahan ka lang
23: uh-huh.
24: sang imo immune system everyday. Kaya Mighty C, alkaline vitamin C ka, no? Anong paaman, engineer? Ha, ganami ang panit mo. Your skin health, ha, improves kung nami ang vitamin C level sa lawas mo. Yung, ang glutathione mo nga ginaproduce sa imo lawas, gadamo. Siyempre, no? Kay, may ka-open isang antioxidant. Ang collagen production mo that creates the elasticity and the repair of your skin, ha, gadamo man kung gamitin si alkaline vitamin C ka everyday. And of course, para ma-enjoy mo ang imo sightseeing, engineer, importante ni si imo. Ha? Kag sa aton mga amigo na nga,
23: uh-huh.
24: gusto mag-sightseeing, kaya kondisyon ng mata. If you are concerned about your eye health, then there's a food supplement right now that specialize in improving your vision o ang imo nga panulukan. Mag-Eye Care Gold. Tandaan ang ngalan, Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold, puno niya sa kinatawag vitamin C, vitamin E, bilberry, extracts, kagtanan ng mga minerales na kailangan sa imo mata para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision. Kung ikaw bala medyo abusado sa imo mata, permi lang cellphone, tablet, computer, ang ginatubang, ha, kapulaw ka pa, permi, ay kailangan makabawi-bawi ka da. Magtumal sa Eye Care Gold Capsule, no? Para sa optimize eye health. And of course, para kumplito ng imo eye care, mag eye care drops ka. Amo ning gatinlo sang imo mata, no, para layo, para ma kumbaga ma refresh man ang imo mata, no. Remember, your eyes is very hard working. Yung ambal nila kani, your eyes is the window to your soul. Kumbaga, that's partly true because your eyes amo ning gakwa sa mga data, sa impormasyon nga gasulod sa imo brain. That's why you need to take care of it. So mag eye care gold capsule and mag eye care eye drops. And of course, this next product needs no introduction. When it comes to microbes, when it comes to harmful microorganisms, nga gadalas ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, might it be viruses and bacteria, the superfood supplement is D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
23: Introduction pa lang, punong-puno na, busog na busog na itong mga tagpalamati. Sige, ibalik ta ining aton nga programa ang mga detalye nga mabulig sang DTX 500, Sir Boy. I-kwanta, i-plastar ta sa ila.
24: Mm-hmm. Why do we need antioxidants every day? Nga, Lord, law kita man tayo oxidant, ha?
23: Uh-huh.
24: Unknowingly, gantay oxidant, Lord, law. Lalo na kung sakto ang pagpadako sa aton or ang aton parents responsible or nami ang impormasyon sa mga dinikanan, no, sa ginatawag nga pagpakaon sila bata. Di na ko ang antioxidant, siyempre sa simple nga laswa mo.
23: Uh-huh.
24: Ang laswa mo nga may, at tawag sinigani, tugabang, may ilogbati, may ginatawag nga
23: okula. Ako niya may amarguso pa na.
24: May amarguso pa gid.
23: Oo.
24: All of those green leafy vegetables and green vegetables are packed of antioxidant.
23: Kompletos. Basta kung dapat yung utang gin sir boy, number one gin sa aga. Kagamon yung pagkaon sa mga Pinoy.
24: Correct, no? Hindi. Ang baga nina, ang ato ni, mga ato ni bisyo, kumbaga nga pagkaon sa laswas, sige, hunta ni. Ha? Kaya amon yung ang gapadugay sa aton lawas. Not only that you get vitamins and minerals from these healthy vegetables, dala na da mga prutas, of course, mga fruits, grabe man, no? Ang ginaka-importante da, ini nga mga utan kag prutas kini puno sang antioxidant nga gapahubin sa imo selula.
23: Ang nang kinahanglanon ta, pero ang mga Pinoy subong si Sir Boy, mga fast food nang ginatira nila, pero balik tayo gyapon sa natural nga mga pagkaon sang Pinoy laswa.
24: Hindi yun tama na rin din, no? Nga ang tawo kis a sa suba naka lalo na bi
23: busy kayo
24: to busy na kaayo amo na gitawag nga fast food kay makatulo lang sa dasigay na lang mo order na lang sa gitawag nga mga instant nga mga pagkaon para makakaon kag makaubra na
23: nasudlan lang tiyan ayos na sila
24: but remember kailangan kag gid magbawi sa lawas mo amo na nagasulod na da ang DTX 500 sa mga hindi makakaon utan kag prutas and they lack antioxidant paano mo bala mabalaan nga kulang ka sa antioxidant engineer ha
23: tingnan sa doda sigla makapoy sir boy dula ka gana magubra bla
24: dasig ka makapoy, feeling mo puno-puno ka sa ginatawag ng mga, kumbaga do negative nga mga energy, if I may say so. Bala? Pero ang primary nga indication nga nubo ka sa antioxidant, you look old, got tigulang gidya sa tsura mo sa imo lawa, sa kumpara sa imo edad. Amo kinaiya una-una gid mamakita mo. Number two, kung kulang ka sa antioxidant, base prone ka na sa mga metabolic diseases like diabetes. So remember,
23: delikado, sir boy.
24: Ang mga pankreas mo, ang mga baga mo, including your brain, are made up of cells. And if those cells are attacked by free radicals that causes oxidative stress, most likely, kaka-damage sila. And those damage, those cellular damage, could basically reach tissue damage and organ damages caused by merely by free radicals. Why ka pa na mga mikrobyo, ha? Why ka pa na mga mikrobyo? Free radicals pa lang na ang gakosin na, no? And because gasuffer ang imo tissues and imo mga organs, ha? This, ang elevation sa ginatawag nga oxidative stress causes chronic inflammation. No? Amunang gusto to storyahan sa buong nga abala, ang chronic inflammation is bad. Nga naman niya ang ginatawag nga acute inflammation is good. Ha? Anong balang inflammation nga ini? Inflammation is basically a reaction of your immune system. Basically, konsimple honta. Gagareact ni ang imo immune system kay may problema.
23: Okay.
24: Might it be invaders from microorganism or may internal problem nga kakatabo.
23: Or kung kaysa, may deficient ka sa mga minerales kag vitamina, sir boy?
24: It might be that could be, no, pero di mo makita nga ang ini nga pagsigi-sigi nga inflammation o sigi-sigi nga pag-ubra sa imo immune system, ang ending sini pati ang mga healthy cells mo atakihon na sang imo immune system.
23: Delikado na, sir.
24: Delikado na, no? So hindi na productive ang ubra sa imo immune system imbis na ni nga paayuhon nga to ang problema, naging problema man siya.
23: Siya mismo ang problema.
24: Siya mismo naging problema man. That's why, ha? Kung ang imo chronic inflammation is caused by oxidative stress, kalanlan bugana ka sa ginatawag nga antioxidant. During chronic inflammation, sige-sige ni ang pag-produce sang free radicals not only by your body because naka-hyperdrive ka, because elevated ang imo cortisol level, which is the stress hormone, but also because damo nga free radicals ang gonna release man sang imo immune system.
23: So wala untat na serve nga inflammation, pabalik-balik?
24: To defend itself from that cause nga biya may masakit sa. No? So that's why, kailanlan may araagid sa ginatawag nga DTX 500. Always, no, kung hindi ka pala kaon-utan, pala pulaw ka, you don't like fruits, may harap dyan tao nga hindi gusto prutas, no? May harap dyan tao nga hindi man gusto utan.
23: Well, dapat tanang prutas kag utan, yata gilang sakon.
24: Correct. Ay, may ari di side question, no? Ang banila, ano bala mas mayo? I-juice mo ang imo fruits o kanon mong fruits mo as normal? din bala mas mayo, no?
23: Tikon kun kan on mo as normal sir boy, ti may mga fiber pa na daya. Mm-hmm. Ang fiber nga radra, kay buti nga nun, hindi na juice mo, hindi ang may mga ang fiber madula na kung juice na lang yan mo.
24: Correct na hindi na that's really correct, no? Mas nami to answer the question, mas nami gidya kan on mo ang prutas mo the way it is.
23: Ang raw gidya.
24: Oo. Uh-huh. Kung pwede mo lang makaon ang panit kan on mo ang panit nga ah. Anong rason da? Most of the antioxidants are ara sa skin.
23: Okay.
24: Ara sa skin sa fruits like sa mansanas.
23: Uh-huh.
24: Hindi pagpaniti mansanas mo. Ha? Kung magkaon ka grapes, hindi man pagpaniti. Kaya ara da talang nga antioxidant niya. Ara ng fiber. Ha? Ano ka katabo kung imo, on mo juice ang imo prutas?
23: Uh-huh.
24: Ang kakatabo si Nagili Engineer, ha? Wala sa fiber. Remember, ano ba lang sugar nga makuha mo sa fruits? Fructose.
23: Oh.
24: Fructose, kabalo bala ka mo nang it's only your liver that can metabolize fructose.
23: Ah, hindi na siya kaya sa tao.
24: It's only your liver that could basically use fructose as convert it into energy.
23: Grabbing power sa atagilin na to.
24: Meaning to say, kung nasobrahan ka fructose, mataas magyapon ang sugar level mo.
23: Uh-huh.
24: Fruits may be healthy, but you need to eat them the right way.
23: Okay.
24: That's why, lalo na, pag insinatat, lalo na ang atong paborito, gid, mangga.
23: Aha.
24: Ang mangga, nubo sugar kung green.
23: Aha.
24: Pinakataas, isa sa pinakataas sa sugar kung luto na. Tiban, gusto pa ng imong fruit shake na dula pag itong fiber.
23: Oo.
24: Nagtaas pag itong imong blood sugar. Pero ang mangga is good, basically. It's correct, very correct. Healthy. Uh-huh.
23: So, di namin, sir boy, inang hilaw or inang luto?
24: Ako mahilig ko sa ilaw.
23: Oo. Nagkakuan bala, nagtagasakin kan, ono bala, garagumbo bala?
24: Ang term bagnas.
23: Bagnas.
24: Nang tunga-tunga bala.
23: Oo.
24: Gusto ko na. No? So, going back to antioxidant, nga kailanan mag-DTX 500, ha? Sino bala kailanan mag-DTX 500? Ang mga palapulaw. Ang wala gakaon sang sakto. Meaning to say, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. Ang mahilig sa sugar.
23: Aha.
24: Ang mahilig sa ginatawag nga magpulaw, nga gapataas ang ilang cortisol level, amuna ang dapat mag-DTX 500. Of course, ang mga tao nga stress perme. Physical stress, gagawin pala exercise ka, the more you need antioxidant.
23: May isa man ka pamangkot, sir boy, about bala sa component sang aton nga DTX 500, kundi may ampalaya. So din ang nami kauno ng ampalaya or extract nga ampalaya, or ang ampalaya mismo, damo hindi kauyon sa ampalaya, kaya pait ko no mo?
24: Well, kung tanawon mag-ed, no? Amuna ganing purpose, gini mo sa extract,
23: uh-huh.
24: Kaya iban, hindi kauyon sa ampalaya.
23: Correct.
24: Ano pala ang makuha mo sa ampalaya? When you say extract, meaning to say, ginkuha mo ganyan ang essence sang ampalaya, sang malgoso.
23: Correct.
24: What is essence? Amuna yung pinakumbaga, pinaka-healthy nga part sa malgoso.
23: Okay.
24: Nga gapanubo sa imo blood sugar. Amo na nga ginatawag ya charantia.
23: Uh-huh.
24: That's why arap man sa DTX 500. So, just to make this short, ano, kailanan mo mag antioxidant? Yes, kailanan mo mag antioxidant every day. The more ka nga bisyuan, the more ka nga palapulaw, the more mo feeling stressed ka permi emotionally, physically, kailanan may antioxidant ka para makarecover sa lawas. The secret of long life is antioxidant. Amuna ang ginhatag sa aton, no? From God. Basically, that's why ara na tanan sa mga food sources ta, lalo na sa mga prutas ta. So take your antioxidant, mag-DTX 500 adlaw-adlaw, ha? Para hubi ng silula, hubi ng tsura.
23: Salamat, sir boy. Pero ka nami sa aton nga interaksyon, kag nami sa aton nga topiko. Sugod ta subong, sir boy, ang mga proceed kita sa mga benefits nga matag naman sang D3 Bio sa talk ni Doc.
24: Mm-hmm. Thank you, Engineer. No, sa talk ni Doc Suryahan, ano man bala ang balon sang ginatawag nga D3 Bio? We're not only talking about sang iyang ginatawag nga natural antimicrobial properties, which is D3 Bio is known for. D3 Bio is of course a superfood supplement because it contains cold-pressed extra virgin coconut oil and vitamin D3. The latter, the cold-pressed extra virgin coconut oil is considered as one of the healthiest oil in nature because of its natural antimicrobial properties coming from its medium-chain fatty acids. Nga may ara na daan nga tawag ng antimicrobial properties but is multiplied by 200 times ang antimicrobial properties once it is converted by our body into its monoglyceride form, which is
23: monolaurin,
24: monocaprilin, monocaprin. Mm-hmm. No? In all of these monoglycerides coming from D3 Bio are superb antimicrobial agents. Meaning to say, magambal ka antimicrobial, dala na ang viruses, bacteria, fungal infection, pati parasitic invasion. Dala na na. Tanan-tanana is a gift of nature. Ginputang sa kapsula ni Dr. Ramil. Uy, ha? Para makabenefit sa ginatawag nga tanan-tanan nga nga makabato sa ginatawag ng mga microbes o mga mikrobyo nga gadala sa ginatawag nga masakit, no? Ano gidula mga famous nga adlaw-adlaw nga dala sa mga mikrobyo nga inis? Of course, tangkaso. Tangkaso nga gadala sa ubo, sipon, kagilanat na dala na sa checklist ni D3 Bio. Mga microorganism that causes gitawag naton mga diarrhea, dala man na, ha? Dala pag gina mga pati mga dala sa mga fungal infection nga dalaga dala in skin infection, dala man na.
23: Kagang skeletal formation, Blaster Boy, ang mga bones naton, of course, ining D3 Bio ginaabsorb niya ang calcium, Sir Boy, nga ginakaon talin sa mga prutas. Kag mga ano, nami ya. Kaya nga, makasupport gid sang aton bone health.
24: Trivia lang engineer, no? Ano ang pinaka nami nga source sang pinakataas nga source sang ginatawag nga calcium?
23: Ti ibang gambal kuno gatas, Sir Boy.
24: Gatas is that's common knowledge, no? Pero sa utan wala makapildi sa balunggay.
23: Because iron ang sugdamo gid.
24: Pinakadamo, not only iron but protein and calcium. That's why, kung mag-inom ka D3 Bio ang imo balunggay sa imo laswa, ang iyan yung mga tawag nga health benefits ngayon, ginadulong gid sa aton silula, no? Ginadulong sa, and remember, your muscles should all, your muscles should also have calcium in a little way, no? Kung talking about calcium, and also, ang calcium should stay in your bone, hindi siya dapat magdugay sa imo blood. Dapat na ma-deliver na siya.
23: Dapat healthy gid aton nga bones para kay draan kun mo manufacturing sang tanan naton nga mga blood, Sir Boy.
24: Your bones are not only the scaffoldings or framework of your body, but it also, correct engineer, it is also the factory of your immune system. Going back again, ginatawag nga sa D3 Bio, di mo makita nga ang D3 Bio ya. Kumbaga, when it comes to antimicrobial properties, well discussed na gid ni. For 7 years, kundi engineer, no? All the research and ginatawag nga studies nga gintunan ko through books and lectures indicates that hindi gid matawaran ang health benefits ng cold-pressed extra virgin coconut oil. What is the role of the other part of D3 Bio, which is vitamin D3? Vitamin D3 is vitamin D. But amuni siya ang version nga pinakabakod, ang pinakabasko klase nga vitamin D. Ano ba lang yung basang vitamin D ni? Vitamin D3 ni nga sa D3 Bio, it boosts your immune system first and foremost. Nami ang imo bone health. Isa na. But vitamin D3, again, is a fat-soluble vitamin. That's why ginparis ni siya sa cold-pressed extra virgin coconut oil para makuha mo gid ang full benefits sang vitamin D3.
23: Oil sa oil mo, no? Ang D3 Bio, kagang virgin coconut oil, ti oil-based na tayo?
24: Oil-based for healthy oil.
23: Correct.
24: Are a lot of oils that are not healthy, no? Muna ang ginakuha mo sa tawag na oil from your corn. Vegetable oil is not healthy. Vegetable per se is healthy.
23: Okay.
24: But the process of getting oil from vegetables, tam-an ka damo chemicals ginusal, making it unhealthy. Unlike ya sa coconut ya, hapos la ya i-extract ang iya oil. Naturally. That's why it's one of the healthiest kind of oil. Ano pala kakatabo kung may medium chain fatty acids nga rin sa D3 Bio besides its antimicrobial properties? Number one, may instant energy ka. Na, instant and energy is really important. You don't only use energy in your body to move. The most important thing is your energy also basically maintains the function of your body, of your organs. Ang pinakamayo gidi sa energy nga ningalin sa medium chain fatty acids, sige-sige ang paghatag sang enerhiya sa mga sililata nga ga-repair sang ilalawas, lalo na in sleep. No? So di mo makita ang D3 Bio is basically a superfood supplement manggeda. Isa ka palmasya sa isa ka kapsula. Kay nga, kay besides its antimicrobial properties, damo kagid makuha pagid nga health benefits, nami imo brain health, nami imo
23: ang yung cognitive function niya, sir babe, sir
24: well, ipagsakon ha
23: sir boy.
24: Hindi mo makita yang ang regarding na pas na binalipat si engineer, basic kulang siya sa ginatawag nga energy sa brain niya. Kay kisa kakalipat ta nga abi naton kung diabetic ta, kay most a lot of Filipinos are diabetic. It's not only your body that is diabetic, your brain is also diabetic. Meaning to say, if your brain could not use sugar anymore, which is the primary source of its energy, of its energy source, hindi na ni siya ka-process mayo. In fact, gagugutom ni mo brain cells. Ang ketones niya, nga isa ni siya kalatak pag-usal mo sa medium chain fatty acids mo, why niya ginaindian sa mo brain cells? Remember, your memory loss is an indication that your brain cells are dying.
23: Uh-huh.
24: In fact, may mga MRI nga pakita nga your brain literally shrinks kung may Alzheimer's ka. Gagamay gidya.
23: Uh-huh.
24: Gagamay gidya, no?
23: So, iba niya, hungod sa buhot sa buhay, palipatan, labi na utang na sa buhay, kalipatan nila yun.
24: Tila ina, ya. Tako na yung utok. Kita ba naman nagkiyo sa utang niya? No? Tako na ya. Alam na ya. Going back to it, no? Di mo makita nga dito yung bio, in-assess your brain health, nami imo heart health, nami ang imo digestive system. Those are all gifts of nature. Ang cold press extra virgin coconut oil naging putang sa isa ka golden capsule called D3 Bio. So kung
0: gusto ang skin cells natin dapat
23: ang skin cells natin dapat maproteksyonan man pinaagi siya ng D3 Bio, sir boy.
24: Correct, no? So di mo makita nga when it comes to overall health, dala ng skin health mo, ha? Hindi pagpabayan sa ginatawag na D3 Bio, the superfood supplement. So kung may 14 pesos ka bala, baklon mo ni nga makahatag si mo sa tanan nga benepisyo mo for the whole day. Protektado ka na sa mikrobyo, kampiyon pa ang imo brain health, ha? Nami pa ang imo heart, ang imo ginatawag nga blood flow, kag ginatawag nga digestive system mo when it comes sa ginatawag nga D3 Bio. So kung hindi ka gusto mo lang i-maintain ang overall health, kiway ka man kalanan iayo, kiwala kagat ng kaso, ubusip on kagilanat, ay, pwede gapon ang ginatawag nga D3 Bio.
23: Salamat, Sir Boy. Kagaina sa DTX 500, busog na sila. Subong sa D3 Bio, dugangan ang busog nila, Sir Boy. So, Andreo, ma-move kita sa pagtinlo naman sang aton nga skin, Sir Boy. Kinanglanta maligo adlaw-adlaw. Dapat hamis. Dapat moisturize, ka-glowing ang aton nga skin, Sir Boy. Mag DTX Beauty Soap. Okay.
24: Your skin, just like your nails and your hair, are indicators of your health. Ha? And ang skin niya gani, mas tako pag ini ang purp, ang iya niya tawag nga function. Ha? It is basically the largest organ in your body that covers all your body, not only nga to keep your body warm, but also to protect it from ginatawag naton nga mga invaders nga alin sa external environment. That's why kailangan intact ang skin mo, healthy ang skin mo. Dapat hugasan mong skin mo o maligo kadla-adlaw using DTX Beauty Soap. Ang habon nga may ginatawag nga may cold pressed coconut oil that is rich in medium chain fatty acid nga kapatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa mga ginatawag nga skin diseases. May problema ka bala sa an-an, bun-e, may mga psoriasis kada or mga punggod mo do hindi gin magpapugong, ha? Amo ning dapat nga habon si mo DTX Beauty Soap. Ang VCO nga ini mga may antimicrobial properties kaya man patyon ang mga mikrobyo nga gatuga sa body odor kung ga DTX Beauty Soap ka. Kung regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain, nga gapaputi si mo skin, may ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that elevates your glutathione level, nga ga-amplify pagid sa paputi mo. So kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, kag nagtatawag nga healthy gid ang imo overall skin health, aari ng habon para sa imo. DTX Beauty Soap.
23: Okay na, hamis ka na, abi. Medyo puti ka. Ang problema lang kung may mabaho ka nga ilok, sir boy. Kinanglanta, mayari kita diya nga solusyon. Ining klinika Diofresh. Nami na ya, tinlo ng laton lawas. Kag tinlo man, kag hindi mabaho yung aton nga ilok, sir boy. Klinika Diofresh, 48 hours nga protected ka. Kay tanan ng mga cells dira ginapatay ya, sir boy.
24: Tanan ng mga bacteria.
23: Bacteria. Yeah, cells nga may ara bacteria ginapatay niya, sir boy.
24: Correct. Na tungod na sakto sa engineer, no? Ang bacteria that causes your body odor. Remember, hindi yung mga bacteria ini. Amo ni ang ga-ferment sa imo balhas. That's why gabaho ang imo balhas. No, that's why ang klinika Dio Fresh may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why sakto si engineer, it gives you 48 hours of freshness. So, magklinika Dio Fresh deodorant every day.
23: Okay pa yung api naman ta, sir boy. Kinanglanta mga api ang ako niya kadagay ang kape ko DTX Coffee Mix. Aga kape ka na, ga detox ka pa. Kaya nga ang aga-detox, kay tungod may aras siya nga chia seed, sir boy, nga nagatinlo sa aton nga sulok-sulok. Mm-hmm. Amunin kayo mga sekreto ya sa mga pogi, sir boy. Mm-hmm. Mga piaga pa, DTX Coffee Mix.
24: Basically, duwa ka detox ang inobra niya. Ang pinaka-importante nga detox inobra, puno ni sa antioxidant nga gatinlo sa imosilula kontra sa oxidative stress. Aga pa, may gahugas na, may galigo na.
23: Uh-huh.
24: Kiga pangapi ka, sang kape, nga pugbuga na sa antioxidant DTX Coffee Mix ang kadua nga detox sa mutong ambal ni engineer ang gatinlo sa imo colon which is may chia seeds ni DTX Coffee Mix that acts like new a scrub kay rich in fiber ni no ginapagwa ini tanan nga mga mucoid plaque or mga higko sa imo colon para layo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So din ka pa aga ka pa aga detox ka pa manamit pang kape mo mag DTX Coffee Mix.
23: Ang double barrel yung nga kape, sir boy, hindi kita magkalipat. Ining DTX Premium Coffee, labi nagi kung may mga bisyo ka, taas imobi blood sugar, kaya hindi ko mga piki gataas akong blood sugar. Inang mga kape na, itiklod na na, dire kaya sa DTX Premium Coffee, kaya ang iyang sweetener siniyaya, stevia. Hindi iya maka enhance o makapadataas ang imong blood sugar, sir boy, no?
24: Correct, no?
23: DTX Premium Coffee.
24: May ergo tayo din mani ang DTX ka Premium Coffee kag DSE, super antioxidant, duwa ka bilog gid gani, no? To basically protect you from your vices, to protect you from your lifestyle. Amo ni yang kape nga gapahubin nang sakto kay duwa ka super antioxidant ang unod sini, no? So mag DTX Premium Coffee maan limo pa ambal engineer kay Steve Yang sweetener. So gusto mo kontrahon ang imo bisyo, kibisyuhan ka manong kape, or you simply want to look young. Tandaan ang ngalan, mag-order sa DTX Premium Coffee.
23: Sige, sige. No? Pero te, ang pre-bio coffee, sir boy, kag ang klinika Spore Biotics, amo man ni ang kung gusto ta, mabugana bala ang mga selula natin sa atong natyan, amuna dahi ang mga may ara good bacteria nga dapat makaupod sa ila. Kaya ang tiyan natin, sulok-sulok natin, sir boy, grabe na dahi ang mga bacteria, both good and bad.
24: Correct.
23: So dapat ya, ipatambukong tang aton mga good bacteria kag pamatyun ta ang mga bad bacteria para malikaw kita sining digestive nga mga problema, bala, sir boy. Like for me, kita nagabalik-balik, diarrhea, abi. Agabalik-balik sa banyo, ay grabe na da, kay tungod sang hindi matinlo nga sulok-sulok, sir boy.
24: Mm-hmm. Unahon, ang pre-bio coffee, no? Amo niya tawag ng kape, nga gapanami isang mood mo adlaw-adlaw, no? Kung gusto ko medyo buringot ka, you're not a morning person, kumbaga, ay tiis na yung kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee nga, puno ni sa ginatawag ng mga spore-forming good bacteria or probiotics, no? With moringa. Wow, may balunggay nga ini that improves your mood. Kaya ginapatamo sa probiotics ang ginatawag mo nga happy hormones like serotonin. Ang nami pagitsin eh, ha? Kay spore forming, when you kakapatay ang probiotics sa init sa tubig sa kape mo o sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics kung ga-prebio coffee ka every morning kag sa pagkanamit klase nga kape, no? If I may say so. Ang next nga probiotics, siyempre, amunan niya kumbaga kung ang prebio coffee, ano ni siya, ng kumbaga auto, yeah, 16-wheeler.
23: Uh-huh.
24: When it comes sa ginatawag nga spore biotics, feeling mo balagaluya ka adlaw-adlaw? Alin ka ba yung sa masakit, nag-antibiotic therapy ka?
23: Uh-huh.
24: Palainom ka ba lang? Ano pagid, no? Tawag sa nga nini, mahilig ka ba lang magkaon sa junk food? Initanan-tanan ng mga bagay gapanubo sang population sang imo good bacteria sa imo gut. Gin-explain man gina ni engineer how important your gut bacteria is, no? Kailan ka mag-inom sang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that works together in improving your digestion, the formation of your happy hormones, hormones that are needed by your brain, no? Like ininga serotonin, kailan ni sa aton brain ginimo yan ni melatonin para manami ang imutulog. Ang dami ang pag-usa sa mga antioxidants kag mga bitamina kag pinakanami gidya. Your probiotics is the alarm system of your immune system para ma-alert dai ning immune system mo kung may mga invaders na nakasulod, ha? Clinica Spore Biotics ka na. Ang paaman sa mga babae dang medyo may problema sa mga ila flower, ang gusto niyo magbalik ang normal flora sina, ha? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Para magmumot liwat.
23: Ang UTI, sir boy, umibig tapos iniwan.
24: Kampiyon!
23: Ang UTI. Sir boy, hindi kita magkalipat. Mag-extend food supplement for men. Namin si sir boy ka, hindi lang ni nga ang imong nagaloyloy, kag nagalaylay, kag nagaano nga kwan sir boy, nga kinatao mo. Kinanglan pagauntayon ina. Mag-take kita extend food supplement for men. Kaya nga, may maka ina, kag klabuwas ka, nga nagapa-enhance, nagahimo balance, nami balance sa imo cholesterol level sir boy.

0: imo nga asawa, Sir Boy.
1: For centuries na no ang maka kag klavuas kag ginausan sa mga Peruvian tribes no to enhance their sexual prowess kumbaga kompleto tambalan no kay tungod ni ang hindi lang pugana sa antioxidant ini ginapanami pa ni ang performance ng nitric oxide. Ang nitric oxide amo ning pa vasodilate kag vasoconstrict sa imo mga veins and arteries para nami ang pagdeliver sang imo dugo nga gadala sang oxygen. Kag ginatawag ng mga minerals and vitamins and nutrients imo silila kag amo man ang gahimos sang basura sang imo silila. That's why kung importante ang blood flow mo para importante man ang performance ni Mister mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo niya lain naman nga paagi nga magdami ang imo blood flow, magpamasahe 2 to 3 times a week no. Ang sikreto sa masahe, ara man kisa sa masahista, ara man kisa sa Balanios. In this case Balanios gid DTX liniment oil lang sana oil lang bayan kampyon ng hago ng init nga inaatag sini sa imo mga tired muscles sa mga nginangina sa kasukasuan mo ha makwa ni habang ginabanyos mga batsagan mo ni ang plus ng pagmamahal sang dinatawag nga init sang dinatawag nga DTX liniment oil ang sana oil ng bayan may paaman nga aromatherapy that relaxes your brain ha that eases your brain lalo na kung may biyahe hilo ka kampyon man ni ang tinatawag nga DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
0: Okay, Sir Boy, na todo wala ta tiempo. Sir Boy, Biyernes bong, anong mga advice mo sa ila before mag weekend, Sir Boy?
1: It's a Friday, take your break. Remember, all work no play. Ha, hindi na nami, no? Ha, kanan ka baloka maglingaw sa lawas mo. Importante ang obra, pero importante man makarest ang lawas mo, no? O din ang pahuway mo, i-boost mo ang imong niya tawag ng pagpahuway, pag-repair sa lawas mo, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ha? Papuwayon man ang imong mata, mag-Eye Care Gold Capsule, kag-Eye Care Drops, and of course, palayo sa masakit, sa nga tawag nga trangkaso o busipon kagilanat, ha? Mag-D3 Bio, ha? That's a superfood supplement. Ako si Boy Silueta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
0: In behalf ni Dr. Ramil Oya, ang pinalanggang nga CEO, of course, ang atong Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, sa atong Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat ninyo po ang pag-upod sa nga programa. Kabayang ang Diyos magpakamayos aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian para tanan happy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

katawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan! Karina kag magpamati, sang drama komedya na puno sang kalingawan! Makalamu ka abang may pagtulunan! Rumbuhan! Sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isla

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Amatagin pa ngayon ko na lang eh. Siling ko, mapuslan man sa ngido nga itom ulo ah.
2: Hala? Ti, ipakaon mo kitot sa ito?
1: Te, ako na lang mapulos ang pagkaon niya sin o pagitpe.
2: Uti, panos naman ako, Ru.
1: Bahala na panos ah. Basta wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Naplastar na bala ni Ibus Manrimulta ang tanan nga ikaso sa mga sutab ng mga senador?
1: Plastado na, boss.
0: Very good. Ako patistingan nila ba? Daw sila pang gagamit cook ba? Cook wa? Sampulan ta sila. Agud makulbaan pagin sila kag hindi na magkontra pa.
1: Ang utod mo gid, Mr. President. Siya gitong dotig,
0: Pabay ilang siya. Kay ginaunayan ang buno ang iyang kalawas.
1: Ano nga ginaunay, Mr. President, man?
0: Tanaw bala. Kay kalabas ang iya sagang. Dugay-dugay, maunay na siya buno.
1: Ay, gali ka, Mr. President?
0: Oo, Ambot gani, Ano? Akigidya siya. Nga ka-akigidya siya sa ako niya, man?
1: Eh, basi gusto niya man maleta.
0: Ay, hindi niya malitang gusto niya, ha?
1: Ano man gali?
0: Ang posisyon ko, eh.
1: Ay, amo na gali, Mr. President?
0: Oo, Abot ko na siya nga daan niya. May pag-ambisyosa man nga daan, eh.
1: Ay, amo na gali?
0: Oo, Pero hindi niya gyapon magmangin din na lagko ng ilang plano,
1: Ay, anong inaplano, Mr. President, how?
0: Nga takot ako. Kag si Inday Saray Lustay ang ibulos nila sa posisyon ko.
1: Ay, hala. Kaladlukan ba?
0: Uti sa imo, Yusuf Castre. Masugot ka sila.
1: Natural, hindi eh. Wala ko yung karun maleta. Hindi ko na yung magsugot, ya. Kay basi ma, piatos kag ang syepe na ya. Mabot sa amon.
0: Nan, amuna.
1: Hindi ko magsugot, Mr. President.
0: Hindi natural eh. Hindi ka gani magsugot, ako pa yan. Amo gani ka dapat, bululigan ta na iya. Nga hindi sila kapangsutab sa aton. Dapat kita lang ya ang magsutab sa ila.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Ara, sige ra. Ako lang nanay nga ton magamalita, nga matulog sa iyo. Dugang nga tara, daso na bata.
1: Daw ginapabilib ko ni DJ Borjok sa mga balita, ya. Amo niya, makortahan.
0: Oy, kortang-kwarta niya nga nanang lakad ko.
1: Wahay, yey. Dubat yan niya pa ba?
0: Ara, sige ra. Baba na. DJ Borjok on the bergs.
1: Nimal, bakot pang extra ya? DJ Borjok on the mix pa kanon? Pero, in fairness, mayot ng mga balita ya. Bisan daw hindi mapatihan. Wala man ko mahimo kundi mapati na gid lang. Wahaya! Sige, boss naman kay bantayan ko diwa tangiya programa. Daw ka na, misadto eh. Malingaw ka na. Matingala ka pa. Believe ko DJ Borjok. Ah. Amo na yung mga banat na. Sayasadyay na oh. Wah!
2: Chris Remix.
3: Rizor, nasa ka na yung

0: Ay, dahil lang ko anay matulot ang Vice Plaza, oh. Kaya kung dito sa Barangay Hall, puro lang to ragok ni Kapitan Mabatian mo. Ay, abaw. Mayo diya kay makahangaw-hangaw ka, kag baka bati ka man sa mga chismis sa palibot. Ay, aba!
1: Joy, mabagal ko gani.
2: Ay, ano ba'y baklod mo ta?
0: Oh, may gachanggi gila isaun ha, no? Ano na yan ang baklod niya man?
1: Joy, mabaklaw gani or beef me?
2: Sige, dali lang ha.
0: Corn beef galing baklo niya. Ah, siguro, wala pa rin sa kakaon. So, ano niya, guro?
2: Eh, pila ka bilog corn beef.
1: Di ba ka bilog, Joy? Pasundan ko sa mga ido ko, ah.
0: Kaya ba? Animal. Lima ka bilog? Sosyal ka mga ido, iba? Corn beef, ginang ipasundan niya?
1: Kasi ikaw lang niyo, Joy. Pinagutom lang yung mga ido ko, eh.
0: Baskog siya ba?
2: Ay, dali lang ito, ha? Kay kahiwa pa ko sa glitsun, baboy. Ipagkahon ko man sa mga ito ko, ha?
0: Wah! Oh, hala. Litsun, baboy, pagkid niyang inapakaon niya sa ido, ya?
2: Kagparisan ko pa na sila yan sa fresh milk. Agod ga na ilang pagkahon.
0: Wah! Hala.
1: Ay, galing ka, Joy.
2: Ay, kag hindi nalang gali pagbayari na yun ang corn beef mo, ah. Libre ko nalang na. Plus, padalaan na pa ka 5 kilo galit sun, baboy. Eh, pasunan mo man sa mga ido mo, ha.
0: Wah! Oh, iniya magsugid. Sulo siguro. Sadya-sadya, no? Wah!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayo niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatihan.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule, proteksyon sa mga balatian.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: Bimec Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pag-id sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: to dako bot kaon?
1: Ano man ni na, Erjan, laba-laba?
0: Dire na lang anay, kuto bang ato nga pag-up nanay? Kaya mapuli na ko sa akong balay? Kaya ikaw maliko naman?
1: Ah, okay, miga. Ate, wala ta da kiss?
0: Ngay, ano siling mao?
1: Kapati ka naman, guro, miga. Suliton ko pag-idya? Siling ko kay Dason naman. Tangalunes, magkit-anay. Kiss-anay, bi?
0: Nga makis ka gidihaw?
1: Tanda sa nga ton lang ha, pag-imigway nga dwaw.
0: Di ko namiguhay ta, makis kita dahon?
1: Oo eh, para bala nga ng biip-ip kita.
0: Mm. Inagi na yung imo, toto na kubot kon?
1: Eh, nga kikagay dahon? Erdyan laba-laba?
0: Oo eh. Do, wala na yung tupa ng imo ya?
1: May tupa na ya. Kon matupa ang kiss ko sa imo.
0: Olo mo? Baho ka tuto na ko, ha? Hindi kaya dapat baka muna.
1: Kag nga aman, be.
0: Kay basi may makita sa aton nga doa. Kadlawan kita nila.
1: Bahala da sila kung makadlaw sila eh. Importante nga nakakiss ko ya.
0: Hala? Sila sa diya eh, no?

0: Nurse?
1: Ay, ano man siya, Maritins?
0: Pwede ko, anay kapuli.
1: Mapuli ka na, kaya nakakaon ka na.
0: Ay, okay, may obrahon lang ko kadali.
1: Ay, basta hindi ka na magbalik.
0: Ano? Ay, anay ka, ano huh? Naman ang oras ng hatagay sang rasyon?
1: Ha? Ay, karoon naman yung mga alas 12 siguro. Ay,
0: ay ti mga alas 11.50, pwede mabalik.
1: Ay! Ano?
0: Oo, para timing malahaw.
1: Timing ang ano?
0: Pagbalik ko, kinananay naman.
1: Ay! Alam mo na siling mo, wala ka na busog. Tapos timingon mo pa magbalik kahatagay naman sa rasyon.
0: Eh, bisan paano, makabuhin-buhin man sa gutom. Ah.
1: Ay!
0: Eh, okay na. At least masuddan man balang tsanta sang sa wala na gid.
1: Ay! Ay, grabe ka man siya, Maritis, boy.
0: Ay, hindi ya akong grabe, kundi ang mga pasyente nyo nga. Ara sa emergency ay grabe.
1: Ay, may rason ka pa ba? Sinasadyain, no?
0: Na. Ay!

0: Oy, ari ka na kali, El Jan, malaba, pitso?
1: Hindi, tay, ah. Landong ko lang niya, tay.
0: Why? Bawdo, nakapuntos ka dayon, El Jan, ah.
1: Amugin niya, tay, basta nag-eskwila ka sa Sunday, nga Lunes nga ang klase.
0: Why? Nanay ka bala, El Jan, balama?
1: Ano man, tay?
0: Hindi, bala, ang tawag sa gina-eskwilahan niyo, Sunday School?
1: Oo, ganit, tay.
0: Tinga, Lunes ba to ng klase niyo? How kay Sunday School mo na ba?
1: Amo ginaya, tay? Hindi na bala siya kay pamangkot.
0: Pranay ka? Kamusta man ang unang adlaw sa klase niyo?
1: Natural, tay. Very good ko yan, bali, ma'am.
0: Oh, maayo, kayo. Magsubong sina. Ano, ikaw lang isang naka-very good?
1: Tanan kami, tay, ah.
0: Abi ko gani. Kay daw kasukit ka kay dabi ko, ikaw lang isang nakakuha sa very good. Galit, tanan ka mo?
1: Tanan kami kay na very good, tay. Ang importante, very good man ko.
0: Nga nag-very good ka mo, tananaw?
1: Kay ti tay, kung wala ko yan nakakuha very good sa amon, hindi na kuya dahil mag-eskwila sunod niya Lunes, masunggod na ko na ya.
0: Sadya-sadya, no?

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
2: Kitang-kita.
4: Bimec Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
4: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sa salon pass. May direct edinga sa kaap para makapenetrate sa sakit. Naka-epekto sa surut sa 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liog ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: The

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tata.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayong na balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi sa ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: That Song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mga, mga butika.
5: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio? Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imong nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imo nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahangla na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
6: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
7: Kag ang D3 Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amon nagabulig sa paggamit sang aton lawas ang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
5: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
6: Nubo-nubo na ila chromium.
5: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
6: Exactly.
5: Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
6: Broccoli.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mga butika.
3: D3 Bio.
7: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize sang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So, ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalagkong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang beneficios ang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
3: D3 Bio.
9: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imo zinc, absorb yang chromium. Now let's go to potassium.
10: Wow.
9: Damo bala kisa, Sir Boy, gakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes.
10: Yes.
9: Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabbing balas mo.
7: Responsible sa mga muscle contractions.
9: Oo.
3: D3 Bio.
9: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pwersa,
10: kay hypokalemia
9: ka. Now, paano karon? Litid-birmi mo kung kakaon saging? Grabe mo kung pakaunon sa mga prutas kung may potassium?
10: Watermelon.
9: Kulang kagaling sa absorption.
10: Uy.
9: Kung ga D3 Bio ka,
3: D3 Bio.
9: D3 Bio helps the potassium absorption.
10: Correct.
9: Grabe.
11: And D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium.
10: Wow.
11: Magnesium called the master mineral. Magnesium Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na impikto sa magnesium.
5: Ginakontrol man niya imong blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
9: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya impikto ni D3 Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
5: May rason ginang gitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom di tribayo kung balati ano na kamo. So, okay. Inom na gid sila di tribayo, sir boy.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka! D3 Bio! Health News!

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang aton sibong atak na alas 11:02 sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Iniang
5: 11 Mbps.
6: KK5 Eric Tenerife Puerte.
2: Mayungod to sa atong mga pinalanggang tagpalamati. Here we go. Welcome na sa inyo palatuntunan, nangin kaupod na ninyo sa tagsakaudto. Palatuntunan, 11 Mbps. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. Still, K5 Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo, tub-tub sa takna, launa. Larga bola! Size, 26!
6: K5, Eric Tenerife,
2: Puerte! Mga K5, walang kukurap, hold on tight! Hold on tight. Grabe nga mga balita ang aton pagadalon sa inyo subong aga. Dalagko nga mga balita ambot kun maubos ta. Grabe. Super nga mga balita mga K5. Ang Sikugon Island. Ginasulit ko. Ang Sikugon Island is now under siege. Mga K5, ang mga familia nga nagapanag-iya sang Sikugon Island, may isa ka pamilya, may isa ka utod, isa ka manunuble, sang isa ka pamilya nga taga Negros, ang nagdala sang mga armas, pati siya armado, heavily armed, pati ang mga bodyguard niya, heavily armed subong, mga ka-K5. Yara subong sa Sikugon Island, and they say, hindi ko pag-ihatag ang duta naging panubli namon sa amon ginikanan, over my dead body.
6: Ka-K5.
2: Bantayan do kay dugay mga K5 ang ining balita. We could go extensively on this report, mga K5. Bata halin sa Quezon City, nagtransfer sa Bacolod, dito sa Alangilan, mga K5. Nagtransfer isa naman kay estudyante. Halin sa Manila, transferi, ginpulihan Castigo, dala pa ang bitsikorno dito sa Alangilan, Negros Occidental. Dugay-dugay mga K5, live sa aton pagpangalagan, palatuntunan, 11 Mbps. Dalagko ang mga balita, kapit na, front seat na mga state witness, kay dugay-dugay sa aton Black Ribbon Committee, ipangladlad sa kahanginan. Meanwhile, in Kabankalan, isa ka tawo nagsulod sa CR didto sa Kabankalan, nagpangihi sa sulod sang CR, ginpulihan siya, kastigo ang nadaktan. Kun nakapanghimata, kun nakapaniper, istudyuhan ta dugay-dugay mga kakaibay. Kapit na, dalagko nga mga balita pagadalon sa inyo. Subong nga aga.

0: K5 News FM.
1: Larga bola mga ka-K5. Budget meal kita itan. Gidaplastar ko lang ang connection naton dito sa Sikugon Island. Mga ka-K5, kapit na. Facebook Live, Roberto Bantayaw, Paul Spot III, Marilyn Achibon, Gina Purano, plastar na Merlita Malbas, sakay na kamo, front seat. Budget meal kita itan, subong, makao naman kita liwat, apan-apan mga K5, pigado ang life, Biyernes subong, lutuang ang apan-apan mga K5. Yari ang apan-apan, bao grabe ang ginamos. Manok lang ang ibutang ta, pero ining ang ginbutang ko di kuan nanto eh. Ang ginbutang ta ni sa apan-apan, ano gani na rin sa ginakaon mo nga daw meat siya, pero hindi sa iya meat blaya. Tukwa ning ginbutang. Ay, hindi niya itan, karun lang na. Ya, karun lang na, apan-apan, apan-apan. Tukwa lang ning gamiton ta kay budget meal kita subong. Kagang aton subong nga ginahimo. Makuan kita, hindi kita na magkarne. Hindi kita na magkarne. O, lutuan na para panyaga ni Mister pag-abot. Pag-abot sa kabataan, timprano pa, luto na ang inyo panyaga. Budget meal, palatuntunan 11 Mbps. Yari na, apan-apan, with tokwa mga K5. Wow, kanamiton, dumakaon na si Eta, nagalaway-laway na mga K5. Okay, budget meal mga K5, si Gina Purano, makaon ng tukwa, si Merlita Malbas, nagapuesto na, Rot Valero, Susan Atres, tukwa lang kita anay mga K5.

0: K5 News FM.
1: Update, update mga K5, si Helen de Loyola dumakao na sang tokwata subunga odto. Update, update, Costo Mission na namitan gid sang tokwa. Yari na mga K5, itani pakita ang sitwasyon sa banwasang hinubaan. Mientras nagainit subong drisa aton sa Bacolod, sa banwasang hinubaan, alin pa kainas ang aga, wala untat ang pusdak sang ulan. Itan, abdi kay balikay, ipakita ang ulan sa hinubaan. Hanot itan, nagainulan sa hinubaan, kuha ini sang aton amigo nga si Dante Desca. Sa mata ni Dante Desca, si Lingko Gidaw. Abdi kay balikay itan, maluoy ka. Ulan, baskog-baskog sa hinubaan, kuha ni Dante Desca, Barangay 1, Hinubaan, Highway. Tanawan nyo mga K5, bago lang gininigin kuha, bago lang ginbakit ni Dante Desca. Pwerte ang ulan sa hinubaan, baskog-baskog, tanawan nyo. Jennifer Infante, tanawa, Sally Almension. Ari na mga K5, ang aton Iloilo Station. Kay kuwaon ta ng balita parte sa si Cugon Island, Iloilo, Mayungodto.
2: Land Incorporated na nagsugod pa sa tong 2010. Sa 2010, sunod din sa informasyon, si Sarosa kag ang iya amay nga si Edgardo nga nagpakignegosyar sa Ayala Land Incorporated agod tanyang itan mag-joint venture sila sa Cugon Island bilang isa ka world-class eco-tourism destination. Minilyon ka pisos ang kapital ni Sarosa para sa mga infrastruktura katulad sa batching plant, TV equipment, kag mga karsada, duty port, kag airport sa Cugon Island Tourism Estate o corporation. Apang base sa ginbuyagyag ni Sarosa sa video, naglabot sa 16 katuig na napaslawan ang joint venture agreement kag wala natuman ang ginkasugtanan para sa pangkabuyan kag pagpahapabahay sa mga residente. Sa ulihi nga video, nagbuhi isang masakit nga tinaga si Sarosa nga nagpamahog. Nahanda ini nga magdepensa gamit ang armas kag indi magpadala sa pagpangipit sang gamhanan nga korporasyon kag sang iya mga pamilya. Dugangan naton ini karon kay check nato naka standby na nga aton sining sister station ang K5 News FM Bacolod kay mapakigupod sila subong sa aton matandang broadcast kita upod sa aton sining K5 News FM Kinton Street team sa pagtanguna ni station manager Manilin Abaro Palik kadto dito paabot na sila sa Carnes upod sa kika K5 Reggie Dimayo. Ang aton sining report dugay-dugay check nato na ang aton sining connection sa K5 News FM Bacolod. Bacolod, mayungod to.
1: Mayungod to, mayungod to. K5 News FM Iloilo, Jan Sapio. K5 Eric Tenerefe ang imo counterpart subong diri sa siyudad sang Bacolod.
3: K5 Eric Tenerefe. Puerte.
1: Dinahulat-hulat nato ng balita kay ang mga fanimalay sa Rosa. Mga ka K5, kay K5 Western Visayas and NIR. Ang mga panimalay sa Rosa, taga Bacolod, taga Negros Occidental, taga diri ina sa amon, taga Sagay ina nga pamilya. So we will be hooking up upod kami sa inyo, K5 News FM Iloilo. Guapo, Jan Sapio, back to you.
2: Madam, okay, salamat ka K5 Eric. Nandamduman ko sa una si Mr. Edmond Sarosa na interview ko. Kagda may parintin nila niya ang former governor sa Negros Occidental.
1: Yes.
2: Nalipat lang ko kung sino itong gobernador, dinuda, nga daw related inin sila.
1: Governor Marañón.
2: Yes, correct. May isa sa unang sang staff na nag-istorya sa aton, sa Piatwikta ng Waragwagan, bangod kami nag-petisyon, sining propose nila sa ito, na joint venture agreement
1: yes.
2: sa Ayala Land Incorporated. Si Isubong, ang bata, na si Dave, nagwa na sa video. Para una, nagid K5 Eric, pwede natin, ma-play anay ang video ni Mr. Dave Lazarosa para sa ihibalo sa ating mga tagpalmati sa K5 News FM Iloilo kag Bacolod.
1: Yes, pakita. Da kay masyado kaarmado si Mr. Dave Lazarosa. Nag-upload kami sa imo. K5, John Sapio de Guapo. Tira!
2: Salamat kayo, da ka K5 Eric Tenerife. Ipabati natin ang video ngayon para sa unang informasyon kung nga na nagsugod ining kontrobersiya kag ang ining pag-control o kung pagsira sang mga facilities sang Sikogon Island, kayo isang una ni may mga flight pa ni sila mo. May mga magagmay nga aeroplano kay may airstrip o kung runway dito sa Sikogon Island, no? World class na klase sang resort ini ang Sikogon Island dito nga ginapanagiyahan joint venture sang pamilya sa Rosa kag sang Ayala Land Incorporated. Dara na kay Paypal ang ini nga video ni Mr. Dave Sarosa nga gin pagwa kahapon mga pasado alas 4 dito sa Sikogon Island. Kag nakuha ini sa madabo nato ni mga kuturan, kag nakita ini sang aton sini nga mga tagpalmati. Kahit from the start may kontrobersiya na ining Sikogon Island bangod sang pagpamalabag sa to sa mga native o kon mga tumandok dito sa area nga mga mangunguma. Ara na kay Paypal, aton sini nga mga tagpalmati ha, para maka-take off kita sa aton sining isyo kag standby kag K5 Bridge di Mayo kag station manager Manilin Abaro Palit nga ato sila dito subong sa Banwa San Carles. Kay any moment from now si Mayor Bitita sang Banwa San Carles ang magapagwas ang statement may kaangtanan sini. Ara na kay Paypal, sa aton sini nga mga tagpalmati ha. Ara na, pabati naton si Mr. Dave Samura. Mr. Dave Sarosa.
0: 420. It's 420 Thursday. 420 Thursday, January, June 25. Ayala family and my brother GJ, Michael, my sister Christine. I've taken over Huni. Kung ano lang hindi ko makuha nyo, I've told you several times, in-land-grab din natin Ayala, in-land-grab natin sa Ayala, si Kogon. Di-dihin ka mo, di-dihin ka mo sinapatay si Papa. Ang mga tao, di gusto mo. And I told you, lady, hindi ko din magpakuha niya, buhay niya. Aral na natanan nga pa i-dihin siya, aral na sa mga abogado ko, aral na sa legal ko. So, ginapabalo ko sa bilog na kalibutan ang Ayala, land-grabber, amuling epekto. This is 6 años, 16 years of a failed joint venture. What do you get? You get one person who will die here. You think we don't know how to use our arms? You're stupid! Stupid, Camo! We grew up holding arms! We grew up learning how to defend ourselves! Come and get me, assholes!
2: I'm wearing my isog na video footage ni Mr. Dave Sarosa. Maisog nga nagpangangkat nga naghambal nga ang property nila sa mga Sarosa dito sa Sikogon Island ang ginland grab sang Ayala Land Incorporated. K5 Eric.
1: Okay, bo grabe. Armado sila subong K5 dyan sa Pio Kakululbaan. Nagabantay subong ang mata sang Negros Occidental. Si Dave Sarosa, siya ang brother-in-law ni former Governor Marañon. So bantayan namon ini K5 dyan sa Pio, K5 News FM Iloilo, Western Visayas. Nagabantay ang NIR. Ang mata subong aragid sa imo. We will be hooking up. Grabe nga balita. Gin take over ang bilog na si Kogon. Maginamo na ni K5 dyan sa Pio.
2: Depende kay subong may mga police na dito alin sa Carles Municipal Police Station ang ato dito, no? I-check na ito ng atong sining reporter nga nag-follow up sini si K5 Reggie Di Mayo dito sa Banwa San Carles subong. K5 Reggie, kumusta ang sitwasyon da sa Carles? K5 yeah. Reggie? Debs?
4: Ito dyan, si K5 Manilining inyo ko.
2: Kung yes, SM. Kung
4: na linya, so ari kita bagulang nag-abot sa may Banwa San Carles. Aton diri na tinuwaan na ma-interview si Mayor Arnold Bitita kay may scheduled interview kita sa iya sa mga tinion. Pero as of this time, sa pinakauling data ng aton diri na baton, direct pa dito sa nakuha sa antong source sa may Sikogon Island mismo na nakuha na ang upo nakuha na kumbaga na kuna na penetrate na sa atong kapulisan man si Dave Sarosa kag allegedly na dala naman diri sa Banwa. So si Kay Febreji para subong sa police station gina-check ni dito kung ara na gid man si Dave Sarosa na nagsunod o kung nag-take over sa mga pasilidad sa SciTech o kung sining si Kugon Island na mga facility ka T5 dyan, T5 Eric, And as of this time, aton dito nga nabaton yung information, around 3 p.m. kahapon, nagsugod ang ining kinagamo dito sa may Sikugon Island. Nag-sulod ining grupo ni Dave Sorosa dito sa isla, and allegedly, yung pang-hostage niya, ang mga SITEC engineers and securities, kaya amo na lang yung mga nabilin dito sa hotel. Kung sa Huni Kugon, bala T5 dyan, T5 Eric, sa isang June 15 pa, nagsirado ang pasilidad o kung mga facility dito sa Ayala sa may Sikugon Island. And ining-anong kabilog na security nga nabilin dito, pati ining mga engineer abi nga nagsalabilin, amo ini ang din hostage allegedly ni Dave dito kag ang duha, iya pagin kuha. Ang kaya apat, ara sa area, ang duha, ara pa sa may sakayan. And kapwa dito ng information, ang duha ni ka mga security nga gintayaan niya, kaging kuha ang mga cellphone, gintang haboy ni sa dagat ang mga kagamitan nila, kag ginapahayag man ng ila service ni uko ng ila ni wala nga daw pump boat ni ang ginpaarakan sa nga luthang kag ginapahayag naglubog. So amo pa ni ang mga information o mga sitwasyon dito kahapon na nagkalahitabo nga aton pa i-verify subong. So may duha dila ka video nga ginpasta nato, magluwas to sa na-play natin kay Ina. May isa pa ka video nga kapagsampot gid ni Dave Sorosa sa may isla. And makita man natin dito sa video kay Sir John, kay Sir Eric, may mga pulis naman dito sa lugar. And may isa din ka video na siya ginahangkat si Governor Arthur Defensor, tag si former Congressman Buboy Tupas, and si Mayor Arnold Bitita, tag ang pamilya Bitita, ang sa sitwasyon dito sa Sikugon. Kaya ang tinutuyo kong tanong ni Dave is kumbaga mapalabot ang matutuod ng sitwasyon dito sa may Sikugon Island, na ang mga tumandok dito kay Five John, kay Five Eric, na ti nagakagutman kumbaga ginsakop na isang Ayala Land ang bilog na isla.
2: Okay. So ang ikaduwa ka video naton kay Five Paul, pwede naton ma-play ang pag-take over gibala sa facilities nga ini ni Mr. Dave Sorosa, no? Paul, ara na? Para makita naton, kay dugay-dugay, i-check mo naton si Kaki 5 Reggie Di Mayo dito sa police, no? Kung bala official na nga nakuha nila, kag ano, ang kaso nga ipasaka nila sa kay Mr. Dave Sorosa. Yari ano yung video, Kipan Paul?
5: Yes, sir. Ate.
6: Okay.
5: Ako, may hapon.
6: Hindi na makikita ko.
5: Kung hindi ka mga listen sa dasyon pa ito. Ate, may hapon no, sa Kairos PNP. Now, kag sa mobile sa video. Sa video.
6: Sara.
5: Una sa tanan, napabalo ko ang aga ko ng huli. Dugay na nila kaso. Ang ginabasol ko si Mayor, Bitita, number one. Kapilala kami may padala, kantuan yung ating tao, nagambalun nyo, pamangkutun nyo, ipikatrahos na ako, hindi nga ipamutan ng mga ebidensya. Number one, ang tao, dugay-dugay na, 16 anyos, may magyapon na tangahan sa musisya, di. So, ilang mga bitita na, hindi na di sa kasulod, ha? Private property na di, kaya nga, ipabalo ko na sila, tila katuwing na nga si Bisho sa pamilya naman sila. Mga tarawit na sila, kitungod, ay alam nyo ng pinto nila, nakulbaan sila. Number two, saka primo ko na ng mga tupas na, B-boy tupas, sino ang gulig sa inyo? Primo Toto, sino ang gulig yung tatay niyo? Ngayon ka mo hindi kakabdo sa akon. Kantuin niyo ko din, hindi yung polis, pwede respetar ko, pero hindi ko magpadakop ni Boy, dili ko mapatay. Ang hindi na natin uber, ang ginasugid nyo ako inyo ng huni, amo naging duta. Ikundi po, amo. Diyan ka mo, pasugdagi sila natin, kaya barbaragal kami. Ang mga tao ko din, insaksyon ako din, pabayiin nyo lang ako din. Pabayiin nyo lang ako, kasi sarangan ko na din. Tanaw na din sila, pinakabilo ni tao ko. Hindi nyo may pagdamayon, wala na din yan, nag-intra na din. Ako na din yung mga mot. Ihudi puta ang pamilya ko, ihudi puta! Napatay ang tatay na mo, kung kayo dula nyo tayo. Ang gobernador sa ano, ihudi puta! Ang tatay mo! Ako ang servisyo ang tatay mo!
1: Itan? Bolo bantayin.
5: Mga bitita! Puta!
2: Oo.
0: Ihon mo tanan. Pinapayahan mo yung sinabi. Mga tao ko, tum! Pinatanan ka! Linto! Salamat yung sinyo, pero hindi na ako dito ng Dray Palino.
7: Oh, okay.
0: Pero dahil ispital yung sinyo, pero ino na doon, tayo na damo kami doon. Suti. Uy, paka mo din nagtawa ko na ano na lang, di ka doon, gahit eh. Amo na lang niya, ako na ginaano. Sige, salamat din. Okay. So, direct mo ito, wala man na naano, kipang I made sure kita yung mga security guard, kasi amon mo lang itong tao mo. Kasi, tanan na itong individual ko, wala na, no, kiti number one gina ya. Now, kung kailangan ko lang, di pa wala, no, tingin mo, kung may mamato, paano ko niya ka ron? Okay? Sige, thank you.
7: Okay. So, amon na si Mr. Dave Sarosa, kita Birek.
1: Yes, K5 Jan Sapio, ginakontak ko subong ang abogado ni Dave Sarosa na ari sa siyudad sang Bacolod, amigo naton, former city administrator sang Bacolod. I'm trying to get hold of him. Agod gyud mapamangkot ta, parte sa natabo sa iyang kliyente dira sa Iloilo. Sige lang, ga-monitor kami sa inyo ni K5 SM manager SM Palik kag sa imo K5 Jan Sapio. Holding on ang Bacolod sa inyo. Go ahead.
7: Okay, salamat kayo na kakipag Eric Palikan at po nabi si SM Manilin na Palik sa Banuasang Carlos. Sa SM, gusto na da, ara na si Mayor?
4: Hari kita dari subong abis ako eh. Si K5 Reggie lang dito ang nasa okay. May police station. Pero accordingly to this initial info ta nga na-receive man, ang mga na-hostage ni Dave Sarosa ang nakuha sa atos ng mga otoridad inasang kaagahon. Samtang si Dave ang nakuha sinila nga aga. So, kabay nga malabot ni karon ang natabogid bala kahapon para nga mapatod sa kung ano gid ang nagkalangitabo dito. Pero as of this time, may sila pakikita sa mga nabaton ng information nga magluwas nila abis sa nagkalangitabo sa may huli pugon, may araman sa mga passenger boat bala nga din paarakan man sa lutha, may mga post kita ka dati nga nakitaan nga amo nang natabog dito. So, pasalamat lang kay wala gid sang may naigo man. And ang pinakaulihi sa tubong sitwasyon sa may Subun Island, according sa source nga napansak dito, isa ka maestra, kapalayon dito tubong ang klase sa mga kabataan, kaya ito medyo malayo-layo man niya ang estilahan sa kay ang kunikugot is doon dari sa Prancis gid eh. And ang mga pumuluyo dito na sa likod nga part sang isla. So kadayon dito and ni ara naman nga mga pulis, may mga SWAT and diri gani sa buwa sa police station may ari man diri sang 12 IB niya ta, nga sulakyan man. So both silingon may mga naka-deploy man diri nga mga Philippine Army sa K5 dyan.
7: Oh, may nag-reinforce gali dira nga katapos ang Philippine Army.
4: Okay, oh, okay. May makitaan kita diri nga ilang sulakyan man eh. Mm-hmm. Ang 12 IB ka K5 dyan.
7: Okay, si K5 Regine Mayo ato subong sa police station. Ay check natin bisi ka K5 Regine Mayo kung anong report dira agon ara dira si Mr. Dave Sarosa sa iya sining sa dira sa Carlos Municipal Police Station. Ang Carlos Municipal Police Station ari man isa lang sa kabuilding sang Carlos Municipal Hall.
4: Tabukay lang sila katika
7: Tabukay.
4: Dyan, bali lapitanay lang man.
7: Ah. Okay. So, check natin din si K5 Red Regine Mayo kung nara sa linya natin, K5 Polara siya. Dali lang kay gina-contact natin. Out lang natin, anay, si K5 SM Manilin Palik. Kay i-check natin ang report ni K5 Regine Mayo dito sa May Carlos Municipal Police Station. No? Kag gusto natin mabalaan, ano ang status ni Mr. Dave Sarosa? Status niya bala, arrested bala siya or custody lang? Kagun ano, nag-surrender siya o kung nag-voluntaryo nga nag-upod siya sa mga polis, kaina sang aga. No? I-check na to, nara na si Kakipay Breads. Kag gusto mo na to mabatian karon kay ginahangkat ni Mr. Dave Sarosa, si Governor Art Defensor Jr., former Congressman Buboy Tupas kag Mayor Bitita. Ara si K5 Reds di Mayo, K5 Reds. Usta da? K5 Reds. pa isang signal. Si Kakipay Bridge di Mayo nagikan sa Carles Municipal Police Station sa Cebu nga batyan. Kakipay Bridge. Arana? Kakipay Bridge. Pa isang signal ako. Kakipay Paul. Oh, daw dali lang nga kay ara na sa linya pero daw ay kita gasalod sa on air. Subong nga matinon kay Five Reds. Why may gasalod? Dali lang kay tawagan nato na kay Five Reds di Mayo, standby kay katawag kami dira liwat sa imo ah. Kay kun makuha naton tani ang bag-ong chief of police, no? Ang chief of police dira subong bag-o. Kay ang former nga chief of police ari na sa Iloilo City Police Station, no? Ara na. Ang atong koneksyon nagikan sa Carles Municipal Police Station. Pamangkot lang kita kung anong status ni Mr. Dave Sarosa kay hambal niya hindi sa kuno magpadakop buhi sa video niya nga earlier na to na play. Kakipay Breds? Kakipay Breds, eh? Breds? Hambali sa pool nga naman kaon din sa please proceed, proceed.
8: Ito yung time dyan, eh, sa buong, sa buong ongoing, pero yung sa may Barrio San Carlos, ang atong si Dave Sarosa, o pwede ang apat ni Saba di Gregory sa dyan. Based rin sa atong nga nakuha ang information from Carlos Municipal Police Station. So, sa buong kita dyan, nag-amatamat na sila halin, pakadto dito sa may isla, pakadto dito sa may talatapan sa Carlos Municipal Police Station. Agad na ipaidalan sa medical examination from Carlos Municipal Police Station kita dyan. Amun lang ato na nakuha ang information sa buong. No? And sa buong kita dyan, ginahulat-hulat pa rin natin ang hepes sa Carlos Municipal Police Station. Agad na makakadugang sa ibang medical ipon ang agad ang nasabi ano kay una, may ara na rin na binapahayag itong may ara sa tawag sina. Pagtarahog kay Fajan na si Sarosa o kung si Alfredo Luis de Sarosa kung sino makita si Fajan na may dala na malaba ng armas samtang nagpahayag ang mabigat ng mga aligasyon dapat sa iyang pamilya kay Fajan nagtaya lalang kay Fajan na may kantanan ini sa isyo sa pagtanag-iyas ng duta sa Sikokon Island kay Fajan. So, doon kay Fajan, dinatinguan natin na ma-contact din si Hepe, pero as of now, ang pahanugot ng atin din na deputy chief of police na hulatan anay si Hepe kaya siya niya makahatag ang dugang abitali kay Fajan.
7: Okay. So, yun sabong si Mr. Sarosa na sa Carles Municipal Police Station?
8: Sabong kay Fajan, wala pa. Nag-sabok pa lang sila, nag-abiyahe pa lang sila kay Fajan. Pakabdi din sa may custodino sa Carlos Municipal Police Station kita dyan.
7: Okay, pero dala nila si Mr. Dave Sarosa. Kag-apat na bodyguard.
8: Yes, kita dyan.
7: Okay.
8: So, yes, may apat siya ka upod na bodyguard according din sa Carlos Municipal Police Station kita dyan.
7: Okay, mamagot kita kung anong status ni arrested in siya o kung voluntaryo nga nag-upod sa police.
8: Kita dyan, dala, according sa Carlos Municipal Police Station, na dinadala siya no, sa atong mga otoridad. Pakadto din sa may Carlos MTS, o pwede ang pahayag apat ni Kamala Bodyguard. Since kita rin mo, nagpamangkot pag nagpangusisa sa mga kapulisan nato sa mga Carlos Municipal Police Station, hindi sa ilang nakuha ang information man kita dyan.
7: Malapit na sila kung malayo pa?
8: Medyo malayo-layo pa kayo dyan kay according to sa Deputy Chief Police ang Carlos MTS, mga wala lang dugay sila pahalin kita dyan no, sa isla dito kag magtabok dito kita dyan.
7: Okay, sino ganing bagong police station da ang Chief of Police ang Carlos Municipal Police Station?
8: Yes, kita dyan no, si Ma'am Rolina Garcia ang atin din na Deputy Chief Police. Ginatingan natin siya gani na makuha man at ang tinagpamaliba din siya kita dyan kaya wala niya siya sang authority good na makahatag sa information. That's why ako din sa iya na hulatong talang anay kung si Hepe para siya maka-istorya pag makahatag man sa bugos na statement ang update sa natabo sa Nice Program na Island kita dyan.
7: Okay, standby kakipay Reggie Di Mayo kay
2: tandem kita sang aton sining partner sa K5 Eric Tenerife sang K5 News FM Bacolod. Bacolod, K5 Eric, pasi may pamangkot ka kay K5 Bridge?
1: Yes, K5 News FM Iloilo, K5 dyan Sapyo. K5 Bridge from Bacolod, you know, interesado kami kay si Dave Sarosa is from Bacolod, from Negros Occidental. Brother-in-law sang former governor na Mundere, kay ang asawa sang former governor Marañon is utod niya nga sa Rosa man. Now, si Cogon Island is 1,068 hectares and 70% of that is owned by si Deco nga iya sang mga sa Rosa. Now, pamangkot ko, gin-take over ni Dave ang si Cogon Island kahapon with high-powered firearms. May upod siya ng mga bodyguard. Pariyos ang pamangkot ni K5 Jan Sapyo kaina. Is he arrested? Did he surrender? And ano ang treatment sang pulis sa kay Dave Sarosa Subong? Iloilo.
2: K5 Reds?
8: K5 Reds? Dave Sarosa, pero may iyari sa rin na nakuha nga information from Carlos Municipal Police Station no, na posibleng nisay na Western Visayas na ang kaso na ginahanda ang ipataka in sa Ilaki 5 dyan amo ang illegal possession of 3 class A firearms for use illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, illegal trespassing, indiscriminate firing, alarms and scandal, grade threats sa gamilis mischief of P5 Western Visayas. This rin was aton nga nakuha nga information. Pusubong, padayon pa rin ang nagasaido nga investigasyon sa dokumentasyon na kankanan sa nasambit nga o kag sa rin sa natabo. Kaga as of now, no, ginahulap na ang pagpadala sa atin ng mga kapulis kay Sarosa, tag-opportunist na mga bodyguards na ginapatihan apat ni Kabilog at K5 Western Visayas.
1: Okay. K5 Iloilo, kung amoy ng sitwasyon, damo-damo nga kaso ni Dave Sarosa. Subong ang matagid sang bilog nga Negros Occidental ari sa amon, kay nagatandem kita, kag kita ang gadala sang istorya. Now, ang pamangkot, pwede kita makakuha live feed dito sa reporter naton kung diin na si Dave Sarosa, mga paryente niya, mga classmate niya si una, mga nasa lista ka tinawag sa aton, pwede kita makakita kung anong sitwasyon subong dito sa ila sa Carles?
2: K5 Reds? K5 Reds?
8: K5 was 20 sayas, hindi kita kapinitrit no, sa area bangod nga yara sila sa area subong. And subong no, yari kita din sa Maya Talatakan, sang Carlos MTS about the magulat sa ila kaya din sa aton nga nakuha ang information na nagbiyahe naman in sila sa kadbiri sa may Carlos MTS kasi good na ipaldalom sa medical examination ni Carlos Visayas.
2: Okay. Hindi lang Western Visayas kay in IR na sa mga Bacolod kay K5 Reds no? By the way, K5 Eric, kadto pa lang sila.
1: Okay.
2: Naka-put out na sila halin sa si Cogon Island, kaya nakapadulog na sila subong sa mainland, dira sa Banua sa Carles. Kaya kung magkanto ka to sa si Cogon, ang pinatalapit mong sakyan sa Pampot, dapat sa istansya ikaw masakay.
1: Okay.
2: Mas malapit kung sa istansya. Pwede man sa Carles, pero mas malayo-layo siya. That's why, nga ginahulat pa naton ang pag-abot, upod ang polis ang Carles kag iban pa nga mga otoridad naton nga makadungka sila sa Carles para madala ini sa Carles Municipal Police Station si Mr. Alfredo Luis Dave Sarosa kag ang apat niya ka mga bodyguard na K5 Eric.
1: Okay, sige, ulat-ulaton namon. Pero famous ini K5 Jan Sapyo, aside from kilala gid ang mga Sarosa, kilala ang si Cogon Island. Kabalo ko nga famous ang si Cogon tungod kay ang paborito mo gid sing unang artista nga si mga artista kasi nang una pa bla dira ang shooting sing una sang pelikula nga paborito mo pinakamagadang hayop sa balat ng lupa dira ina gin shooting K5 Jan Sapyo nga sing una dito sa Delgado nga sinihan dito ka papirme ga kanto diyan.
2: Okay, kanto gini si Cogon Island sa mga kaibigan sa before sang Sarosa kag ang Ayala da may dako pa gid sang una nga kompanya kay Five Eric mo nga nag manage sining si Cogon Island nga mangin isa ka world class nga resort diri sa aton sa Northern Iloilo. Sikat kay man diyan sang unang si Cogon bakon sang ka white sand niya bala.
1: Oo.
2: Ina nga sang ulihi amo ini-

0: Rosa patay na. Edgardo. Kag ina ang saro ang si Cugon Island, tatlo na da ka barangay nga mga dalag ko. You have the barangay Alipata, Buaya and San Fernando. Sang 1970 after sang mga kinasuhay, balo kay nang si Cugon Island K5 News FM Iloilo K5 Jan Sapyo. Puno ina sang kontrobersiya, halin gid sang pagsukod sinang island, kontrobersiya ina dira. Kag sang 1970 pag assert sang Sarosa family through the SIDECO sang ilang ownership, hasta nga nag-abdan sila sang land reform nga mo nang siling mo nga nagreklamo ang mga tawo kay gin-claim na da sang tawo ang 334 hectares out of the 800 plus hectares sang si Cugon nga ginapanagiyahan sang panimalay sa Rosa. So puno ina sang kontrobersiya halin sing una, pero sige lang tungod sang katahom sang beach nagsigi ang si Cugon. Nadula lang ang alindog sang si Cugon Island sang nagtuhaw na ang Boracay. Dito nadula ang alindog ni si Cugon. Pero sang wala pa si Boracay, si Cugon is the island, the playground of the rich and famous, hindi lang sang taga Iloilo kag Negros, but sa bilog nga kalibutan kay Five Jan Sapyo, sir.
1: That's why gani ang kon nalipat kay sa ngalan sang artista to sang una nga matahom.
0: Uh-huh.
1: Ang battery si Gloria Diaz.
0: Dumduman mo ba? Wait.
1: Ano naman kita sa to? Bata pa gid man kita sa to.
0: Sa Delgado kapastog lagaw.
1: Mga sinihan sa una dito, may cinema, bla, may Regent, may
0: Crown. Sa Regent dito si una?
1: Oo. Papalukungan ka, taga-tigbawan ka, familiar ka sa Iloilo City.
0: Si, kay Five Jan Sapyo, grabe ning balita mo, Subong. Daw na daw na rock gid ang bakulod. Subong ka pamati kami sa imo, wa gid ka sabat eh. Ang abogado ni sa Rosa, I was trying to give him a call, pero nagaring lang nga nagaring. Why gid nagasabat? Kilala ta former city administrator sang Bacolod. Siguro nagamiting ring lang linkay na oh. I'm not trying to make a call, basi ara na gani guro dang abogado Subong eh. Mahulat lang kami sa inyo kay Five Jan Sapyo, we still continue. Tabid lang kami sa inyo.
1: Okay, so ulat-ulat man naton kay na-contact man naton ang mga koneksyon naton hindi lang sa Carles kundi sa istansya kay sang gin-interview ko ni si Edmond Sarosa bala or sino nga Sarosa sa
0: Edgar
1: kailan nakatuig ang nakaligad sa istansya siya nagastay kag napal niya nga ang istansya siya kay mas malapit magadto ka sa Sikugon kon magsakay ikaw sa Pampo talin sa istansya pagadto sa isla sa Sikugon kon sa Carles mas malayo sa K5 Eric kag may opisyal to sa una daw isa to ka right hand man to ni Gobernur Marañon nga daw taas blang nagkagto diri sa akon nagistorya parte sina nga isyo antes nga nagpirmahanay sang joint venture agreement ang mga Sarosa kag ang Ayala Land K5 Eric.
0: Ang joint venture sang SIDECO nga amo ini ang korporasyon nga gintindog para sa Sarosa Group dira sa Sikugon, nag joint venture sila sa ALI or Ayala Land Incorporated in 2010. That joint venture is to develop a high-end resort with casino, with hotel, kagrabe nga resort ang i-develop. However, waay ato matigayon bangod kay may nagsulod nga land reform nga isyo. Nagprotesta ang mga fishermen, nagprotesta ang mga cost-oriented groups, hasta nga nag-abdan sila pila kabagyo nagkalaguba to da. Last 2 weeks ago, K5 News FM, Western Visayas and NIR, ang panimalay sa Rosa, together with Dave Sarosa, gindala ang pila ka mga pinili ng mga media dira sa Sikugon. Kaginpakita niya and he declared, "This land is mine." Pag-declare niya, huwag ikabalo ang tanan na may plano gali siya na mag-Rambo type takeover dira Subong sa Sikugon Island. So while waiting for the police to do something, gina-challenge siya, grabe, gobernur, congressman, mayor, ginapanglanggabangin ang mga kwanta, mga opisyales, kag hindi inilahog-lahog, and displaying high-powered firearms in front of the camera sang Facebook, So tanawon ta kon

0: ano ang aksyon sa pulis ng pamangkot ko kay 5 dyan sa Pio is this. When he took over si Cogon Island kahapon, kamusta ang peace and order mismo dito sa si Cogon Island, sir?
1: Okay. K5 Red, sara ka pa sa linya. K5 Red, Jedi Mayo. May mga additional information ka kung kumusta ang peace and order sa si Cogon Island sa gin-take over kahapon. Kag sa video kay na nakita naton kay 5 Red nga way labot yung mga bodyguard niya, mga security guard niya sa hotel, siya lang niya ang sukton. Daw matag ina na ginambal ni Mr. Dave Sarusa. K5 Red, kumusta da? Ano ang mga dugang impormasyon naton dra?
2: Pakaroon kay Sir Jan, no? Wala pa sa pang dugang information. Well, binahulat natin dari ang iba natin ng mga kapulisan sa kaming si Cogon sila kagpakadalig sa police station. So, subong dari at kay Sir Jan kung nakatarayan dari natin ang sitwasyon niya kung maibigay niya ginabantay ano, sa atin ng mga otoridad kay pagsunod sa ina natin sa Carles. May nagaharang dari kay Sir Jan ng mga kapulisan, may nagpatigayan sa checkpoint. So para masiguro man ang safety sa mga pumiliyo ang aga pa sila dari sa Carlos MP. Sa dari sa may police station si Five dyan, no? Kung kita magtanaw, may army gamit nga mga army man nga nagka-standby man. Doon nga na-secure man si Five dyan ang seguridad ng mga pumuli dari kung ari kita dari sa police station si Five dyan. As of now, no, padayon pa dari ang investigasyon sa atong kapulisan si Five dyan. Kagbantayan no ang dugang mga official information may tantangan sa ininga incident si Peter Jan kalikan dito sa may Cogon Island si Peter Jan.
1: Okay. K5 Eric, sa dugang ibalo na ton, ang nagabiyahe tani sa nadaring aeroplano Manila to si Cogon Island among Airsweep. Airsweep Airlines kay may airstrip dira sa may si Cogon Island. K5 Eric, pakulod.
0: Kanami, kay may aeroplano na. K5 dyan sa Pio, grabe. Ang tanan namon nga linya, subong, flooded and we are burning wire, subong. Gapi na nawag, ginang taga-Bacolod, kilala, ginadre. Right now, we have this, the si Cogon takeover K5 dyan sa Pio. Arang si Cogon takeover natin for our coverage, subong. And with your indulgence, K5 Western Visayas, kadamo sang request K5 dyan sa Pio, pwede ko sir ma-replay kadali, ako di ma-replay. Sang statement ni Edgar Sarusa, damo way kaabot, sir, pwede?
1: Pwede, go ahead, K5 Eric.
0: Okay mga ka K5, for the si Cogon takeover story, sang K5 News FM, here is Dave Sarusa when he took over si Cogon Island since yesterday. Tira etan.
3: 4:20 Thursday. 4:20 Thursday, January, June 25. Ayala family and my brother GJ, Michael, my sister Christine. I've taken over Huni. Kwa ano na di ko makwano, I've told you several times. Kinlang grab din di Ayala. Kinlang grab din sa Ayala si Cogon. Tidin ka mo, din ka mo sinapatay si Papa. Ang mga tao, di gutom mo. And I told you already, hindi ko di magpakuha yung buhay niya. Ara na natanan nga may ebidensya, ara na sa mga abogado ko, ara na sa legal ko. So, ginapabalo ko sa bilog na kalibutan ang Ayala land grabber. Amuning epekto, 16 anos, 16 years of a failed joint venture. What do you get? You get one person who will die here. You think we don't know how to use our arms? You're stupid! Stupid ka mo!
0: Akig, K5 Jan Sapio, si Edgar o si Dave Sarusa. Ang wala diri ma-develop sa partnership sang si Cogon Island Development Corporation kag sang Ayala Land Development Corporation, amo ining pagpatindog tani isang balay Cogon kag huni si Cogon, the two biggest projects sang Ayala Land. However, they were overtaken by events nga nagkunol ang investment sang Ayala Land tungod kay nagtuhaw na si Boracay. Di kay nagkunol, why na to madayon ang joint venture? That's why gin-take over ni Dave kasi hindi na to lagkantong joint venture. we our prime property is now idle and we want to convert that property into money with a failed joint venture. Amo ina ang ginhalinan sang pag-take over niya subong K5 Jan Sapio, sir.
1: That's why nga gina-challenge niya K5 Eric si Governor Art Defensor Jr., former Congressman Buboy Tupas, kag Mayor Bitita. Kaisling niya, nagutman na mga taga-sikon kag ano ang nabulig nila kay kung kada eleksyon ano nga nakabulig ang ilang pamilya sa sining mga dato kita direk.
0: Okay, ang dako nga problema subong sa sikugon sang Sideco is that ang Republic Act number 11933, I repeat, Republic Act number 11933, kaya ang Sikugon Island right now is declared as a natural resources sanctuary. Si kung i-develop ini karon into a beach resort, kung i-develop po ang higad niya nga may bayon, what will happen sa pag-assign sa iya as a sanctuary? So development will be affected. Amuning dako subong nga problema sang Sikugon Island because the family of the Sarosas gusto i-develop, siyempre, kay prime property, but they cannot do it tungod kay may joint venture sa Ayala plus ang Republic Act number 11933 nga ginhimo sila nga natural resources sanctuary and therefore, hindi mo madali-dali guba ang mga higad sang baybay kag ma-develop because it is now a sanctuary K5, Jan Sapio, sir.
1: Yes, sa dugang natong diring informasyon na bangod sini, no, ang ambitious nga tourism estate sa Sikugon Island sa Carles nangin standstill after sang tanan nga mga major facilities were permanently na close bangod sang ongoing sa dito nga dispute sa mga local agrarian reform beneficiaries.
0: Yes.
1: Ang Sikugon Island Tourism Estate o kon Sabto Citec nag-anunso sabto sang closure sang ilang facilities including ang luxury nga Honey Hotel, ang 50 Villas o Balay Kugon, kag ang Island Airport nga kon sa diin na develop na as part sang 1,100 hectare co-tourism estate. Ang airport had already nag-untat na sang operation in the late 2025 last year, samtang ang 52 ka mga kwarto sang Honey Hotel kag ang Balay Kugon officially nag-untat nga nagpamaton sa mga guests sa tong June 15, 2026. Ang CITIC is a joint venture established in 2010 between the Ayala Land and the Sikugon Development Corporation o CIDICO to transform sang island into a premier eco-tourism destination. Ang shutdown nagsugod ini sa long-running dispute between the developers kag mga members ang Federation of Sikugon Island Farmers and Fisher Folks Association na nag-entered into compromise kag nag-framework agreement sa CITIC sa tong 2014. Sa idalom sang agreement, ang local resident nagilisugot sa pag-support sang tourism project in exchange for employment opportunities, typhoon resilient housing kag livelihood facilities. However, more than 700 families later nagclaim nga ang pila ka mga commitments were not fulfilled. They allege that outside sang mga workers ang naging hard instead ang mga pumuluyo sang mga taga-isla sa Sikugon. Ang mga outsider ang gintang hard nila instead nga ang pumisa sa to na taga-isla sa Sikugon. Ang promisa ng livelihood programs na paslawan sa pagmaterialize kag ang housing project na deliver were below expectation. Ang conflict nag-saka sa tong May 20 sinila nga tuig after nga ang PCFA na paslawan nagfile sa petition before sa Department of Agrarian Reform na nakatuyo sang revocation sang land conversion na naka-order kag naka-cover ini sang portion sang estate. The group nag-argue nga only small portion sang promise nga 30 hektarya nga relocation site had been developed despite sang lima katuig nga compliance period. Masunod sini ang legal challenge, ang CTEC nagsugod sa pag-amat-amat untap sa ilang operasyon na nag-culminate ini isang permanent nga closure sa ila sini nga tourism facilities. In an apparent effort para ma-resolve ang dispute, ang CTEC nagpirma sa deed of donation sa itong June 17 na nag-transfer sa 63 kaitarya sa mga duta sa mga local beneficiaries. Ang donation nag-include sa 30 kaitarya intended para sa residential housing at ang 33 kaitarya para sa agricultural use. Ang company also nag-release sa nabilin nga 29 million pesos na housing fund directly sa komunidad sa pagpinansa ang kompletion sang housing project sa idalom sang supervision sang local government units. Despite sining mga development, ang local groups nagapadayon sa paghinyo sa DAR, Department of Agrarian Reform, to return the contested commercial areas to agricultural classification sa idalom sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP, leaving the future of Western Visayas' most ambitious tourism developments uncertain. K5, Eric Tenerife.
4: K5, good kuya.
0: K5, Jan Sapio, gina-replay ko subong ang actual nga video nga nakuha sa Sikugon Island sang nagligad nga duha ka semana. Gina-replay subong sang K5 News FM Bacol. I'm showing to you how beautiful Sikugon is. Kung naga-swimming trunks ka di kag naga-beating suit, K5 Jan Sapio, yung upod mo, mag-amuni ka tahom sang lugar, sus ka lang grabe. Amoy ning pinakamagandang babae sa balat ng lupa, dirigid ni. So, amoy ning sitwasyon ta subong, and there is now a siege takeover, pero more or less doon na plastar na. K5 Jan Sapio, mahulat na lang kami sa development, kaya I was told nga daw may newscast kita, dayununtang newscast ta Mighty C. Then pagkatapos, balikay kita nga duha, base may update na kita sa mga reporters na nga ito sa Carles. Sir, okay lang na?
1: Okay, good. Abo mo na ng instruction dere. Mighty C Network News, tanay, balikay kita pagkatapos, di kay Pabire?
0: Yes, sir. Promise, sir. I will do it. Promise. I miss you.
1: Okay, miss you too. Salamat.
0: Mga ka-K5, Jan Sapio sa Iloilo, 11 Mbps ang aton counterpart. Mga amigo ko nga taga Iloilo ng mga announcer. Ma-commercial kita anay mga K5 pagkatapos ma-Mighty C Newscast. Balikan ta, exclusive nga balita. Isa ka estudyante, Tagalog, ginbully dito sa Alangilan plus ang update sa Sikugon Island. Everybody, please stand by.
5: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500.
6: Dinis ay nasa mahigit na 90% certain.
7: Wow!
6: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandidalbi cancer.
5: D3 Bio Health News.
7: Manupolo?
5: Kanino ka mag-anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
7: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
6: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
7: Mm-mm.
6: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
7: So, napakagaling talaga ng Clinica D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
6: Yes,
7: so, basta
6: Ted.
7: Sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
6: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinica D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
7: Mm-hmm.
6: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
7: Yeah.
6: Na kailangan natin katawan.
7: Okay.
6: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
7: Talaga lang,
6: ha? Kaya tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
7: Mm-hmm.
6: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
7: Bah.
6: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
7: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
6: Yes,
7: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
6: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
7: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
6: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
7: Mag-Clinical D3 Bio ka na araw-araw.
5: Health News ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang Alkaline Vitamin C.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasainyo ang MITC Network News. MITC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News. MITC Network News. Headlines.
8: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula sa Negros at Iloilo ay pinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African swine fever. Mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupada sa Aklan. Tone-toneladang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Mayor ng Dumaguete City pa iigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paa aralan. Mag-ama pinagbabaril sa Burawe na latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Isa na mga aksidente sa motorsiklo naganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Ilang magulang sa antike pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Misses sabay ng aborlana, tinaga ng mister dahil sa selos. At lalaking ginawang kabuhay ng pagbibenta ng illegal drugs sa Balikreha sa matapos mahulihan ng
5: 680,000
8: pesos na
5: shabu.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula Negros at Iloilo, ipinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African swine fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, mga karne at iba pang produktong baboy sa lalawigan ng Capiz dahil sa peligro ng African swine fever o ASF. Sa nilagdaan, Executive Order No. 21, Series of 2026 ni Governor Fredinil Castro, naglalayo nito na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Batay sa kautosan, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, karne ng baboy, mga produktong baboy pati na rin ang mga sasakyan at mga hog traders mula sa mga lugar na kumpirmado o pinaghihinalaang may ASF, partikular mula sa Negros Island at probinsya ng Iloilo. Nakasaad sa kautosan na maaring kumpiskahin, itapon o ibalik sa mga pinagbulan ang naturang mga produkto alinsunod sa pasya ng Provincial ASF Task Force. Magpapatupad rin ang mahigpit na border control sa mga pangunahing entry point ng Capiz, gaya ng Tapas, Dumaraw, Pilar at Maayon. Napag-alaman ng naturang mga hakbang ay hinggil sa patuloy na pag-iingat at proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at siguridad sa pagkain ng mga kapisnon.
10: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
8: Gayun din, mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupad sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
11: Mas panghinigpitan ng Aklan Provincial Government ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ang ASF matapos na maglabas ng Executive Order Number 044 Series of 2026 si Governor Jose Enrique Miraflores sa nasabing kautusan. Mahigpit na kinukontrol ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produkto mula sa mga lugar na may kumpirmado, probable o hinihinalang kaso ng ASF. Pinalakas rin ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, movement regulation at biosecurity measures sa mga entry point ng Aklan. Kahit na sa maayos na ASF zoning classification ng Aklan, nananatili pa rin ang banta ng ASF dahil sa mga aktibong kaso sa kalapit na probinsya gaya ng Capiz at Negros Island Region. Layunin ng batas na protektahan ang industriya ng baboy at tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain sa lalawigan. Samantala, naglatag naman ang mabibigat na parusa ang provincial government sa mga mahuhuling lumalabang sa nasabing kautusan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, tonelada ng tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Balitang hatid sa atin ng K5 John Chavez.
12: Labis ang pandulumo ng mga operators ng mga fish cages na apektado ng nangyaring malawakang fish kill sa bahagi ng Magat Dam na sakop ng bayan ng Ramon Isabela nitong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Sa pagtataya ng ilang aquafarm workers, aabot sa 25 hanggang 30 na mga fish cage operators ang apektado, kung saan pinakamalaki rito ang operator na may 12 hanggang 15 toneladang alagang tilapia ang tuluyang hindi na napakinabangan. Kinuha ng mga aquafarm workers, posible umanong dulot ito ng kakulangan ng oxygen sa tubig o kaya dahil sa polluted na tubig dahil sa inanod na putik sa ilog na inudyukan pa ng kawalan ng ulan, matinding init ng panahon at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam, bagay na anilay sinang-ayunan ng ilang eksperto na kanilang nakausap. Dagdag pa ng ilang mga aquafarm workers, Miyerkules pa lang ay may naitatala na silang ilang insidente ng fish kill, subalit dahil sa pagnanais nila na makabawi sa puhunan kaya nagbabaka sakaling maabot pa ng mga alagang tilapia ang tamang kondisyon bago anihin. Pero di pa man nila naaani ay naglutangan na ang kanilang mga handa na dapat anihing mga tilapia, bagay na ngayon lamang daw naranasan ng ilan sa kanila kaya hindi alam kung paano nila maisasalba ang nalalabi pa nilang mga fingerlings. Samantala, patuloy na nananawagan ang fish cage operators sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kaukulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil sa malaking pinsalang idinulot ng fish kill sa kanilang kabuhayan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
8: At Mayor ng Dumaguete City, paiigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero.
13: Hinimok ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria ang lahat ng publikong paaralan na tumutok sa kaligtasan ng mga estudyante upang maiwasan ang katulad ng insidente na naganap sa Tacloban City. Sa isang panayama, ipinahayag ni Mayor Sagarbaria na isinasaalang-alang ng lungsod ang pagpapadala ng matauhan sa bawat paaralan upang makatulong sa pamanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Dagdag ni Sagarbarian na hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat upang hindi makisali ang mga bata sa anumang hindi naaangkop na pag-uugali. Nanawagan din ang alkalde sa mga guro at magulang na magtulungan upang gabayan ang mga bata sa tamang direksyon at bigyan sila ng mga babala upang maiwasan ang hindi kanais-nais ng mga kaganapan. Sa mga susunod na araw, nakatakdang pangunahan ng mayor ang isang papupulong kasama ang local school board, mga tagapagpatupad ng batas at iba pang stakeholder upang pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng lungsod upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Para sa YTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama pinagbabaril sa Burawen latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Carol Medino.
14: Sugatan ang mag-ama matapos pagbabarilin sa Poblasyon District Borawin, Leyte, bandalas 11 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si alias Balwig, 39 na taong gulang, at ang anak nito na 3 taong gulang, residente ng Poblasyon 2 sa nasabing bayan. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, sinundo umano ng tatay ang kanyang anak mula sa paaralana. Nagbigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa video ang mag-amang sakay ng isang e-trike nang bigla itong salubungin ng isa sa mga sospek at hinabol pa ang biktima habang pinapaulanan ng bala. Nagtamo ng sugat sa hita ang biktima habang nadamay naman ang kanyang anak na tinamaan sa kanyang paa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital upang gamutin. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng Borawin PNP kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantalay, isa na namang aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental. Rider patay, 2 sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Binawian ng buhay ang isang 18-anyos na rider sa Negros Occidental matapos maganap ang isa na namang vehicular accident kung saan imbulbado ang 2 motorsiklo. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Cadiz sa nabanggit na probinsya. Pinangalanan ng namatay na rider bilang si alias Silver. Sugatan naman ng angkas ni Silver na si alias L. John, 14 anyos. Sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo na si alias Rod John, 15 anyos. Nawalan umano ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo ang rider na si Silver at biglang lumipat sa kabilang lane kung kaya't nagkaroon ng head-on collision. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga riders at namatay si Silver dahil sa malaking sugat sa ulo. Huwebes, Hunyo 25 ng madaling araw, isang aksidente rin ang naganap sa Bacolod City sa Negros Occidental pa rin kung saan nabangga ng motorsiklo ang 2 senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane. Kalalabas lamang ng ospital ng mag-asawa at dahil sa aksidente, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Base sa aligasyon, nasa impluensya ng alak ang rider ng motorsiklo na nakabangga sa mag-asawang senior citizens na nakaligtas na sana sa sakit ngunit hindi sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Gawin din ilang magulang sa antike pabor sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
16: Pabor ang ilang mga magulang sa bayan ng San Jose de Buenavista sa antike sa pagpapababa ng age criminal liability sa Pilipinas matapos ang nangyaring shooting incident sa 2 minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam kina Nanay Ruby at May, dapat lamang nakasuhan ang mga kabataan na may edad 10 taon dahil ayon sa kanila, umaasa ang mga ito na sila ang pinapabura ng batas at hindi dapat tinotolerate ang krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa nila na sasanay na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon dahil merong DSWD na matatakbuhan sakaling may pisikal na pagdidisiplina galing sa magulang. Ayon naman kay John na isang ama, pabor itong dapat makasuhan ang batang may edad na 10 taon paakyat dahil ilan sa mga kabataan ngayon ang abanse na ang pag-iisip at dapat din na ang magulang ang mag-supervise ng kanilang mga anak. Nanindigan din si Nanay Nerma at Grace na kailangang managot ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen lalo na ang pagpatay upang mabigyan ng leksyon. At para sa MyTC Network News, K5 Aiden Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
5: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At misi sa bayan na Borlana, tinaga ng mister dahil sa selos. Balita hatid sa ate, deka K5 Ray Almudal.
17: Sugatan ang isang 52-anyos na babae matapos itong pagtatagain ng kanyang sariling mister dahil sa selo sa barangay Kulandarum, Aburlan, Palawan, alas 8 ng gabi, Hunyo 24, batay sa talaan ng ospital. lasing ang suspect ng magarapang insidente. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinaga umano nito ang kanyang misis. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima maging sa kaliwang pisngi at kanang kamay na agad isinugod sa pagabutan upang lapatan ang pangunahing lunas. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Para sa Mighty Scene Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: ITC Network News.
18: ITC Network News.
8: Samantala, lalaking ginawang kabuhayan ang pagbibenta ng illegal drugs, balikrehasa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ng K5K Buscaino.
19: Balikrehas ang lalaking ginawang livelihood ang pagbibenta ng illegal drugs. Ito ay matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu sa Baybas Operation. Kinasa ng Iligan City Police Office, katuwang ang ICPS 5 ICMFC, Intelligence Operatives ng ICPS 5 at PDEA 10 ang operasyon laban sa high-value target sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ang 45-anyos na suspect na si alias Ro, binata at residente ng nasabing barangay. Tatlong beses nang nahuli si Ro dahil sa pagkakasakot sa illegal drugs. Nagawa umano ng suspect na gawing primary livelihood ang pagbebenta ng shabu sa Iligan City, Lugait, Misamis Oriental dahil sa kawalan ng trabaho. Nakuha sa kanyang posisyon ang 9 na pakete ng shabu na may bigat na 100 grams. Samantala, pinuri ni Protel Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon.
20: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
5: ITC Network News.
18: ITC Network News.
8: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tumamang magnitude 7.2 na lindol bandang hapon ng Huwebes sa humigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang isang minuto, sinundan nito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindol na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ayon kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap dahil din pagsagip sa mga biktima. Pabala naman ng US Geological Survey na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nagpadala naman ng Estados Unidos ng mga search and rescue team habang naghahanda rin ang kanilang pamahalaan ng karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala sa Venezuela.
5: ITC Network News.
18: ITC Network News.
8: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Eric Tenerife sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
5: K5 News FM. K5 News FM.
18: News FM.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gadgada ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal level sa potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muter na
11: Max. Ramiro,
12: ang imong sugar, pila na lang subong?
11: Ito po, 1.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
13: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Yeah!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Balik kita sa pagpangalagad.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: 11 Mbps. The Sikugon Takeover. Grabe. Standby lang si Gihapon Patrol, ha? Standby lang. Etan, pagwaliwat ang aton nga Sikugon Takeover nga banner. Go ahead. Tira itan. The Sikugon Takeover. Yari na subong ang aton Sikugon coverage team sa siyudad sang Iloilo. Yes. And the video and picture is courtesy of K5 Carla Canyet sang Tanyag News and Feature. Salamat, Tanyag News. Iloilo. Okay, back to Iloilo.
4: Hold your fire na ya. Pasinsagit kay i-acknowledge ko lang subong kay tandem broadcast kita. Sang K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Bacolod, no? Si partner ko dito subong, si kag K5 Eric Tenerife. Kag K5 Eric, upod naton sa linya, si Iloilo 5th District Board Member Rolex Suplico, K5 Eric Bacolod.
3: Okay, Board Member Suplico, it's an honor nga mabatian kay subong diri sa Negros Island Region sa K5 News FM Negros Occidental and Bacolod. Sige, monitor kami sa inyo, K5 News FM Iloilo.
4: Okay, Board Member Suplico, na surprise gid no kay anong pagtan-aw mo sa Sikugon Island hindi pa fully developed gid board?
5: Well, ang ako na pagtan-aw, nag-develop sa airport. Ako sa develop siya sa duha ka resort. Ang duha ka resort amo ni huni ka Sikugon. Ang airport na operate sira. Amin ka sa Manila, pwede ka magkato sa Sikugon na lang. Ako na magpangabay nga as soon as possible ma-address ini sa mga otoridad.
4: Okay. So, ang partner ko si K5 Eric, basi may pamangkot kay Board Member Suplico. K5 Eric, Bacolod.
3: Board Member Suplico, nagapamati ang bilog ng Negros Occidental kag Bacolod sa imo board. As the board member of the 5th district of which dra ang Carles, I would suppose, no? Na plastar na paidalom nga area. Ano gid bala ang development plan as far as tourism is concerned? Parte sa Sikugon. You're right, nga ang Sikugon, una pa niya sikat sa Boracay. Actually, ang alindog ni Sikugon, nadula lang siyang paggawa ni Boracay. But Sikugon is the first jewel of the tourist attraction of Western Visayas. Now, Do we have board member Olix Yoplico, sir? Any specific development plan sa inyo on the side of the provincial board para sa Sikugon area, sir?
5: Board? Ano bang ano mo, si Eric, no? Una nila si Sikugra ang civil board. Civil board nila ang 100 days high time. So, gawin ko na yung terminal. Okay? Ikatawa, nagpatindog sila sa duwa ka world class nga resort. Ang sapihak, amo ang Balay Kogon. Okay? Dito na yan sa may Barangay Buaya. Dili sa piyak naman niya, malapit sa Barangay San Fernando, nagpatindog sila sa ang huni. Ang huni, may ano niya, may the hotel na siya na may swimming pool. So, may choice ka. O swimming pool ka maigo o dito sa baybay. Sa Balay Kogo niya, wala ito yung swimming pool. Dagat dito yung ginatubang mo. But in both places, manamit ang pagkaon. Kasi nakita ko, kaya hindi lang ko isa, dua, do, kapat ako magkanto dira, nakita ko nga ang employment dira, kita ko mga scholars. Sa una, mga kilala ko man, employed sila sa Ayala. Karoon sa pihak na balago mag-development nila na street malls, ha? So, ugaling abot ng COVID, nag-untat sila.
0: Uh-huh.
5: Tapos nang balaan ko man, ng Eleco 3, ang muna ng service provider dire, mag-provide kuryente dira. Mag-provide kuryente, halin sa mainland. By the way, ang Sikugon is located near the town of Espanja, ha?
0: Uh-huh.
5: The town of Carles. While it is part of Carles, mas madasin magkatuloy ito, halin sa Panua,
0: Estansya. Okay.
5: Sa pilak din ako, hindi ko magsala, katis na ina. So, manapla na.
0: Northern so, Negros na.
5: Manapla o Cadiz?
0: Cadiz, guro, Cadiz.
3: Cadiz.
5: Pero, nabalaan ko man, nga antang iya din ha, mga Marañón, Cantarosa. Sila na nag-deal, kag nag-interred into arrangement sa Ayala Corporation. Wala na ko kabalo kung anong specific, hindi ba na ko yung kabalo kung ano itong ilang mga dokumento kay Pernan. Pero sa nakita ko, ito may problema sa pamilya sang Sarosa. No? Saan? Pwede take over nila ang huni mo, ang huni, dito kuno sila nagtulog last night.
0: Bago
5: magkato dito ang SWAT team. No? Ang balita ngayon, hindi ni Mayo para sa seguridad. Diri sa Norteng Abahin sa probinsya sang Iloilo.
0: Okay. Kay isa diri sa mga natabo board ining may mga binipisaryo sang CARP dira sa area nga daw ang commitment ko no daw ay kuno mahatag sa ila board member sa Pico.
5: Well, nagpatian ko man ina no
0: pero
5: nagpatindog sila ang Ayala nagpatindog diri housing unit.
0: Oo.
5: Diri sa istansya sa may barangay Hulog.
0: Okay.
5: Nabalaan ko nga ginaatipan na nila. Hindi ba kung pating ang Ayala will develop an area without complying with the requirements ng layi.
0: Okay, okay.
5: Ayala Corporation, daw hindi man amo sina. Di ba?
0: Oo.
5: Sa hato ni experience siya, ang Ayala Corporation will comply with what is required by the law.
0: Okay.
5: So ako niya pananawan na nakita akong interview dito, ng Tuwa, ang FDA, sa Subong Adlaw, daw may problema gimano, ito family problem eh.
0: Oo.
5: Hindi gina ko exactly kahambal kung ano, kay alam mo, distantly related mo kami sa Sarosa family, kag sa Marañón family.
0: Oo.
5: No, ang Tupas side sa akong pamilya, Iloy ko, Tupas, magulang na utod ni Governor Neil Tupas, distantly related kami sa mga Sarosa at sa mga Marañón.
0: Okay.
5: So, hindi gina ko kabalo kung ano ang ilang problema.
0: Oh. No? Now within the family sang Sarosa ini board member Suplico ang nagtulod sa kay Mr. Alfredo Luis Dave sa Sarosa kahapon nga nagpamahog to sa sulod sang resort board member Suplico.
5: Nakita ko ang video no na may upod sa ano to police tong upod ya.
0: Oh, may police.
5: Hindi ko makita sa likod bala.
0: Oh.
5: Kasi nakapanyamin ng armas ang sa likod niya may nakaptan ng armas. Nakilala ko dahil yun, amo itong labis ang huni.
0: Okay.
5: Ay, gusto ko permit mo sa labis ang huni. Pero hindi ko kaintindihan nga amo itong mga tinagaan, hindi ko yan.
0: Oh. Kay isa ya to.
5: Yan ang mga kauturan, di ba?
0: Oh, kay isa to nga gina-challenge ya to si Gobernador Art Defensor Jr., ang former congressman, kag si Mayor Bitita, kay kuno ang mga pumuloy, mga tao, kuno to nagutman na.
5: So, ay man ako kabalo nga may natabo. Dira,
0: oh.
5: Aning kung may natabo, dira, ang napaabot na nila, Kapitolyo Provincial, kung may gutom, dira.
0: Okay.
5: Ako ganyan ka plano, baka magkanto dito. Mananawag pa ko kayo na agad dito sa mga sumulakdang ko, kay manantag ko to tali school supplies.
0: Oh, oh.
5: So, ay man kuno, naman yung magkulong sitwasyon to.
0: Sa Sibong, kain na lang. Oh, okay, kasi amo na to siguro.
5: Kin-inform na ako na nagkanto ng SWAT. Mm. Na,
0: oh.
5: Mga armado nga tao.
0: Ano ang informasyon mo? Gindakop, arrested si Mr. Sarosa?
5: Ang ginpaabot sa ako ng mga armado ko, no? Ginaresto.
0: Mm, okay.
5: No? Pero ato ya, kilimanaan ko lang naghampal sa ako. Ulat pa ko siyang official news siguro, no?
0: Okay. Sa iba...
5: Pero naman ako siyang peace and order, tumatawa ibang puno.
0: Okay.
5: Si
0: okay.
5: Ko.
0: Okay, by the way, K5 Eric Tenerife, si board member Rolex Aplico, former 3-term congressman sang 5th district sang Iloilo. Kagsubong board member sa sang 5th district. K5 Eric, may additional question ka kay board member Aplico?
3: Yes, final question na kay board member Rolex Aplico. Yes, correct na si board member Aplico is a tupas. Ining mga Maranyon, mga tupas, maningilang nga clan, no, nga mga bloodline. Kag subong board member Rolex, kag sakay K5 Jan Sapyo, gina-replay ko ang video sa itsura sang si Kugon, taken 2 weeks ago, sang mga media, especially kuha ini sang Tanyag News and Features, katawhay-tawhay gid sang si Kugon. Kag ang pagkadto si Nadre, upod si Dave Sarosa, kay ginapakita niya sa media, kagahampal siya, we own this land, we own this property. 2 weeks ago, ini nga video yung inapakita ko subong kay Sir Rolex Aplico, sir. Now, final question from Bacolod board member Rolex. With this standoff now, dito sa Sikugon, ano ang mga plano naton para mabalik abi ang alindog liwat sa Sikugon? Agod nga, magsadya naman liwat ng Iloilo, kay daw ang Boracay daw subong daw, amugid ang gapamayag pagyapon, sir.
0: Board?
5: Dani, ako niya ng opinion naman eh. Dani, buligan sa gobyerno ang Ayala na matapos ang problema sa Sikugon as soon as possible.
3: Okay.
5: Tinanglan sa probinsya sa Iloilo ang development sa Sikugon. Kung ang aklan may Boracay, ginaguyod niya ang Boracay, dapat ang Iloilo may Sikugon man, ginaguyod niya man ang Iloilo.

0: Mayor sang Karnes, mamati kita kay Five Direct.
1: Yes, kay Mitirisado kami, mamati kita. Go ahead kay Five Iloilo.
0: Okay, si Mayor Bitita sang Banwa sang Karnes Iloilo na interview exclusive ni K5 Manilin Abaro Palik ang ato sining station manager sang K5 News FM Quinto Distrito ang K5 Bridge de Mayo. Ari si Mayor Bitita sang Banwa sang Karnes.
2: Ano sa lusa? But sa atong informasyon no, na likom, mayara siya maging hostage ng mga huni employees. No? But 10 p.m. no, last night, no, naka-receive kita no, sa info na no, sa atong chief of police, no, arap dito subong, well coordinated mo kita sa iya, no, kay police Major John Carl Jerome Tingala. Mm-hmm. Nung as of 10 p.m. Na-rescue na, no? Mm-hmm. 11, no? I believe 11 yung hostages.
3: Ang hostages, akong hostages mayor, composed of mga tinawo dito, securities, and employees.
2: Sa huni. Mm-hmm. Sa information, sa kuna, no? Ang huni, kanang facilities ang Ayala, SciTech.
3: Mm-hmm.
2: Nagsarado na sa June
3: 15.
2: Mm-hmm. So ang damay na lang ng employees na bilhin, siguro kapang himot, mm-hmm. mga records, ang muto ang natrap sa sulod, so nagsulod si Mr. Dave, no? Sa dito kahapon. So from 10 p.m., no? I believe na rescue na ang mga nagkatrap dito. Kaga ongoing, no? Ang negotiations na no, kay Mr. Dave, no? So to siguro no, to surrender peacefully, no? Atong police na nag-coordinate man sa iyong mga brothers, sa iyong mga relatives, for his peaceful, no? Surrender siguro, no? Kay sa amon report man, no? Na basahan ko man kung nagadamo na text sa akin, no? Kaya may long arm siya, no? High-powered firearms. Kaya nga, pinalupok to siya. No? Muna yung allegedly. Allegedly, kaya wala pa ko na ma-prove. So, by 6 a.m., no? 6 a.m., na nakabato naman ako report, no? From our police, no? Dito sa Sibugo. Nga, under custody na, no? Si Mr. Dave and four of his accomplices. So, subong, no, do na dalo na sila, no, today sa atong police station.
1: Yes, noted.
0: K5, Paul, ara-ara, balikan na ton si Mayor Wairas, na. Inilabat yan si Mayor Bitita, no, Mayor Arnold Bitita di Sikon sa Banwa San Carlos. K5, Eric.
1: Grabe, no? So, alas 10 pagali kagabi, nakuha na sang pulis si Mr. Dave Sarosa dira sa Sikogon Island. Grabe, amuning talk of the town, tanan subong ang libutan mo, puro Dave Sarosa ang istorya. Ang akon di subong nga messenger kag text, puno lang Dave Sarosa. He is very well known dire. So, tani makuha tang status kung diin na siya, no?
0: O gani kay kun pakita naton ang Kwan Black K5 Paul ang ato lang picture nga exclusive sang K5 News FM ato makita naton din nga ano may pusas niyo naka-checkered ba
1: ay abaw buti interesado kami makita ina sige replay ko din sang iya sang Tanyag News nga mga kuha to sa Sikogon last week pero I'll give the video to you kamo replay kami naman hook up. Agod nga makita namon dire ang sitwasyon. Interesado gid kami kay Five Iloilo. Go ahead.
0: Okay, kay naka-apekto ini sang tourism industry. Tikon tourism industry kabalo kita nga income generating ini. Hindi lang nga naga-incomes na dire ang Ayala or mga Sarosa, kundi naga-income ang mga taga Carnes, mga taga Estancia, kag ang mga pamuluyo dito sa Banwa sa Sikogon. Ikaon na natin anay si K5 Bridge de Mayo kung kumusta nakaabot na bala sila sa mainland ang grupo sang Chief of Police kag ni Mr. Dave.

0: sa Rusa, kahit ang batyantang daw arrested ang status niya.
1: Okay.
0: No, sining natabo nga kahapon nga gin hostage niya ang report nga gin hostage niya ang mga personnel sang Honey Hotel kag ang mga security guard didto. So that's why nga arrested siya kag damo sang kaso nga posible pangatubangon ining si Mr. Alfredo Luis Dave Sarosa. Ara kay K5 Rex si K5 Ridge Di Mayo live report nagikan sa Banua sang Carnes sa K5 Ridge Reds. Rebs.
2: Ayala lang sa iyang pamilya. And mga alas 6 kay ina sang aga sang tigayon man siya nga nakuha sang aton nga mga otoridad and asa subong padayon sila nga nagabiyahe patabok diri sa may mainland. Wala pa sila nakaabot, ginaangan-angan taga ni K5 Western Visayas ang ila diri nga pagabot man sa police station.
0: Okay. Why pagid subong no kay kun dira man diretso sa Escarnes medyo malayo. Mas malapit kun sa Baya Estancia sila. K5 Eric Bacolod, ba si may pamangkot kay SM Manilin Palik sa Banua sa Carnes?
1: SM Manilin, mayong hapon liwat sa imo, ma'am. Ang pamangkot from Bacolod is this. Kung arrested si Mr. Dave Sarosa, so meaning nakahandcuff, nakapusa siya. Now, the question is, i-detain bala siya dayon pag-abot sa Carnes, Iloilo?
2: Atong din yung information na K5 Eric, K5 Western Visayas, posibleng i-priso, i-share, i-custody, bangod niyang dinahanda na din ang atong kapulisan man, ang kaso, ng mga ukon ng kaso, nga posibleng niya nga pangapatubangon. Lagi ba din ang illegal possession of three class A firearms, ang serious illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, illegal trespassing, indiscriminate firing, alarms and scandal, grave threats, kagang malicious mischief.
0: Oh, Bacolod?
1: Okay, sa tanan nga kaso, walo ka kaso nga ginlawag ni SM Manilin, ang ako nabalaan nga daw puro gitanan bailable, kagong piyansa-piyansa lang masarangan ni Dave Sarosan eh. Now, will he be brought to court immediately or i-process anay sa preso, sa presinto sa police? Can we have the chief of police or basi may mga live video kita sa itsura sa police station sa Carnes?
2: Sige, ako ang K5 Eric ang video sa aton diri nga police station and subong wala pa man diabi ang hepe sa Carnes man nga si Police Major Jerome Tingala
1: ay
2: nagupod
1: man
2: dito sa may isla.
1: Okay. K5 Jan Sapio, K5 SM SM Manilin Palik, ma'am. Ang exclusive nga picture nga makita ta dire subong daw may ara dako nga bangka SM K5 Jan Sapio, dako nga baruto nga blue kag puti. Amo ining sakyan ni Edgar Sarosa sa pag-ano ni Dave Sarosa sa pagdakop siya kag patabok na subong di sa Iloilo sa Carnes.
0: Okay, K5 SM?
2: Yes. Yes, sa K5 Eric, kung pinasakyan niya patabok day sa mainland sa Carnes. Pero sa information ta nga na-receive, wala pa nila did matuli.
1: Okay.
2: Island, ano ang iyang ginsakyan kaga kung diin siya mag-agi? Pinaara sa mga information na posible may gingamit siya na speedboat. Kung hindi kuno magsala, may ara siya sa ginagyan halindira sa Negros. Or diri siya nag-agi sa may estansya. Pero speedboat na usually ang ginagamit niya every time magtabok siya dito sa may Sikugan Island.
1: Okay, kung halin siya sa Bacolod, K5 Jan Sapio or Negros, kung dito siya halin sa Cadiz area, So mga more or less mga 3 hours by speedboat ang dalaga nun. Sang speedboat halindri sa Cadiz pakadto dira sa Sikugon. Sa mga tagpalamati naton sa Bacolod nga nagapamangkot, yari ang picture subong makita nyo exclusive sa K5 News FM, may pusas, I repeat, may pusas ang grupo ni Dave Sarosa, and most likely, Dave is one of those nga ginpusasan, although long shot malayo. Pero ginpang pusasan sila mga K5, kagang amon station manager dito sa Carles at subong si K5 Manilin Palik, nga naga-monitor gid. Sige ma'am, magahulat gid kami ba interesado gid ang Bacolod K5 Jan Sapyo, sir?
0: Yes, damo ka mga kaso ni ang tumangon niya. Isa diri ining serious illegal detention bla kay Direk.
1: Oo.
0: Medyo masakit-sakit nga kaso.
1: Kagang
0: tatlo ka klase sang armas ang ginuptan niya.
1: So
0: nakadepende ini kasi may mga papilis man pero gingamit mo sa katulad sining natabo, so may salabton git ikaw nga dako sa aton mga sa aton sininga kasuguan na kita Birek.
1: Dako nga kaso ang pag-aatubangon ni Dave Sarosa kag ang iyang abogado ding kilala ta subong duway gigasabat sa telepono. I think they are there eh. Masako sila. They have so many lawyers, may isa nila ka law firm nga damo abogado nga nagakapot. Kag daw tanan niya nga abogado nga kilala ko, way giga sa labat, siguro arad na subong. So we will just wait for update from our end dere sa Bacolod because Dave Sarosa is Dave Sarosa for Negros Occidental Mamanilin and Sir K5 News FM Iloilo Jan Sapyo, sir.
0: Okay. SM, te, kung ano gidman ang mga update dira kay do ma-closing nagtadugay-dugay.
1: Yes.
0: Mabantay na kamo dira hasta mag-abot ang grupo ni Mr. Dave Sarosa.
2: Sige, K5 John, K5 Eric, K5 Western Visayas, magahulat yung itadres ang pag-abot sa ilang grupo. Si Sir Dave Sarosa, nga nakapostraf, kagang apat niya nita mga kaupdanan. Initially, sa information taman, ining apat niya ka mga bodyguard ni ini, laban man yung mga taga Sikugun Island, ini sila ang pipilaman ka mga pumuluyo dito nga nagpamalabag bala, o kung hindi man mag-agree, abi, sa kasugtanan dira kung sa joint venture sa na Sikugun Island sa tunga sa na Ayala kag sa pamilya sa Rosa man.
0: Okay. Salamat yun na SM K5 Manilin Palik sa K5 News FM Quinto Distrito. Ma-update lang kita. K5 Eric, te, ano, mabalikay naman tas Lunes.
1: Lunes na lang tabalikay K5 Jan Sapyo, but I am very happy nga wala matabo ang over my dead body. Overtime na kita K5 Jan. Thank you so much.
0: So, salamat yun sa kay K5 Eric Tenerife sa K5 News FM Bacolod.
1: Why na naton makuha si K5 Wilson Villena? Dako ta nito nga balita. Why taman makuha si K5 Rubik Mungkal nga naka-standby na kaina pa tungod sa sining balita? Very, very breaking news. Sige lang ah. Happy weekend mga K5. Biyernes na kita subong. Tiyempo na para sa Extend Food Supplement. Para sa nagadunglay kag nagalupaypay, Extend Food Supplement. Mga K5, magasilibrar na kami isang amon nga 9th anniversary. Damo nga mga okasyon kag selebrasyon ang pagkahimuon sa K5 News FM. Sa inyo tanan, madamo gig nga salamat, K5 Eric Tenerife. In behalf sa kay K5 Jen Paul Hineroso, nagasiling madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Lunes naman! Bye-bye!
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasa mi kabala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Kisa nagligad. Sikisakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako'y tama nga nagapustar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago na problema ko akong cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pagustar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manitan.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Luter naman. Si Hannibal is tunina. Ako may kinabatsyag sa akon nga tiil. Tuhod. Nagawbag ini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sang Luter na Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
14: Luter na Max.
15: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift, OT, Breadwinner.
23: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: Kitang-kita.
5: BMEG Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kinahanglan mo pala sa fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga manggagawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyong kalikod sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 News.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
7: Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Una, no? So una.
3: Good afternoon to everyone. Today is June 26, Tornaes.
4: Good aton afternoon.
3: Aton gina-abi-abi ang aton mga ano ni, mga fans, mga listeners, Tornaes. Doon ka namin sa adlaw subong, way na nag-ulan, pero kainit naman.
4: Oo, managani nga.
3: So, ang aton nga panahon, unpredictable, Tornaes.
4: Oo, pares sa atong politika.
3: Oh, kag naglinog kagapon na dito sa Venezuela, Caracas.
4: Ah, oh,
3: in a span of 40 seconds, duwa ka linog, 7.2 ang first, ang second 7.5. Do damo gitang casualty tornadoes. So estimated is basi mag more than 100,000. Grabe.
4: Venezuela.
3: Venezuela.
4: Venezuela.
3: Oh, kag sa Japan.
4: Lain man ang Valenzuela din.
3: Oh, Valenzuela Manila. Tornaes, anong aton nga agenda subo? Or ang topic? Interesting. Kaya may natabo sa nga si Manu.
4: Atong
3: atong naniro nga mga kamataan.
4: Ang student shooters.
3: Oo, pila gito sila kabilog, duwa. Ang duwa, isa 14 years old, ang isa 15.
4: Pila kabilog ang biktima si ito?
3: Baka damo. Duwa, tatlogin ang patay.
4: Tatlogin.
3: Pag ang mga injured, I think, damo. Tornaes, mga 13 guro, I think, or sobra pa.
4: Our heart goes out to the family of the victims, no?
3: Oh.
4: Not only those who died, but also those who have been injured.
3: Oh. Kagdi, traumatic, Tornaes, kay minor. So, amo ning gina-awayan subong, gina-debatian,
4: pero,
3: nga issues.
4: May ara ba na ito, Attorney Gab? Isa sa mga biktima, nabasa ko lang sa Facebook, I was not able to confirm this, but I read sa Facebook that ging sirado ya kuno ang ang pertahan
3: atong Boy Scout
4: no,
3: kay para maproteksyonan niya ang mga classmates.
4: Grabe, no?
3: In sacrifice niya, in fact, may ara to siya narration before siya napatay. Balya, adlaga na kamo kaya kuya may pilas nako, so mapabili na lang kuti.
4: Grabe, no? Ang ina bala, mga those are special people, no?
3: Oh,
4: very right. Heroic. They usually, ang tao, yamiyara, mangit instinct of self-preservation.
3: Oh.
4: Noong unahon, tagin ng lawas. But,
3: galing kay Tornaes, ang iya punto is naigo na siya.
4: Pero even if, may iba niya pagkaigo sa iba niya, madalagang yung nagyapon niya.
3: Oh,
4: the usual, no? Mag-instinct mo yung naigo ka, dalagang agad na as much as possible. Because, well, self-preservation, you have to save your own life. Pero there are special kind of people like that boy, nga
3: heroic
4: gidya, no? So on one end, mayara tayo sa mga evil doers. On the other end, same circumstance, makita mo man yung mga heroic yung mga
3: amo nang hindi matupungan.
4: Correct,
3: so,
4: no?
3: Ang
4: so kung may malain, may neutral, mayara man mayo.
3: Tiyari, Tornaes, kung ikaw nag-scroll sa iyong mga Facebook, kadamo sa mga ano di mga anggulo nga ginalantaw ang aton pulis. Kag iban ti ginabasol si ang author sang siningalay
4: si
3: ang di Juvenile Justice Welfare Act ni Tornaes.
4: Si
3: Senator Act of 2006,
4: Senator Kiko Pangilinan.
3: Oh, ang aton nga honorable senator Kiko Pangilinan.
4: I don't know if you remember,
3: 20 years ago nga law pa, Tornaes.
4: I don't know if you remember, Attorney Gab, when we were still in law school, our professor Judge Ariola, no, akig ginisaya sa amo ning alayi.
3: Ayo,
4: di ba ginahabal niya ni kay Kiko Tikolo.
3: Yeah. Although first year tanay, criminal law.
4: First year ta, di ba?
3: Aton gina-greet ang aton nga professor, si retired Judge Paulo
4: Ariola.
3: Ariola.
4: Ariola.
3: Favorite teacher. Kag favorite student siya ta.
4: Oo, di ba? Ikaw ang tawag yasin mo, Mr. Five.
3: Oh, ikaw, Mr. Fear.
4: Oh, tisun miyara man tayo tawag ni miyara man ta classmate ng apelido Ahos. Oh. Mr. Garlic.
3: Mr. Garlic. Judge Ariola, mayong hapon.
4: Mayo say.
3: Hopefully, mangin guest ka na mondri sa K5.
4: If mayo pang iyang alawas.
3: Di mabalik ta sa pangilinan, Lothar ni Ace. Mm. So, nanibla ang Juvenile Justice and Welfare Act, Lothar ni Ace. Kagin, amende siya sa 2013 ang Republic Act 10630.
4: So para sa
3: lang salient features ni Tornay.
4: So para sa kaibalan sa atong mga tigpalamati. Ang iningalay amo ang Juvenile Justice Juvenile Justice and Welfare Act. Amo ni siya ang sang 2006. Amo ni siya ang layi nga nag-amyenda sang criminal liability sang mga minor de edad.
3: Yes.
4: Okay, before 2006, before ni naging layi ang Juvenile Justice and Welfare Act, ang criminal liability sa minor de edad, ang totally nga wala kagid criminal liability biskan naka-commit ka sang krimen 9 years old padalom.
3: Yes.
4: No? 9 years old padalom. Kung ikaw 9 years old padalom, 8 years old, 7, 6 years old, pag nakahimo ka criminal act, like nakatiro ka da, nangawat ka, nakabuno ka, totally wala kaya sa criminal liability. That was before, no? Kung more than 9 years old ka, up to 15 years old, wala ka man to criminal liability before, pero if you acted with discernment, meaning kung kabalo ka sang ginahimo mo, kabalo ka sang right from wrong, oh, pwede kaya kasuhan.
3: Pero subong Attorney Ace, gina-increase?
4: Pag-amyenda sa 2006 and in Juvenile Justice and Welfare Act, from 9 years old, ato blang ng balkon, siya, 9 years old, wala kaya criminal liability, ging pasakaan, ginhimo.
3: Ginhimo pila?
4: 15 years old, padalom.
3: So meaning kung ang edad mo, 15 years old and padalom, below, makapatay ka, Attorney Ace?
4: Wala kaya criminal liability.
3: Total exempt from... Oo. Criminal liability.
4: Correct. Total exempt from criminal. Sang una, siya, 9 years old. Sang una, 9 years old, masubra, pakadto 15. Lang tawo na, danay, kung kabalo ka sang right or wrong, ang ginatawag na itong discernment, pwede kaya kasuhan. Subong niya, 15 pa dalom niya, wala na niya ginalantaw kung kabalo ka bala, whether your act, the act that you committed was right or wrong, wala ka ganyan criminal liability.
3: So based sa facts nga nag-gather man natong Attorney Ace sa social media, ang isa ka shooter is 14 years old. But silingon na Attorney Ace, bisan nakapatay siya or naka-injured dito, hindi siya pwede makasuhan.
4: Wala siya ya criminal.
3: Kahit tungod 14 years old siya.
4: Correct. No, he is pwede siya kasuhan, but he is exempt from criminal liability.
3: So ang defense siya is
4: ang minority.
3: Amo ning ano eh, ang pangilinan law,
4: amo defense. Amo nang iya nga i-cite nga since 14 anyos pa sa under sa kay sa Juvenile Justice
3: and Welfare Act.
4: Juvenile Justice and Welfare Act, he is exempt from criminal liability.
3: So i-prove sa court nga 14 years old sa.
4: In fact sa biskan sa piskalya pa lang pwede na ma-prove eh. No?
3: Para hindi magsaka.
4: Ang matabo sina pag sa kung 14 years old siya, hindi na magsaka tapos i-ano na sang fiscal saan. Masaka ba na?
3: Ti anong imong mahambal sa siningalay Attorney Ace kay damo sang minor subong, I mean ang 15 years old and below may mga kisa may mangawat mang hold up
4: mo kadamo ginahimo man iman gani ng mga dire cases ginakuha gina sila sa mga sindikato.
3: Oo,
4: sila diba? Na ginagamit. Oo. No, mga minor de edad. Kay
3: kabalo sila nga hindi niya makasuhan.
4: Correct. Kung mag-edad kaya 14 o pangot 15, iniya may mga iba niya, may ara naman ni...
3: Criminal may utok, mind.
4: May,
3: criminal
4: pa, mind. May ara na niya, independent na sila, they can think independently.
3: Oo.
4: No, especially atong mga bata bala nga wala na bibibibi sa ilang ginikanan o laki sa hirap.
3: May ara na turn is mens rea or criminal mind.
4: No? Menstruation.
3: Mula siya ang...
4: Mens rea, gali.
3: Mens rea. Munang criminal mind. Kung makakumit kaya 15 years old and below ka pa, grabe, no? Wala criminal liability.
4: Pero i-clarify natin sa ila. Kaya mo na actually confused regarding sa 15 years old.
3: Take on mag 15 years old and one day, attorney Ace, covered pa?
4: Covered ka pa man, pero dira na nagasulod kung miara, kabala discernment.
3: Sige, discuss be, attorney Ace. Ang isa ka minor nag-act with discernment.
4: Okay. Ang isa ka minor nag ginalantaw lang na sang layi ang elements ng discernment.
3: So, anong discernment, attorney Ace?
4: Discernment is knowing right from wrong.
3: So, kabalo sa sang iyagini mo.
4: Kung sala bala kung or hindi. Kung
3: criminal ni Blangin Obra ko or hindi.
4: Pero, attorney Gab, damo man niya politiko gani, wala kabalo sa ang tsakto kag sa hindi. Kag mga...
3: Ragyan, isla kabalo kung corruption ni or hindi.
4: Donation ba ni?
3: Or bribery.
4: Bribery.
3: So, ang acts of discernment, attorney Ace, ang bata, kung may kapasidad, ihibalo or determine sang iya actions whether intsakto or hindi.
4: Ina.
3: So, dra na siya applicable sa 15 years old and one day to 17 years old and 364 days.
4: Correct.
3: So, dapat hindi siya magtongtong 18.
4: Okay, kung mag-18 kaya, you're already adult. Adult ka na.
3: Hindi ka na adult accepted.
4: Na. Correct. Adult ka na. Adult ka na. So, 15 years one day and 17 years and
3: 364 days. So, dapat di siya magtungtong 18 years old. Kag dapat, magtungtong man siya 15 days and 1 day para dra mabalaan kung nag-aksa with or without discernment.
4: Ang budlay nga pa, mang, ang age sang bata, yeah, sang minor de edad, let's not call them kids, sang minor de edad, yeah, hapos na saya i-probe birth certificate lang na and other documents. Ang budlay, Attorney Gab, is how would you prove discernment? Paano mo na i-probe eh?
3: Di makakatutan akaroon.
4: Okay.
3: Sa mga late na yung later guro nga ano discussion.
4: Later ka part. Okay.
3: Ti ari attorney Iso, da mo critics sa Siningal law. Nga ang ginaproteksyonan lang yang minor. Paano victim ya, attorney Ace? So ano mambal mo di? Amo lang gina debatehan so. Ti kaluluoy kuno yasang napatyan.
4: Amo gani. Although I sympathize with the victim. Ang purpose inibi nga ang ininga layibe, I'm just talking about sa layi, ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ang iya ni ginalantaw, ang perpetrator nga minor di edad, biktima man.
3: So amo na gali?
4: Amo na
3: may angulo na
4: may angulo. That is why, no, biktima man ni ang perpetrator, ang minor di edad nga naghimo sang krimen.
3: Kay tungod
4: syempre iniya da biktima sang sosyedad. Biktima sa pagbaya sa ginikanan o biktima sa mga sindikato, no? Yes. Amuning ila, amun
3: so,
4: siya.
3: So, ano ang tani, ang objective?
4: Amuna siya ang the reason behind sang iniangala nga layi ko nga ang mga minor de edad naton wala criminal liability.
3: Isa sa mga objectives or reason.
4: Reason niya kun nga rason niya kun nga wala sila ginatagaan criminal liability because they are also looked at as victims.
3: Yes. So why niya gina-encourage yung minors mag-commit sang crimes?
4: Wala niya gina-encourage. That is why.
3: Amo nang klaruhon tayo sa
4: wala niya gina-encourage. Kay kabalo ka mo, kung ating palamati, hindi niya kay wala iya sang penalty or wala iya sang intervention, no, kung minor de edad ka nga nag-commit ka sang crime. Miara. Actually, gintawag na nila intervention eh. No?
3: Yes.
4: Miara na sila ya. Pag ikaw minor de edad ka, nag-commit ka crime, pag-abot ging kasuhan ka, imo man na nga defense ang imo nga minority. I-prove mo na sa korte. Pag nakita sa korte that you are a minor, i-dismiss na sa court. Tapos, ang korte naman, ini-endorse ka ni sa I think DSWD, attorney
3: social worker.
4: Sa social worker. Tapos may programa ni ang gobyerno. No, hindi ka niya maka... Ibutang ka niya sa mga
3: bahay pag-asa.
4: No, may harani mga programs.
3: So, restorative
4: justice. I-restore ka. Correct. I-restore
3: integration.
4: Ka. Correct. Para ma-reintegrate kaliwat sa sociedad.
3: Society.
4: Because you are looked at as a victim also.
3: Okay. So, mo na gali ang ina.
4: Yes.
3: Ang gulo.
4: Pero, as all laws, damo, ganyan, hindi man perfecto ang layi natin.
3: Basol nila si Senator.
4: Kaya hindi ganyan perfecto ang layi natin. No? May aragi na pros and cons. Kagang mga wrongdoers o mga malain na tao, mangita ginaya sa buslot sa layi. No? Kaga...
3: So at least explain ta sa publiko, Attorney Ace, ang ining objective sa
4: ngayon
3: para galiya i-protect man ang minor kahit makonsider man sila as victim.
4: Correct. Makonsider kasi sila as victim kahit hindi pa man gina fully develop ang ilabalang
3: decision making
4: aspect nila. Ilang attitude, no? Ang ilang mga personality.
3: Oo. Ikaw, Attorney Ace, ang 15 years old ka, 14, mayara ka man criminal minds?
4: Uy, naku. So, 14 anyos ko, naghahampang lang ko na yun sa suba.
3: Gakrush-crush lang ta na yun.
4: Why ko gani crush yun eh. Sa 14 anyos ko eh. Late bloomer, so, kuya mo.
3: Daw may crush kong sa Negros Mission Academy.
4: Ay, na, yeah. Chismis. Chismis.
3: Sang 14 years old ka?
4: Inaya chismis na. Actually, gani, kung may nakrush ako sa una, hindi ko na makita ko na sa pag-abot ko sa eskwelahan, aras sila sa hallway.
3: Oo.
4: Aras sila sa hallway. Galibot ko na dito sa likod.
3: Nga man.
4: Hindi ko yan namiyas ang mga crush niya. Kasi grabe ko, huya-huya.
3: Ay, tuhod. Abi ko, 30s, mag 14 years old kaya, galoy-gluya ka na nag-crush-crush.
4: Miyara man, pero ang... Pero sa ang
3: puberty age,
4: since nga kita, kaedad man tato ni Gab, no, during our time, kung mga 14 years old ka, first year high school kasi na, di ba? First year, second year.
3: First year,
4: hindi kita, kung sino to yung kabalong mga luyag, kag may ara nubya, amo to yung sikat sa ato na classroom, di ba?
3: Character na is, though, ginablame niya sa ato mga authorities. Ang ining hampang, ang Gorbax.
4: Gorbax? Oh, hindi ko familiar.
3: Tiniruhay ba? Ang hampang.
4: Oh.
3: So, daw gina-suspend ang ininga games online. It's because grabe ka violent, ka brutal ang killings. Galing sa aton nga, chimpoter na is, hampang tagay suna.
4: Correct. Nakagami.
3: Counter-strike.
4: Correct. Patatsanay mo ng Japon. Oh. Ang mga movies na ito nga makita.
3: Mortal Kombat.
4: Oh.
3: Lakakas ang ulo gani.
4: Oh, very tricky na.
3: Samurai Showdown. Ang spadahay na suna. Oh.
4: Inayab ang nakita. Well, kung tuod gin man, Attorney Gab, nung naging ban na nila. That's a band-aid solution. Not well thought of. Kay,
3: hindi.
4: Well, you have to also to consider ang equal protection sa layi. No, if you want to ban ang muna ng mga violent ng mga video games, how about the other video games?
3: So they are hitting a wrong target.
4: Correct. Ang lantaw ko na ganit, siyempre kinangalang mag-perform ang gobyerno mo. No? Although we understand man, ang mga tao, gahulat, nga miara, ang gobyerno mahimuon dayon immediately.
3: Nag-develop yung bata, Attorney sa sulod pa ni Malay.
4: Correct.
3: Kung anong nakita, yung mga examples da, mo malang yason doon, di ba?
4: Dapat nang naiya. Ako yung hindi ko yun nga may iban. Kung iban mo ang isa ka game nga violent game, iban mo tanan nga violente nga hampang eh.
3: Oh, kahit na single out.
4: Oh, di ba hindi mo siya equal protection na sang naton. You cannot ban a single ano kung parda mo damo man violente nga hampang, violente nga movie.
3: Damo,
4: di ba? Kung amo lang gina, kung that is the reason why nga mga kabat na tabo tong krimen sang sa Tacloban, di dapat pati sang una natong panahon. Kita galantaw man ta.
3: Ti ako gani tani, damo-damo naman ko na patay, magamon.
4: Oh, eh, di ba? Dapat ya rampant.
3: Kaya tiniruhay man ta suna.
4: Correct, no. Kaga isa pa compared sa United States kag sa iban nga nasyon, mas jutay ang aton nya nga amo na ba lang ang mga insidente.
3: Bo sa US grabe.
4: Ah, okay, timiara to sila right to bear arms. Inaya isa ginaya. No, that's one factor.
3: Arab so, may mga mas shooting to sila ya.
4: Mas shooting kay ti ang pusil to ya. Hapos-hapos doon, gabakal ka na sa Changi.
3: Gali. Kita mo gani ya sa US. Hindi mo ba gani mapungga na ang ina ang mga incident?
4: Hindi mo gina siya mapunggan.
3: Very strict taga isla. Sa security.
4: Because ang ila better ni Gab, may ara sila digto ang second amendment nila.
3: The right to bear arms.
4: So, kung hapos magbakal ka to sa armas mo ya, hindi pa rin sa Pilipinas nga, hindi ka kabakal armas unless ma-apply ka sa L, makuha ka LTAP, makuha ka pa neuro,
3: right.
4: No, kadamu-damo na kag kung
3: permit to
4: tapos yan ang tawon pa na ang imong kahimtang, whether you a businessman kay kung tambay ka da, even though may kwarta ka, hindi ka mapagtagaan. Nibla sa United States, wala na mo na IDs na lang, kakuha ka na. Imagine that kung kita diri sa Pilipinas pag gusto tayo bakal armas, damo-damo man eh. Di ba? Damo damo sigurado ikaw damo damo ma-shoot kay da. Uso man sa ato ng bullying.
3: Ah, hindi kita madula.
4: Di ba?
3: Oh, character na siya pabangkot ang iban. What if ya ti nakakumit ang minors? Ti ang ginikanan makasuhan.
4: May ara sila sa tawag. Hindi makasuhan, kriminal.
3: No? Pwede civil.
4: Civil. May ara civil liability ang ginikanan. Oh, hindi so, na kaya claro. Ang criminal aspect. Kaya hindi mo kung ang bata ang nangawat, hindi mo pwede ipapriso ang ginikanan niya sa pagpangawat.
3: Oh, kahit no? Separate kahit
4: personal na yamo sa bata. Pero pwede mo yung lagso ng ginikanan. Danyos. Civil. So, may penalty.
3: Mamalayran ang ginikanan.
4: Mamalayran ang ginikanan. Kahit iiyagin man na under sa sinangalayi, no, kaga sa principle man sa atong ngalayi nga ang ginikanan as long as minor de edad pang bata miyara kagid man sa labdon imon under your care na mo
3: ti what if no? Attorneys magobrabis lalayi nga kung ang minor nakakommit crimes prison ang ginikanan pwede na ayhan
4: well that's
3: amo na mga wild ideas wild or idea. Imagination sa aton nga mga tagplamati
4: that will stay as an imagination
3: imposible no
4: imposible na saya no kay karon kung ang bata mo may bata gid ba lang adungol
3: ay hindi gina mapunggan
4: diba hindi gina mapunggan
3: may black sheep
4: may black gani. Sheep gid nga ang ginikanan kay hindi man tanan nga ginikanan sang bata nga dungol dungol man ang ginikanan eh. May iba man ang ginikanan tarong
3: amo na gani
4: hindi imagine sun siya nang awat ikaw pa ya ang prisohon
3: why perfect nga family
4: well there's no perfect family no may harang gina yung mga black sheep
3: may mga pasaway gid
4: ang well ang compromise sang layisin na lang no is hindi naton makasuhan kriminal ang ginikanan for the crimes committed by the children but under the deep pocket rule ginikanan ang ginayang masalo.
3: Tiyari, Atty. Since may 15 years old digto, i-determine siya kung may discernments or wala.
4: Yes.
3: So paano ka mag evaluate or mag conclude ng ininga bata may discernment during the commission of the alleged incident.
4: Yes, those are evidentiary matters naman ato na
3: gap, sino no? Ang may obligasyon nga mag prove nga may discernments or why?
4: The prosecutors.
3: Prosecutor, you know, attorneys.
4: The prosecutors. The police officers and the prosecutors. Sila ya ang ano kay ti ang presumption niya wala discernment mo.
3: Yes, amo nang general rule.
4: Correct. Ang presumption niya biskan tuod 15 years kiti and one day ka to 17 years and 364 days.
3: Minor ka Japan.
4: Ang presumption niya, wala kaya criminal liability unless may discernment. Pero ang burden of proof to prove discernment, digto na ya lies with the prosecutor.
3: So sila yang ma-prove?
4: Sila na yang ma-prove.
3: Di paano nila i-prove turnace?
4: Ina, evidentiary matter na. Ang bati ko siniko nung in this particular case, sa Tacloban case, nakakuha ko nung ato mga kapulisan sang group sang
3: chat
4: sang duha na kag sa group chat nila
3: te, no galing ate
4: naging plano gid ko no
3: ano pa na i another ano pa na
4: investigation mo na pero granting for the sake of argument nga may ara gid man no may group chat gid man kag plano gid man no sa madugay nga panahon sa mga isa ka bulan be kag duha ka bulan now inaya masaling mo gid nga iniya kabalugi sila sang ginahimo
3: premeditated
4: kay premeditated mo kay kung wala kaya kabalo sang ginahimo mo hindi mo naman maplanuhan
3: kag hindi lang yung isa ka tiro
4: o kag ang isa pa gina ang
3: 40 empty shells ang recover
4: ang ina lang ang imo pala ang manner by which they executed their plan di ba makita mo na kung coordinated kagid no nga adrita danay tapos silo tato sa piya
3: so posible may conspiracy
4: pwede
3: gin plano lang adua eh.
4: Oo gin plano nila unfortunately ang 14 years old kung 14 years old gin man to well he's exempt from criminal liability gin man
3: oh pero ti ang 15 pero, kung hindi siya nagatiro kiti ang sa news turn is 14 years old to halos tanan
4: ang nagtiro oo. ang niwangon pag ito ya
3: oo.
4: Hindi to yung 15 years old nga daw padakaulawas nga daw security guard ang itsura
3: isa lang to katiro yang Glock lang yan nagamit
4: abo oo.
3: Pero ti ginapasulod sa aton kapulisan ang angulo nga may conspiracy
4: well
3: so di magambal ka conspiracy the act of one
4: is the act of all
3: oh,
4: correct siya. Kung may conspiracy kung ano tong napatay sang isaya to amo man yang napatay ya mali diba? Oh amo
3: so,
4: na yang
3: so conspiracy hindi ka invoke ya ang 15 year old oh exempt siya from criminal liability.
4: Ay, hindi.
3: Hindi kaya... ako exempt ang ko eh.
4: Kaya ang conspiracy
3: siya. Siya nagtiro to. Galing kita kung sa conspiracy.
4: Sa krimen na iya. Hindi na sa depensa sa minority. Why na iya? Ang conspiracy is a principle that applies to the crime. Sa krimen na iya mo, nag-conspire ka da, upod ka
3: gimplano, da. Plano. Gimplano nila.
4: Wala na iya kay sa depensa. Bilang akong minoran di edad ang isang 14. Ikaw 15, since may 14 ka nga po, maka 14 ka man, hindi na mo.
3: Yes. Tiyan mo na, i-examine pa na o i-determine sa prosecution kung may ara mag-ed discernment.
4: Kag kung makita nila nga may discernment, ang 15 years and one day, 15 years old in one day, he will be tried as an adult. Madire-diretso ang kaso.
3: So hindi pwede ma-suspend ang trial.
4: Hindi na siya hindi na
3: magulat 18 years old.
4: Hindi, madiretso na.
3: So i-continue.
4: Ang matabo lang sina iya is if he was ibutang lang siya before 18 years old, ibutang siya danay sa iya ka mga bata. Sa, hindi siya pag i-intra sa general population sa mga priso. Bahay
3: pag-asa.
4: Oh, bahay pag-asa. Sa bahay kalingawan, bahay kung ano nga bahay da, boys home.
3: Kundris Bakulot, boys home.
4: Sa boys home. Pero pag tungtong ya 18, ina, ya, since nga hindi na siya minor de edad, upod na siya sa mga adult prisoners. Oh. Amo lang na, ya.
3: What if Attorney Ace ang iya defense, nagsuyop sabi, or yung drug siya. So pwede na mahimo, nga dipinsa. O sakbaloya sa inobraya. So hindi sa masulod sa may discernment? Amo na?
4: That's a good question. Oo. Pero te...
3: Sampolag, suyops leya, maliwana. Why siya kabalo ko niya sang iya ginobra? So mahimo na bala nga basihan nga wala sa discernment? Kung nag-drugs ka daw or nag-suyop? Iti, do hindi normal sa isa kabata, tornays, maniro mo.
4: Galing kaya ang discernment, it's about sa hindi niya kung discernment mo after mo magamit sang asang droga. This is discernment based sa imong edad. Kung mayara, kung kabalo ka man lang yang paggamit sang droga sala. Kag nagamit ka da droga.
3: So hindi pwede yang during that time.
4: Hindi. In my opinion, hindi na saya mag
3: ang basis sang discernment is ang imo ya pa himuot.
4: Oo, sa amo nga edad.
3: Sa edad mo binga 15 or 16 or 17.
4: Correct. Amo na dira na yan.
3: Kung ano ang imo yung mga desisyon sa kabuhi.
4: Oo.
3: Kung paano kaya mag-determine sang chapter hindi.
4: Oo, pares na. Nag-drugs ka.
3: Ti, may choice ka man.
4: May choice ka na, imo na yan.
3: Oo. Ti, mula sa mga abyan.

0: mo na mas maayo gid nga mag-research ka mo or mamati ka mo di sa ano K5.
1: Correct.
0: Sa IBP libre konsulta legal sa radyo kada Friday kay ti sigurado gid may matun-an kamo kay Tornays.
1: Kay Tornays.
0: Bisan ano nga question sabto ni ani Tornays. Tilawan gid nga sabto.
1: Tilawan lang. No? Si Ernie Barong. Kadamdaw ala siya. So.
0: Ah, si Ernie Barong. No. So, whether, ano na siya? Broadcaster.
1: Ano to siya? Genius.
0: Oh, genius scientist to. Oh. Tornays, may harap pa ta, ano, kung may mga palamang kutanon ka mo da, pwede ka mo i-comment. Dari sa ito na Facebook sa K5.
1: Sa ano na ba nga itong subungan? Hindi ito ang Negros Island?
0: K5 ni Tornays.
1: K5 Bacolod?
0: News FM. But,
1: kay ito nakita ko, K5 News FM Negros Island.
0: Ari, may 1,000 subranta, 1,000 views. Ari, may...
1: Kung makita ta sa mga galantaw sa Facebook natin, kita doa ga shades.
0: Ito si Senator Tulfo Calator Days.
1: Si Ben.
0: Senator
1: si
0: Rafi.
1: Si Rafi. No, pero ang shades na sila si that's Ben Tulfo.
0: Ang imo criticism sa pangilinan lo Days. So kinadladla ibalik sa original.
1: Okay.
0: Along imo de yung opinion.
1: Ang opinion ko man siya, hindi man ko uyon nga ibalik ta sa original nga 9 years old padalom ang exam sa criminal liability kay ti galiwat gid man ang panahon eh, no. Ang 9 year for me 10 years old, 11 years old bata pa ginaya.
0: Bata pa
1: ginaya 10 year pulo ka tuig ya bata ginaya. 11 bata pa. 12 dira ko in my opinion dira gasugod nga daw kabalo ka na sa ginahimo mo. 12 years old is grade 6 eh.
0: Grade 6
1: 12. So kung miara gid man kung liwaton gid man na kay ang 15 years old padalom is ang 15 years old nga threshold is too high, no? Diri kuya masugod sa 14 years old lang kuguro Attorney Gab.
0: So malay ba?
1: Oh, 14 years old padalom.
0: Oh.
1: Oh. Kung miara gid man siguro pwede pa depende sa studies 13, but definitely not less than 13. 13 na nga akong nga threshold. Kaya yung 13 years old, amo na siyang first year high school.
0: May ara.
1: Ani, grade ano na gali? Grade 7.
0: Grade 7. Or first year high school, Tornays.
1: Ang first year high school natin subong is 15 years old eh. Tama ba?
0: Ate,
1: wala na gali.
0: May senior high na tayo.
1: Senior high gali, grade 7.
0: Junior high natin is grade 7 to grade 10. Senior high ta is 11 and 12.
1: May edad na gita ito ni Gaba.
0: Tornays, may ara makugay na balaan nga crime nga natabo dito sa Nabukid, Dampi. Hindi lang ako mag-mention. Mga minors, in-rape nila isa man ka minor, nga babae.
1: Minor di edad.
0: Gang rape Tornays, why lang niya gin-publicize or gin-ano sa aton nga media, pero ti may ara na natabo dito sa Nabukid nga bahin. Gang rape Tornays.
1: Mga minor di edad.
0: Purse minor di edad.
1: Oo.
0: Bow, grabe.
1: Grabe, no?
0: Oo. Minor di edad. Mga 15 years old, 16, 17. Nang rape.
1: Kung at least 15, 16, 17 na sila, may chance na makasuhan.
0: May ara.
1: May ara, chance na sila. No, basta
0: lang. Kung gin-rape nila to 14 years old.
1: Boom.
0: Doon duwapak babae.
1: Boom.
0: Oo. Tapos ang laki, damo sila.
1: Oo. Ano na, may nasampa na ng akaso?
0: Doon nasampa na ng akaso.
1: Sub judice na.
0: Yes. So, pero hindi lang kuya mag-share sa mga information. Pero grabe subong, no? Gabot sa punto ng minor, makakumit ng isang crimes. Hindi na ganyan mapunggan.
1: I think even...
0: Ang lahat pa turn is kay kabalo sila. Hindi silang priso.
1: None. Actually, amunay ang bakay. For me, ang...
0: So, meaning may discernments la.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Diba? Kung kabalo ka nga hindi yung priso.
0: So, kung ang minor nagambal, okay lang mang-rape ko or mamatay.
1: Hindi
0: mo ko mapriso. Meaning, so, dira lang niya sa imo yung statement is may ara kaya discernment.
1: May ara ka na yan. Kabalo ka na sa sala. Kay kabalo ka

0: Lo kaya may ara ka na sense of responsibility.
1: Oh, may ara ka na ang may criminal mind ka na kay kabalo ka sang himuon mo nga sala, galing makalusot ka, kay hindi ka mapriso tungod sa imo edad.
0: Yes. So T, it's up to the prosecution to prove nga ini nga bata may discernment.
1: Oh, inaya dira na ya dap, dira that's why critical ang role of the police officers. Kasi sila na yung manggather evidence eh. Na to prove discernment, no? Usually gakakita na nila sa mga cellphones ang bata sa mga messages, kaya di nira mo yung makita ang conversation.
0: Oh, pwede na ma-consider
1: cyber warrant nila bi.
0: Pwede siya ma-consider as one of the ano factors I mean kung may discernment ang bata.
1: Oh, based sa ilang conversation nira mo makita eh. No? Ano siya mag-istoryahan ay kaya isang kita isang 14 tato na nga makuya naman ang hampang lang gidya mo wala pa man tuya cellphone sa ngunaya
0: obra na to so nakaratihay mo lang
1: karatihay pagkakita iya sang
0: kaya ato na isto diba ko 1990s uso yang Jackie Chan Jet Li
1: ara gidya ang Bayuman sang una ano pa to Shider
0: karatihay gidya
1: pagkatapos gidya lang to TV paglang to TV mga usually alas 5 imidya na size na mo
0: makaratihay
1: pagkatapos yan guwan niya karatihay
0: or sa time ni Lito Lapid or sino pa
1: da
0: mabra kami na tornays pusil ang kahoy na bla. Obra na yan, tiraway.
1: Anong inyong bala?
0: Laway lang.
1: Tingog lang.
0: Di ba? Airsoft niya subog. Social.
1: Social.
0: So, daya, amun ato niya. Amun ang ato niya hampang.
1: Ang technology subog niya, very advanced na ginman.
0: Layo-layo.
1: Layo-layo lang.
0: Tiyan mo na, anong advice mo sa ato mga minor di edada or mga ginikanan, tornays, about sa siningalayi?
1: Kita nga mga ginikanan, no? Dapat ganyan nga, we have to educate ang aton nga mga kabataan and instill good values. Amugin na iya. Hindi kinanglan nga manggaranon ka para mag-instill ka sa mayo nga mga anong values sa Tagal, sa Ilonggo?
0: Gawi.
1: Mayo nga gawi, no? Gawi. Hindi mo kinanglan manggaranon ka kay kadamo mo kilala nga hindi man manggaranon pero ang panggawi nila sa sulod balay. Panggawi nila sa ibang nga tao, okay man, grabe magdisiplina.
0: Respectful.
1: No? Respectful, wala ka pa, respectful, wala ka pangawat,
0: wala ka pang into.
1: Okay, inaya, mahalin gina sa ginikanan. Although may aragin man kabataan nga black sheep, pero kung ang aton, ang ginikanan gani, stricto, disiplinado, ang kabataan niya, more often than not, stricto, disiplinado gina iya.
0: Yes.
1: No?
0: Di mo nang aton niya nga ma... hatag nga ano na opinion kag madugang tornays ang government na dapat ma-focus man sa child development program.
1: Correct.
0: Hindi lang yang siling direte ma-focus ma-prevent nato yang criminal activities ang minors. Ang question da gina take care tablang kabataan para nga ma-develop sila yung mangin responsible citizen sila.
1: Correct, no? It starts with the school. So, school hangin na. Yeah, that's the best.
0: Panimalay yung turn is.
1: School hangin, panimalay. Parents, correct.
0: Importante gid ang sa sulod panimalay kung paano kaya mag-develop sang imo bata.
1: Correct. Kaya piyara mo sa
0: responsible na sa parents, turn is.
1: Piyara mo sa mga turning up. Ang mga bata, subong damo disrespectful. No?
0: Disrespectful, yes.
1: Sang aton nga time ya, respectful gito ya kay naka maduklan
0: ka
1: to ya.
0: Tindakan ka?
1: Oh, hindi ka gani mag-intras istoryana sa mga tigulang.
0: Oo, bawal. Hindi ka pwede kasabat. Hipos. Yan napakaon ta lang ka.
1: Oh, correct.
0: Oh, mga mo na.
1: Oh, diyo, ibe lang tayo.
0: Tiyoy ka may mo. Oh, yanon kasang paha.
1: Boom.
0: Oh, bakulon ka da.
1: Oh, eh, okay lang.
0: Lusion ka.
1: Ang lusi. Hindi gid magwanda.
0: Tiway man taga-file ka, susuna.
1: Ang mga teachers ang una, ang palupad-lupad ka aeroplano, ipakaaw na si mong papel.
0: Ti ako na erasure, turn na isigo, gid ko. Oh. Kagi kaya gani, turn na isa, baba, gid, erasure.
1: Oh. Ako niya papel, gid yan, ano, aeroplano.
0: Kagi man ta lusi, pitkon pang dalunggan mo.
1: Well, amo na ka-strict.
0: Tiway man taga-pangutos.
1: Correct.
0: Gakadlaw mo lang.
1: Kaga-shadlock na to sa mga teachers na to.
0: Kadlock,
1: diba? Ga-instill to ya discipline. Ang problema, subong, amon mo na subong ang kabataan, pailan ka.
0: Pailan ka kaso.
1: Child abuse.
0: Tapos,
1: so, ang mga teachers naton, kagang ang mga adults, curtailed man. And their hands are tied kay base makasuhan sila.
0: That's why disiplina.
1: Correct. No? Kita mo ang cycle.
0: Oo.
1: No?
0: Amo na ang ano na disadvantage kung why na disiplina nga gina-implement pala. Why discipline sa school?
1: Because sa makasuhan ka man if disiplinahon mo sa martial
0: military. Military style.
1: Pero ako yato ni Gabi, ang inaabala nga, not so much man siya, grabe na nga doon magkalamatay na, pero ti, a little bit of discipline nga parehas ang aton sang una nga kung gahod ka dahan, pakon kamot mo. Normal to sa aton sang una mo.
0: Kagi ko gani, attorney siya nga sa guwa classroom. Ginpainitan ko kagin pa hands forward.
1: Amo na ginatawag outstanding. Ara ka sa out while standing.
0: Yes. Military nga discipline to.
1: Pero ti manuto.
0: Pero way man taga panugit sini kanan ta. Sling ma pa grabe man tong teacher ko gin painitan niya kuya kag gimpadupa sa initan.
1: Kahuluyan eh, manugit ka sa ginikanan. Maya, sunlogon kapag inapagabot sa eskwilahan.
0: So, mga attorneys, ang difference sa aton nga generation kag sa generation sa mga bata. So, ang ako niyang observation, kabataan, subong, wala mayo disiplina.
1: Correct.
0: Tubang cellphone lang, tablet, laptop, YouTube. Paano ma-develop ang imo yung faculties?
1: Yan, yung social skills mo.
0: So, paano ka ma-develop discipline? Kaya ti, ang imo yung routine, amo lang na. During free time, wala kaya
1: mingle,
0: wala kaya storya sa imo ginikanan, sa imo siblings, or sa mga
1: upod mo na
0: playmates mo.
1: Playmates mo na, importante na. Yan nga may ara kaya playmate.
0: Actually, attorneys, hindi mo naman imapunggan tungkol sa technology.
1: Correct. Because of technology.
0: Kaya ti, kung nabata, taguros ni nga time, di same man ta. Kung anong trend.
1: Correct.
0: So, kung ako maglantaw, doon ka irreversible.
1: Irreversible. But we will. No, as
0: pero dapat, Ariel, ang contribution ang government is to regulate tornays. Mangita tiya ways and means. Muna ang government is open for ano bla control kag regulation man eh sa mga muning sistema.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: O kag ti why na ta time?
1: Why na naman ta time?
0: O
1: haitan to da. Okay.
0: So why na ta time tornays? Dok na mi sa ato discussion ti why na git chimpo hindi na pag-allow.
1: Palino na kami diitan.
0: Salamat sa inyo tanan. Kagkabay pa may ara naman kamo natunan sa Singapore. Kag kami magabalik naman diwat next week. Mga ka K5 sa aton mga fans Tornays. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga buti ka. Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio? Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, sir boy, ang imong mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anong muna siya inom na mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb. Because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, sir boy, kinahangla na siya sa pag-create sa bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, sir boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
7: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
8: Kag ang D3 Bio, sir boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium, amon nagabulig sa paggamit sang aton lawas ang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, sir boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
6: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
7: Nubo na ila chromium.
6: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
7: Makakatamping.
6: Exactly. Kamilo ka, sir, sir boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
8: Broccoli.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
8: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kay ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So, ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalagkong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
4: D3 Bio.
7: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imo zinc, absorb yung chromium, now let's go to potassium.
1: Wow.
7: Damo bala kisa, Sir Boy, gakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes. Yes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
8: Responsible sa mga muscle contractions.
7: Oo.
4: D3 Bio.
7: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation. That's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pirsa, kay hypokalemia ka. Now, paano ka ron? Nititbermi mo kung kakaon saging? Yung grabe mo kung pakaunon sa mga prutas kung may potassium?
1: Watermelon.
7: Kulang kagaling sa absorption.
1: Uy.
7: Kung ga D3 Bio ka,
4: D3 Bio.
7: D3 Bio helps the potassium absorption.
6: Correct.
1: Grabe. And D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
6: Kung ginakontrol man niya imo blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
7: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3 Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
6: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3 Bio, Sir Boy.
4: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
11: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
12: Happy birthday!
11: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali,

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Babe. Babe, bugto na. Aga na, oh. Babe. Tuod gid magali, no? Makita mo gid ang katawang sang babae kon bago bugtaw.
1: Ay. Aga pa ko ginasipon. Ara ka naman, ha? Aga mo pa ko gidainto.
0: Kay tuod gid man, eh. Nagwapa sa'yo mo.
1: Okay. Sige pa, sugtan, para hindi magsunggod.
0: Dali na. Mamahaw na kita. Kagabalo ko. Hindi kagin mang hindi. Kaya paborito mo lang ginloto ko.
1: Babe. Pwede, karon lang ta mamahaw.
0: Oh.
1: Ako danay pamahawa, babe.
0: Babe? Ikaw, ha? Kagabi ka pa bala. Ayawan ko si mo.
1: Sige na, babe, please. Sir, pagabi, dayon mo lang ikatulog, bro.
0: Babe?

0: Babe.
1: Kinbitin mo man ko, babe. Unahan mo man na yaman.
0: Babe, amo gina. Eh, nagadali tabi. Adlaw na, oh.
1: Nugay na, ah. Ikaw lang yung gadali. Ay, ang bot, ah. Perme na lang ko yung bitin.
0: Babe.

0: die?
1: Ay. Oo, Day. Amo ng problema ako. Kabalo ka naman nga hala. Ingid akong masatisfied kita, hindi bala?
0: Ay, Day. Simple lang gid ang advice ko sa imo.
1: Advice? Anong advice, Day?
0: Day, why na tapi nga? Tilaw-tilaw man bala sa ipan?
1: Ano? Day, nagbuang ka na bala?
0: Buang ka? Wala ko yung nagbuang. Ikaw yung buang.
1: Ay, ikaw pala, Day mo.
0: Oo, Day, ah. Tudi niya. Para masatisfy ka. Kagpangita ka sang lalaki, ngayon na palang makadudog sa ginhawa mo.

fertile naman ako. Ay, katalaka ah. Si Jeff tulog na naman. Lapyo na naman siya. Hustong umega ko. Wait at Abby, magtilaw-tilaw man ko. Ay, abot na lang kita. Hindi kita ako makatulog, ya. Intingkit. Daw gusto ko itry ang hambal sa umiga ko. Pero kabalo ko nga sa lainig buhaton ko. Sa lainig.

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Ay, nano ni Man. Si Jeff, halin pa kain ang tawag ko sa iyo. Wala ginagasabat. Ayawan ako ni Dan Bantay ka-taxi, oh. Taxi! Ni Man. Ba? May salakyan na nagpundo sa tubang ko.
1: Lara! Sakay na!
0: Alfred?
1: Sakay na. Idulong ko ikaw sa inyo.
0: Thank you, Kid Alfred, ha? Galing ka ginahulat ko pabi si Jeff, eh.
1: Kun, i-chatty lang siya kung going na siya. Or hindi gani. Mahaw tanay. Ano sa'yo mo?

0: Thank you, gid Lara. Nga wala ka magbalibad sa pag-invite ko sa imo. Abi mo, wala gid ako malipat sa itong high school pa lang kita. Ato ba lang ginbasted mo ko? Kag si Jeff pa ang ginpili mo. Kag subong, kamugid yang nagdayunay.
1: Ano? Ay, tub-tub bala subong, wala ka pa ka-move on?
0: Ah, yes. Ano abi kay kaniwang pasadusa ako ni? Though malnourished bala ako.
1: Grabe ka naman.
0: Pero Lara, labay ba na akon? Si Hazel, gintaw ganiya ako about sa problema mo.
1: Problema? Though, wala mo na ako sa problema.
0: Mayara, hindi bala amo sining problema mo, Monyo?
1: Alfred?
0: Gusto mo, itry ta. Kung hindi ka masatisfied, ihambal kung ano ang ihambal mo sa akon. Batunon ko.

0: Happy ka? Ay, happy ka, Katrina.
1: Happy? Happy? Are you happy?
0: Yes. Super happy. Oh, grabe ka, Fred. Oh, magandang ginapangita ko. Inabala. Matudog, ganang ginawa ko. Ato maturong, ganang kalimuta ko.
1: Nga, si Jeff, hindi gid sa makapatawang sa mata mo kag wala na gid bala sa isang ibuga sa imo.
0: Kuna bi, may ara man pero dula ang gid ang ginapangita ko.
1: Kuna mo, wala labot nga naka-extend food supplement for me na ko. Nagadugang nga akong performance sa kama. Humagalisin din ang pangita mo.
0: Huh? Alfred.

0: Babe, tirawini ba lao? Kaya adjust ko ang timpla. You know, hindi ko makikap panabor eh. Oh.
1: Kailan mo na pagluto, babe man? Kabaho!
0: Babe?
1: Babe, naman suka ko.
0: Babe, hala!
1: Oh my God.
0: Basi ko nagabusong ka na? Yes! Yes! Maging daddy na ako, Sine! Yes!

0: Babe, pinadala ka bulan. Magawa na si baby. Excited ako makita siya.
1: Ikaw lang, Hal. Siyempre ako man, baby. Excited naman.
0: Oh. Ay, may daga pang doorbell, ba? Dalagin lang, ba? Abrihan ko. Kung sino ang aras sa gawa.
1: Okay, babe. Ay. Ano ba lang iniman? Daw, diskumpiyado ako nga. Dog na kulbaan. Nga ba sing amay sa ginadala ko, hindi si Jeff, kundi si Alfred.
0: Babe! May bisita kita. Si Alfred.
1: Hindi. Arisha. Ano ginabuhat niya, Dre?
2: Hi, Lara. Arigilio. May dala ko ang mga fruits and vegetables. Fresh from the farm ini. Nakapang-harvest na si Papa ko eh.
1: Alfred, thank you, kid, ha? Nagpagamo ka pa.
0: Alfred, almost amat na nga wala kita magkita eh. Agdaw, gulpi ka lang yan na dula.
2: Ay, kakuan eh. Abi mo tol, medyo busy ko subong eh. Busy ko sa Iloilo. Nag-open abi ako sa coffee shop ko digto eh.
3: I see.
0: Anyway, lapit na mabata si Mrs. Kaya gusto ko. Mamaninoy ka, ha?
2: No problem. Mamaninoy gig ko to na. Kag... Congratulations. Tungod sa inibadugay, makaangko nagilban ka mo sa anak.
0: Amugani. Abi mo, sulod sa 3 years, nga kami nag-updanay. Subong palagi kami naka-timing.
2: Amo na ginatawag nga good timing, tol.
3: Bullseye, git, tol.
0: Excuse me, anay, tol, ha? Istorya lang mo, anay. Maprepare ako sang pamahawon ta. Babe!
1: Babe!
0: Ikaw, anay, bahala kayo, tol, Alfred, ha?
1: Okay, babe. Ako nang bahala siya. Alfred? Anong ginabuhat mo, diri, ha? Hindi pala nagsiling na akong akalimtan ta na ato?
2: Lara, hindi na ako magpadugay-dugay pa. Nasiguro ko nga akong amay sang ginadala mo.
1: Alfred, pwede pala? Ano din ba lang tuyo mo? Di wala may agreement kita?
2: Yes, pero wala sang kasulatan. Verbal lang ato. Kag hindi ako interesado sa agreement nga ginambalantas ato. Pero interesado ako sa ginabusong mo. Lara, kabalo ka naman nga baug ang asawa ko. Kagusto ko naman magkaanak.
1: Alfred!
2: Kung tani mapasugot ka lang sa plano ko, nga kung mabunag mo ng bata ngayon na, mapa-DNA test kita.

Amo ina ang problema ko subong. Kag ang plano ni Alfred, taw gusto ko man himuon. Tungod bisan ako, wala man makahibalo kung sino ang amay sang akon ginadala. Huo sala ini katama, kag nakasala gid ako sa bana ko. Sa subong, ginakulbaan ako sang mahimo matabo. Basi mahibala ni Jeff ang matuod-tuod. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lara.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2.30, isya din ang hapon. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Salamat sa mga KSS members nga nagapamati. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagamonitor dira sa Southern Negros and sa Norte nga bahin sa Negros Occidental. Salamat gid sa inyo. Dugay ko na wala ma-mention ang aton nga mga suki dira sa Victoria City. Good afternoon sa inyo. Especially sa mga senior citizens nga nagamonitor right now. Thank you gid. Every Friday, amoning aton nga schedule. Nag-umpisa ang aton nga drama alas 2 ang hapon and then we will end up at 2:55 no, sa Friday edition sa aton nga program, It's Your Time to Shine. This afternoon, kaupo niya sa gihapon, Sunshine Lacson. Sa mga KSS members, dara sa Banwasang Ilog, kumusta kamutanan dara? Mayong hapon gid sa inyo. Please don't forget to take your Clinica D3 Bio para protektado kita tanan sa viral infection. Pagkatapos ang maulanon nga panahon, sa sulod sa pila ka adlaw, hala, grabe na naman ang init diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental.

mga ka-K5, sexual satisfaction. Amun ang akon nga ginapaminsar halin pa kaina. I know ang sexual satisfaction is very important sa relasyon sang mag-asawa. No, importante ina sa relasyon sang mag-asawa. Pero importante man sa pag-updanay sang mag-asawa sa ilang nga relasyon ang ginatawag naton nga pagsalig kag ang respeto. Kung madula ang pagsalig kag respeto, guba na

kumaon ang ako nga mic. When we say sexual dysfunction, I think may iban pa man nga pamaagi para mabatsagan sang lalaki or babae ang ginatawag nga sexual dysfunction.

Mga ka-K5, ginapasalamatan nato ng aton ng mga suki dara sa banwas ang hinubaan. And ginapasalamatan man nato ng tanan-tanan nga nag-monitor all the way from Sipalay City. Dugay ko naman wala matamyaw ang aton ng mga suki dara sa Kawayan. Take your DTX 500 capsule adlaw-adlaw para kalmado kita, para hindi magsaka ang aton ng blood sugar level. Kung manubo ang aton nga blood sugar level or normal ang aton nga blood sugar level, why kita batsagon? Nami ang aton nga tulog, hindi kita dugi-dugay. Pangihi, hindi maistorbo ang aton nga tulog sa gabi. Kag hindi kita magbatsag sang sobra-sobra. Nga daw hindi maintindihan nga pagpalangapoy. Amo na ang sintoma sang ginatawag naton nga diabetes. Amo na ang sintoma, amo na ang batsagon naton kung masyado ka taas ang aton nga blood sugar level. So likawan inisa magtumar sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw.

Si Ma'am Maria Tagaliano, maukod gid nga tagpalamati isang K5 News FM. Nagapamati gina siya sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang tamyawon ang iyang apo. Last Tuesday, nag-celebrate sa iyang birthday. Mag-uko lang gid mabukaran. Ma'am Maria Tagaliano, I'm so sorry. Pero happy birthday sa anak mo, sa apo mo. Nag-celebrate sa iyang birthday last June 24. Okay, Amara Luis. Happy birthday to you. 1 year old pa lang siya gali, no? Amara, baby Amara, happy birthday. Sa mama kag papa, sila na lang ni siguro makabati. Happy birthday sa anak ninyo, Amara Luis, and sa kay Ma'am Maria Tagaliano. Thank you so much, good ma'am, sa imong support. Pasensya gid, bag-o ko lang ginabukaran ang imong mensahe.

0: Sa kay Ma'am Marjel Asuncion Jimenez, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Mga ka-K5, wala nasang bagyo sa Pilipinas sininga Biyernes. Sa may mga plano nga mag-outing Saturday, Sunday, way nasang bagyo sa Pilipinas. Nakagwa na kaina sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang bagyo nga si Gardo. Mga 9:30 a.m. kaina, nawala na siya sa teritoryo sang Pilipinas. Kaina, mga 11 a.m. ang siling sang pag-asa nagagiho na padulong sa Southern Japan. Ining bagyo nga si Gardo. Sa kada sigon nga 50 kilometers per hora, siling ko grabe ba? Dudalagan sang salakyan ba? Gasibad ang... Gasibad si Gardo pagwa sa Pilipinas pakadto sa Southern Japan. Wala naman si Bagyo Francisco amo tong una nga nagwa, and then nagsulod si Gardo kahapon, and then nagwa man dayon, no? Pasalamat kita kay wala ni sila nakapanghalit gid sa Pilipinas or sa mga residente sa mga nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Ang aton nga weather update, ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio, ginadulong man sa inyo sa DTX 500 Capsule, subong man sa MyDC Capsule. 2:49 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.
1: Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
0: Ati, rongkat ko. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, June 26, 2025. And sa mga ma-celebrate sa ilang kaadlawan, buwas, and on Sunday, happy birthday sa inyo. Hindi ko na kamo matamyaw tomorrow and on Sunday, kay wala kita sang program. So advance, happy, happy birthday na lang sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow, Saturday, and on Sunday. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton all the way from Barangay Handumanan. Si Nanay Rosie nagapamati gid kuno kada hapon. Lunes tubtob Biyernes. Ginapasalamatan naton si Sir Joseph Villafuerte Alexis. Sir Joseph, maayong hapon gid sa imo. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas for Bionics.

0: kong pigilin kung nais mapaluha.
1: Mayong hapon man sa Kaiser Ray Boy, Britannia. Amuning mga suki, isang it's your time to shine. Ma'am Jeneline Carmona Espiritu.
0: Bago tayo magkaya.
1: Sa mga suki na ito, dira sa bayanihan, sa barangay Punta Taytay, good afternoon sa inyo. Sa lini, Ma'am Jeneline, nalipay. Gid sila kuno kay natamyaw siga.
0: Ang pinakahihintay na.
1: Ang presyo sang produktong petrolyo, ari may nakuha kita nga information. Base ini sa apat ka adlaw nga trading sa international market. Suno sa Department of Energy. Posible, do wala ni piho ha, posible nga babuhinan or madugangan ang presyo sang diesel, sang gasolina, kag sang kerosene by next week. Sa diesel kuno, kun may rollback gid man, posible mga 81 centimos kada litro lang. Pero kun magsaka siya, posible nga maglabot sa 1.20 kada litro. Ang gasolina, kun may rollback, malabot lang siya mga 50 centimos kada litro. Sa gasolina na ha. Pero kung magsaka, basi kuno maglabot 1.50 kada litro.
0: Ito na tayo, magkayakap sa dilim.
1: Ang kerosene, sa kerosene kung may rollback, mga 50 centimos kada litro man. Pero kung magsaka, mga 1.40 kada litro gid ang isaka.

daw hindi naging mahingagaw ang horoscope ang aton kapalaran for the day kay 2:53 PM na mga ka-K-Vine. Sa Domingo, bisita ka mo sa Maze Wellness and Product Center. Bakal ka mo tukag kong chips. Subong pwede pa man siguro until 5 PM. Mag-sunset pa karon until 5 PM. Siguro bukas pa sila, no? Ang aton nga mga suki nga may plano nga mag-outing or ma-movie marathon sa Friday night, Saturday night. Nami ni may kangkong trips ka mga ginausang-usang. Ang mga kabataan dapat, sa mga kabataan dapat healthy ang inang snacks, no? So pwede ka mo makabakal sa kangkong trips dito sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kita ay kita sa Lunes para sa isa na naman ka edisyon sa ngatong nga program It's Our Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty si. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
2: mm-hmm.
4: nagapaos. Di the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mm. Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod
4: mm.
2: kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection
2: mm-hmm.
4: kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
2: Mm-hmm.
4: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days.
4: Mm-hmm.
2: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes
4: mm-hmm.
2: that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
2: Mm-hmm.
4: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
2: mm-hmm.
4: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
2: Mm-hmm.
4: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
2: Mm-hmm.
4: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
2: Mm-hmm.
4: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag Mighty C kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang gituag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
5: Ila tong score gani? 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
2: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung ngaa nagahubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin,
2: oh.
4: or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imong puwak. Labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imong ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa.
2: Babae.
4: And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imong tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang asodok sang sigarilyo
4: no
2: kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also and nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
2: Mm-hmm.
4: Kag bisan pa ang muscle strain singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
2: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
2: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagkoginapat
0: siya. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one.
3: 101.5 K5 News.
0: Friday Flashback. Friday Flashback.

Hey folks, we got 24 minutes after 3 ang oras na yan. Ay, hello sa inyo ng ating Super Trio. Always ho, laging tandaan ho natin. Always may proteksyon ho tayo. Always nagkritik ho tayo ng ating mga suplemento para mapanatiling ang malusog ng ating katawan. Iwas ho sa sakit. DTX 500, ang ating D3 Bio. Ubusin po lang natin ang kaso. Perfect. At ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Alam na ho nyo kung saan mabibili ho yan. Sa mga suko nating butika nationwide, available ho yan at sa natunong clinical branches nationwide. O abangan ho ninyo ang ating libreng check-up at maaari ho kayong bumisita sa pinakamalapit na clinical branches sa inyong lugar para sa libreng check-up mga K5. This is your Friday Flashback with Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM.

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kapalo ba na ka mo? Nga may 3 klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit
18: Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmigang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagbalamati. Padayunon natin subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya pahin sa atong drama sa kanginan. Medyo gid makuhan sang leksyon. Yung ginatig, unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Suplada, beh!

0: to si Lolo Darlino man. Ang kapoy man natin. Lolo Darlino! Lo! Sa diin ka na, lo! Ay, wala man di sa... Dito ayon bi, oh. May kasagingan pag ito sa ubos ng bungyot, oh. Ay, naku. Madulog ko na pala.
1: Luson ko. Wow! Kanabe! Kanabe, gitsin eh! Eh!

0: Ay, may pulutson ka pagali nga alupiday. Dagyawan ta na para matapos tayo na. Kaya makapahuway ka.
1: Ay, pahuway lang da. Ako na lang ni bahala, di. Kaya ginahulat ko pa si tatay mo kag si Big Girl. Nanguha pa sila sang dahon sang saging.
0: Ay, gili. O, ano kayo na pa sila naglakad?
1: Nga, lapit-lapit na guro isa ka oras.
0: Ha? Ay, di, apason ko na lang sila eh. Ihapon na ni Dayo.
1: Ah, ate, sige ah. Kay matigang na lang ko nga daan kag maluto sang sudan.

0: Sa din to sila ni tatay kag ni big girl man? Ano nga? Hoy! Tay! Tay! Big girl! Sa... Wah! Si tatay na masugata ko ha. Oh! Tay! Nadugay ang ikaw mo kuha sa mga dahon sa saging tayaw?
1: Ha? Aba, eh, rabe, kay kataas ang saging. Hindi ko basta-basta nga malambot.
0: Titani, nagdala ka sang silingit nga may kutsilyo sa punta, tay?
1: Nalipatan ko gani.
0: Oh, tay?
1: Ano?
0: Ano nang sa kamot mo? Dugo na?
1: Ako ada. Napilas ako. Kita mo ning ang tuhod ko. Bawa. Ay, nalabo ko sa hindi ko hungod.
0: Si big girl yatay sa diin.
1: Big girl? Nga sa akong mapakitaon si big girl, ha? Ha? Nga? Dira ka na gani. Mauna na ako.
0: Tay! Tay, hulat ako ba, tay? Tay! Sundon ko siya. Tay! Tay! Tay, na ano ka man? Nandun nagalikaw ka sa ako na, oh.
1: Ay? Ano ka? Ano ka nagalikaw? Ay, labuon ta kakaroon nga tunto ka.
0: Tay?
1: Arang dahon sa saging mo, ay!
0: Nga amo kagisina kung ginapamangkot tayaw? Gapamangkot ba lang ko sa imo kunda sa diin si big girl? Anong malain dahaw?
1: Ang malain? Kaya gani sa akon mo pagitaon? Wala kami akob danay? Wala! Dira ka na lang gani.
0: Tay! Tay, sa din ka makanto, tay! Yung ganoano niya si tatay man. Doon naglain ang ulo yung gulpi, ho. Mapauli na lang ko sa balaya. Base ko nang kapauli naman to si big girl. Nagalibugid ang ulo ko kay tatay. Na ano to siya man? Na ano to siya kunuya? Ano nga ginpamangkot ko gilang siya kung sa diin si big girl? Mga kig siya, ya?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Tay, sa DNC Big Girl, nag-apa siya bala sa imo.
1: Naano ka mo in Yuya man? Nasa akong Yuya siya pagitaon. Kung nag-apa siya sa ako, unta ni upol kami pa uli. Pagitaan niyo to siya.
2: Tay, kung ako sa imo, sugid ka na lang kung sa DNC Big Girl.
1: Ay, kanibal! Naano ka ba ni Yuya man? Ano? Ako? On ko na lang, ako? Ha?
0: Rami. Dalika. Mabuligin na lang kung pangita tayo, Big Girl, ha? Basikol may tao nga naglambat sa iya, kaginilaptan siya. Mababasi si Tupi. Kay sugod sang nangin kita. Wala lang siya nagasapak sa aton. Hindi bala, ha? Basigin balusan niya ang bata ko. Sige na.
1: Grabe ka mo nga mga klase tao. Kabaka sa inyo magpabangod ba? Kung ginrape ka ginpatay iya si Miguel. Ako na yun ang suspect niyo. Si Tupi. O sino pa na? Pabangon lang ka mo nga pabangon. Umasi sino pa nang ang akin sa imo? Sa inyo?
0: Tay, dali, no?
2: Dali ka. Mangayo na lang kita sang bulig sa mga tanod. Pangitaon ta si Big Girl.
0: Oh, Rami. Oh, malakad

Yeah.

0: Nakita nila ka, Miss Divi Girl?
1: Oh, wala, gid. Pero iningaga ko, no. Mangligot naman sila liwat sa mga kasiutan. Kag sa tungasang kampo.
0: Wala, na to ya.
2: Eh, damang daw, napiyo mo, gid, na wala ng bata ni Armina to, piyo. May naibanan ka party sa pagadula niya.
0: Anong siling mo? Tulong ako niya, bay. Basi manghila mo sini karon sa nag-asong ang kape, oh.
3: Ay, ay, ay!
2: Nakikigid! Hatupi! Gambal man lang ko!
3: Ay, palihog ay, lang, palihog lang! Hindi niyo pagbuisita dereng negosyo ko, ha? Halalin ka mo de kung mag-ilinaway man lang ka mo! Halin ka mo de!

0: Husto hada ide nga baga bayo ga dalako.
1: Ay. Nga nagapanghimos ka sang bayo mo, tay. Sa din ka ba kadto?
2: Ay. Nga ababangkot ka gid. Pagusto ko ya kun diin ko makadto. Malakat na ako.
1: Hindi ka maglakat, tay.
2: Ano? Hindi ba ako mapunggan, rabi? Malakat, gid kuya. Kay man, nagarutan ko diri sa balay.
1: Hindi ka na magbutig pa, tay. Ako ano lang may ginhimo kang malain sa manak ko. Ginano mo si Big Girl? Tay?
2: Kwan? Ano ba? Wala ko siyang ginhimo gabalain sa manak mo.
1: Tay, nakita ko sa inuba mo nga shorts kag brief nga may dugo. Sa ano mo ipatag ang dugo ng ato? Sa ano, tay?
0: Rabi, ikaw kakukan. Hindi bala silid ko. Napilas ang tuhod ko. Ara pa ho. Dan, diri naghalin ang dugo.
1: Tay, tuhod mo ang napilas? Paano nga nagkanto sa brief mong dugo, tay? Paano? Tay, sugirin lang ko kung sa din mo gintago si Big Girl. Sugid na lang, tay! Kay base ko na hindi ako makapugon. Kag ako mismo ang makapatay sa ima.
0: Patawara ako, Rabi. Nalabo ko siya. Kay nagbato siya ako. Pinabahigin ko yung hugod. Hindi ko hugod. Magpati ka. Hindi ko hugod.
1: Hindi ba ito dinatayin? Hindi na ba ito dinatayin?
3: Rami? Nagahibik ka?
0: Arbi, Arbi na! Ako yun ko na! Kay malok ko kung sanin si Michael! Gintapok ko siya sa kasagihan. Ginlabuo ko siya.
2: Isa!
1: Armina! Armina! Armina!
0: Patawara!
1: Armina!
0: Patawara ninyo ako! Pero hindi ko yaugod! Hindi ko yaugod! Kapat yun si Miguel! Rami! Hindi ko yaugod! Hindi ko yaugod!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Max 4 Biotics.
0: K5 News FM. We'll be right back.

0: Gintudlo ni Tio Darnino ang lugar kung saniin niya gintapok ang bangkay ni Big Girl. Apang lubos niya ginpanginwala nga wala niya ginhimuslan ang bata. Apang hindi siya makabutik bangod sa nagwa sa examination sa medical legal nga may laceration sa kinatawos ang bata. Sa subong, ara nahunong sa bilangguan si Tio Darnino. Kutob na lang diriyang amon pagsaysay, tugtob sa liwat, madamog ikasalamat si walang untat niya pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagturunan, gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, supladabi! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-ana ay maratista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Big Girl, Angeline Buenafe, Armina Ernadicina Amiga, Carl Melvin Flores Proteña, Rami Chester John Bironque, Tupe Erjan Liva, Nieba Linilia Miranda, Chu Darlino Elmer Obaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
7: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Muter na mas.
9: Ramiro Brito. Ang imong sugar, pila na lang subong?
10: 2.5 ang imong kong laboratory.
9: Ang una, pila?
10: 35 kilos. Bilawin mo ang blocker na capsule. Itipibog
11: nito. Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
15: Happy birthday!
14: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campus Tuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
16: Number 1.5 K5 News.
17: Five News FM, alas 4.31 na sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: El Castigador.
21: El Castigador.
20: Ang tinig ng bawat mamamayan.
21: El Castigador.
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador.
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
20: El Castigador.
18: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: kang ginabigos. May panitugan kak biyak sipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros sa Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 26 kita karon sa bala naman sang Hunyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 man sining hapon. Madamo kita nga mga balita gabagat tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ang ato sigaba pala tuntunan na dulong mas kalawan sang Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. Nagkapabakod ka nagkapaptik sa aton sa nga immune system. Mayong hapon, live magkita sa aton sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita via YouTube live at K5 News FM Bacolod 101.5 kag TikTok account nato at K5 News FM Bacolod Man. And of course, ato sing masuki, dira mismo sa Maysor nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa may CPSU. And ang 89.7 K5 News FM sa Norte nga bayan sang Negros Occidental. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero unong istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa Bilog, Bacolod, kag Negros Occidental. Sa aton sing mga suki ay may hapon, nakapangot na ang pipila na ka mga utod, especially sa nagabaligya, Drabismos, May Burgos Public Market, Central Market, Libertad Public Market, sa aton sing mga e-bike drivers, tricycle drivers, POJ drivers, kag modernized bus drivers, nga nag-aangkla na sa aton sing pala tuntunan. Nagapamati si Papang Eduardo Jojo Galuna and of course si Erning Poderoso kag si Maricris Navarro. Si na Rose Villanueva nagapamati man. Yan Wong Lee nagapamati man. And of course si Mila Perez Sitio Mantamilok Barangay Isyo Banwa sang Kawayan nagaungot man. And of course, dira sa Maya Banwa sa Murcia, Santa Cruz, Murcia, si Kumariko Salimar Gravino, kag parikoy Rami Gravino. Barangay Kapitan Gravino da, nagpamati sa aton singa pala tuntunan sining hapon. And of course, ang Danas Highland Cafe, mga kaki five. Medyo dasig-dasigon today kay Basikulabos sa Tiempo, bla, kay Dudugaya Sunset na. Ang K5 News FM, magkapatigayon na sang amon sining ikasyam nga tuig nga anibersaryo. Ang amon buwas nga K5 Kalingawan sa barangay, hindi niya mapungtan sa may barangay Estefania. Ti ang barangay Estefania mo ningin pili naton para matagaan naton sang tig-5 kakilo nga bugas ang pipila naton ka mga suki dira mismo sa may barangay Estefania. So kita ay kita dira, buwas mga K5. Hindi lang taganit kagamit sa gym pero that's kilid-kilid lang tabang hataga. Ang importante magkahatag kita mga K5 sang aton sing gamay nga blessings sa aton sing mga kauturan dira mismo sa may barangay Estefania. Kay ti ako mismo sang una taga barangay Estefania man ko mo. Oh, taga Villa Angeles ako nagapuli. Sailo lang kay sa Granada for pila ka tuig pa lang nakaligat. Pero ti dako ning gugma naton sa may barangay Estefania. Kidra man ko sang una nagsugod-sugod gid abutar. May mga kuanbla nagbuto kita sa aton sing mapila ka mga kandidato dira sa may barangay Estefania sang una. So sa ikasyam nga tuig nga anibersaryo sang K5 dira kita magapatigayon buwas nga adlaw o kundi sa Sunday rather Saturday lang li buwas.
2: All right.
1: Sa Domingo gali Domingo sang aga dira sa may purok pag-asa barangay Estefania. Kilita ay kita drama ka K5 ba. Sa mga nagasuporta sa K5 News FM, salamat gid no sa nagasalig sa K5 News FM. Mga mundiri is ang tinutuyo para magkahatag sang gamay nga mga grasya sa aton sing mga kauturan. And of course, ang pipila naton ka mga sponsor, salamat gid ha sa aton sing mga partners and sponsors sa Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Incorporated, and of course ang Philippine Red Cross, Bacolod City Health Office, Barangay Takuling, Kapitan Liriglas Gonzales Palyan, mayong hapon da, and of course ang Lucky AKK Department Store, ang pipila naton ka mga cash sponsors o cash kon mga rice sponsors naton. Thank you so much sa inyo sininga pag pangalagad. I-check na basic kaki 5 shine, no? Kaki 5 rimwell. alas 4:38. Aton ni checkeron ang mga dalag ko mabalita gika naman sa News Center. Hibalaon tani kay nagligan naglinog dito sa Venezuela. Check tabi kung may ulihin ang update sa mga pipilag ka nagkalamatay kay nagligan to damo na to naglamatay kay masubra si Tisyantos ang nagkalapilasan sa linog. Kag ato man ikaroon pag liliun man ining pipilag man ka mga balitang national mga kakipay.
2: Alright!
1: And of course ining ginatawag na to mga kakipay nga ti nagahilapit na. Anong wala ang paghahimuon sang pipila ka o kung local government units naton, especially kay Mayor Greg, ining ginpapanaugan na no sang notice of violation ang AMA Computer College may kakaifay regarding sining mga pipila ka mga estudyante nga wala iyak kamarcha sa ila sining graduation day may kakaifay. I-check ta si Kakipab Shine sa line number 1.
3: K5 News FM Live Report.
1: Kakipab Shine, ibalita mo!
4: Sir Rods, maayong hapon. No? Hapon, 35 ang kadamuon sa mga nagkalamatay, 35 nagsaka sa 188. Sini nga hapon, ang pinaka-latest nga nakuha natin ng information, nagsaka na ini sa 235. Damo-damo, no? From 35 to 188 to 235. Amo na nasubong ang pinaka-latest na datos nga nakuha sa news center sa K5 News FM. Angot sa kadamuon sa mga nagkalamatay sa linog dito sa pungsod Venezuela, Sir Rods. Sa gihapon, nag-sigi-sigi ang search, rescue, and retrieval operations. Kag ang pinakamasakit din ng mga eksena kay mabatian.
1: Uy.
4: Ang mga pumuluyo dito sa Venezuela ang pagsiniyagit, paghibi sa mga kabataan kag sila ka mga individual pagid na natiphagan sining mabugat na mga simento, debris, grabe si Rods ang sitwasyon, no? Kadamo na actually sa mga team nga nagkadto naman sa Venezuela kay ti nagapanawagan na man sila sa bullying, no, from other countries and ginpaidalong na sila sa state of emergency kahapon. So may mga teams, rescue teams from other countries nga nagkadto na dito, nagdala sa mga equipments, may mga

0: earthquake. Talag sa nang diniyagali si Rods.
1: Oo.
0: Na matabo.
1: Daw kapid, kumbaga.
0: Yes, oo.
1: Oh, kay ti segundos lang palitan ang kwan mo nga guwat.
0: Segundos lang din diya si Rods. Well, maybe that's the reason kung nakakadamo din sa mga struktura nga nagkalatithag kay ang baskog na uyog abi was 7.1. So sa amo na to nga uyog or sa amo na to nga pagtayog, may mga naghililay na, kag may mga naglilitik na. After a few seconds, nagtayog pagid, mas mabaskog pagid sang sa una nga pagtayog, amo na to siguro nga nagkalatithag na gid si Rods. And as I've said, no, 235 na ang na-record na kadamuon sang mga nagkalamatay bangod sa sinimabaskog nga linog sa pungsod Venezuela. Sir Rods, balantayan. May isa na kakaso sang Ebola virus na nakasulod sa Europe. Ang nagpositibo, isa ka doktor na nagbiyahe from Congo, Democratic Republic of Congo, padulong sa France. So ang doktor nga ina, ara na sa France, amo ning pinakaunang kaso sang Ebola virus outside Africa sa World Health Organization. Banantayan, Katie, nagsakay ni saya sa commercial flight. So, di pa sa hero nga aeroplano. It was not a
1: ti, damo-damo, ito sa upod sa commercial flight, ya kagi 5 shine?
0: Yes, definitely. So it was a commercial flight, ang iyang aging sakyan from Africa going to Europe, from Democratic Republic of Congo going to France, no? If it's a commercial flight, buot silingon damo sang pasahero. Sang amuto nga tion, nga nagabiyahi siya, why naman siya sang iban nga nabatsag si Rods mo? O nalabatsag ganyan ako nung nga nagapalang luya ang lawas niya, pero wala pagidya sang siling nga malala nga sintoma. So siguro, nagapulo pa minsar siya na okay lang man siya. So nagmingle, nagmingle man to siya sa iba sa mga tao. Ano naman lang ginauyatan mo nga mga ginauyatan mo nga mga bagay, syempre kung magpanaog sa hagdan, halimbawa, magsaka ka sa eroplano, gauyat ka din na yaga panguyat, tingin gauyat mandara ang iban ng mga pasahero. I was thinking of that, ano, base nga siling ko, hindi lang bala amo sini ang mangin kaso sa Ebola, Ebola virus sa France. Base kung may ma-detect pa din ng iban ng mga kaso, kay tinagsakay sa commercial flight, no? Ining doktor nga halin sa Congo pakadto sa France. Tigi na treat na siya si Rods and ang iya man ang kuno nga ginbatsag sakit sa ulo. And sang nagabiyahe sa why naman siya sang iban nga sintoma nga ginbatsag. Kay ginapatigayon ng close monitoring kay budlay ni si Rods kun maglapta, no? Again, may kaso na sang Ebola virus sa pungsod France. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko ang kaningawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
1: Matabong yung salamat kay K5 Shine Lacson. Ahay, grabe na, may mga linog, may Ebola, nagligad may ASF Mandris Negros Occidental, nagligad may COVID naman, tapos may hantavirus. Ay, tanan-tanan lang nga mga viruses yung mga kaki-5 sa bilog kakalibutan. Bisan diin lang, may ara mga kaki-5. Ti, in corruption is Pilipinas. Ganyan, way manjapon matap na, no? Ahay, ti, amuning masiling naton mga kaki-5. Nga bisan diin ka lang lugar, may mga problema nga ginaatubang mga kaki-5. Oy, nagpamati, subong si Ma'am Rose Nilicana, John Ramos, si Dia William, si Papang, may, si Ma'am May Dagay, Bing Selfie, Nomat, Earl Lizelle, may Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Nestor Dandoy, no? Noli Dandoy, nagpamati man. And of course, nagpamati man subong si Crisanta, mong gabi nga pangalan, Crisanta Dominguez, nagpamati subong sa may barangay Alegria, mabanwa naman sang Morsha. And nagpamati man si, kuano, si Ma'am, si Sir Leonardo Relos, nagaungot man si John Rose Javier Lorejo, si Rods may hapon, and si John Alin Rundis Galila, Dadboy Mendoza, may hapon, Dabings Delphine,

0: kag si Jonaline, kag si Mamang Roslyn. Alas 4:47 lang alang ta magkuha, no? Maboy ko na yung commercial, bro, para makatayo yun kita kaki Fiber Imual sa mga balita lokal karon. Pagbalik tamon, damo pa kami ng mga balita gabay katutukan pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan naginom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 naging
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patches sa mga tonsils,
3: mm-hmm,
5: nagapaos, the best gida kung makuha ang paghubag sang tutunlan, pero minamon ako ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm. Kung kay Isabla Doc, may hilanat ining upod ng kalabanan, nagasipon kag kung pabayaan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
5: Bango din na, Sir GP, nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
3: Mm.
5: Kaanga isang trangkaso, kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Need moderate ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
3: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
5: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days.
5: Mm.
3: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
3: Mm-hmm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
3: mm-hmm,
5: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
3: Mm-hmm.
5: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
3: Mm-hmm.
5: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
3: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagin niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka MITC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag MITC. Kay ang iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag MITC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MITC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
6: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
3: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin,
3: oh,
5: or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining itoag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang aso dok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct, it can cause allergies also, and nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
3: Mm-hmm.
5: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka todo, kanta ka todo, kadlaw ka sang todo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
3: Mm.
5: So, Amo na nga permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, maitisi kada adlaw agud malikawan ang mga paghubag sa lawas including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag maitisi kundi pati na mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
4: Dina kanon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya bayuwa.
7: Sa kadlaw kapila ka magin
4: sa
7: DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na.
7: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
16: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kan naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
18: Muter na Max. Muter na Max. Max Epic.
19: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
20: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
21: Mabakal sa malapit na butika.
15: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpapaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
0: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. Yeah!

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto sa surut sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras, para sa nagkapanalakit nga baka, liog kalikot, salon pass.
3: This is a mental health acid camphor, is generic salon pass. Symptoms persist, consult.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
5: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
6: Happy birthday!
5: Kurek, birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilo Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silao City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
7: Welcome back mga Kaki-5 sa palatuntunan nga El Castigador. Check na si Kaki-5 Wilson Villana. Isa naman ka kaso mga Kaki-5, iskwilahan na naman Japon. Isa ka transferee, no? Sa isa ka balutuan sa siyudad sa Bacolod, ang ginpulihan naman tapungol sa tatlo ka mga kaangay sininga estudyante. Ti bag-o pa lang ni, no? Bag-o pa lang nagbukas ang klase, nagaginuha na naman ang mga pipila natlo ka mga estudyante nga mga bully. Eh check ta ba nga naglabots punto nga pinulihan nila ining transferee. Di ka laban nandir kagi mata elementary, kagi mata high school, basta baguhan ka gani sa eskwelahan daw damo na diyon kasi suya suya. I check ta ba kaki 5 si kaki 5 Wilson nga naglabot sponto pinang tapungol ni sa mga estudyante ning transferi ni man. Hibalaunta, aran siya sa line number 1 at si Kaki 5, ano? Okay na? Kaki 5, Wilson!
8: K5 News FM Live Report!
7: Kaki 5, Wilson! Ibalita mo!
9: Sa FIFA Rolf, ginpatawag ang tatlo tanan ka-imbulbado ni sa pag-sumbaw at pagpatipa naman niya sa isa ka transfer student, no? Diri naman sa isang eskulahan sa parang nagsiramada sila sa Bacolod. So, ginok na nato na ito. Pag inapagingkwaan sa statement, ining si alias Adrian, na 17 anos, na transferi sa isang kabulutuan, gikan sa Inista sa Quezon City, kay Tagrop, sa Tagalog, ini siya. So, karon, nagtulong kita sa bulutuan mismo, and na istorya nato ng school principal, nag-timing dito sa kinatawag ini tatlo na nag-apuli sa inakag siya ara man kita nag-apumpo no kapag sa ila sa niya pag-inistorya na kita Rods.
7: Okay.
9: At may baluan na doon na nagsugot ini ang ginagamo ang ila sa ginaway kita Rods lamang sa pagpanulok ni alias Adrian pala. Hindi ko rin nagustuhan ang tulok-tulok sa ni kasi ipaguhano ni kita Rods nagpangingala pa nagpangilala pa kita Rods sa mga tao na nagkakita niya. Kaga-depensa naman sa mga biyak na tahit kita Rods nga medyo natikalunan sila ko noon ni Adrian, the way siya maghambal, the way siya maglakat, the way siya manulok kay Pagrop. That's why nga ginarutapungol in isang saling ibultado dari isang kamagputod man eh, isang grade 10 student at isang grade 12 na magputod at may isa pa ka persona. So ining grade 10 student may amo ini ang naguna kitapungol sa iya pati sa statement sa biktima kagabangod nga nanugit ang magulang niya nga grade 12 student sa iya nga kintulok kuno ni alias Adrian ang nadugbiya niya kay Kipag Rods. So, perte nga, ano, perte nga kinukutan na inikitina kagapon at piway na ni makabato sa Adrian kagapon kay may pa-assign si Mr. Tatlo ng Kipag Rods. In kaso for kaso nga bumato sa tanong Kipag Rods, may ara pagkita sa mga sobra to. Say, pagkita ka pang kabataan, ka mga sudyan ni Kipag Rods ang mga bakapuntan. In kaso, kung bumato, ini siya. Ang problema, Drake Kipagrod, kasi nagamit, hindi ang nagsumbat sa iya kang resipa, nagamit sa nga pitikurno, so naigo ang iya sining tangkugo nga porsyon, natumba, hindi sa iya kamot, nakapakiras, iya nga kilid na sakit.
7: Sino nagamit sa nga pitikurno, kakipay Wilson, naman yung mga suspect?
9: Yes, sudyante, mga kipagrod, nagamit four fingers, hindi nga ano.
7: Uy, alarming ni ha? Nga may mga bichikorno nagligad dahil may mga kutsilyo. Subong bichikorno na naman ang ilang sinya ginahuptan?
9: Yes, kay Paros, mo na galing na sabi yun ang mga mga principal engineer, mga ilang principal, kay tungod dako man ini bilang eskulahan kay Kita Gross no kada pili si Ma'am Galipot man ini siya galikit iki palikawan nya may ara gid nga gatit Kita Gross ang amo ini ang lain diri kay si Adrian after sito alas 12 ni natapo sang ugdo kagapon kay Kita Gross mo pagtapak alas 10 sang gabi naglain na pamatsyat si Adrian nagligi nang yatmi ka ulo kaga nagpalano ka rason kung kaagin ni nagaw ini sa dala kagad ni Sospita Kita Gross.
7: Uy.
9: Si, ining si Adrian medyo wala man niya naan kwarta Kita Gross no nagpakamuglay man isang kapuhi ila si ginapasiguro gini nila kagina sa mga istoryahan na ito na may rat gina sa suba siya ng sipa siya ang iya sininga medical treatment na may alam CT scan x-ray tanan-tanante ang problema rin kita rin kaya mag-uping nag-sumbag sini sa iya ang iya sininga iloy wala rin sa pakulot so arat to sa kuwa na doon. So, di ang mabayan din eh. Padala na to ane for the meantime ang iloy nila para lang may panggasto ini ang biktima. Kaga doon si Kito, kisa niya po nung mag-file sa nga rekrutor ang ano ang pamilya naman niya ni Adrian Kiferos kaya piipigin man namin ang ilas niya di buhat. Nagidugang kapag Kiferos no, sa amo man niya eskulahan, dira man isa ka grade 4 student, pupil ka Kiferos no, wala ini tara pag-iambal ang gender niya.
7: Same school?
9: Yes, kay Fevron.
7: Uy! Anong nakuha?
9: Kutsilyo. Kutsilyo kay Fevron sa iya sininga bag. Imagine, grade 4 student, pupil kay Fevron, nagbitbit sa kutsilyo. So, kita man po, diba, si Mama Mako, Mama, si Isla ang iyasin nila mong silyo, kandala pa pala, sila naman, na pwede malangga, subo.
7: Oo.
9: Kaya na siya, hindi, pwede sa Japan, sa kasi, natural na nga dipinsahan, yan ako na, kasi kung ang ibang gamba, man gani, kasi bros nga pati, may luto-luto. Pala, it's a grade 4 student, pupil, kasi bros, eh.
7: Okay.
9: So, grade 4 pa lang yan, so, hindi normal, na may bitbit nga ba, kung silyo, ini grade 4 student, so, ini naman siya, yan, patawag, ang iyasin dahil hindi pa counseling sa anay kay Pedros, no? Kaga di patawag niya sa mga ginikanan, but yung parent niya, why nang palapit sa aton, sa mga guidance counselor at sa principal para tanita mga kuton, wala kong maaaring bata, may bitbit ng konsilyo. So, ini ang nagtutukan nato dito kasi na sa ining eskulahan kasi sa Rhodes. Kasi hopefully, no, kung di naman, kita siguro naman ni Ma'am na nag-aayok siya sa ating matugangan at niya sa mga job orders dito sa eskulahan kasi sa Rhodes. Kay kulang din sila in terms of the orders na pwede natin magamit na security ng nakita ko sa kaya mabakal man siya yan mismo personally, mabakal siya sa metal detector, agutugang man yung seguridad, kasi sa kasi integrated school, yun yan, inter, tub-tub senior high, ini ang eskulahan, kasi sa gross, so matunga po, ang iya sining estudyante nga cover, kasi sa gross ang ining eskulahan.
7: So dapat may mga intervention na kay Pa Wilson, you know, kung padalman tabi yung problema sa eskulahan, ang mga kabataan, di ba na magbitbit sa mga amo ng mga hinganiban kung waay sila sang masiling naton eksperyensya o kung na kwan man bla, nabuli man, ginpahog, gin ano ni, gin sita, daw may amo na bla nga kahimtangan, kay ang bata, kay Kipa Bulson, sa tutuod lang, hindi niya magbitbit sang hinganiban kung naibaluan nila nga wala man tuya sang may nagabuli sila. Diba? Huwag sila nagapahog. Kita nakagi mata bata. Oh, gon pahugon ta syempre kinahadlok ta, kinanglan ta magbitbit man sang bisan na ano lang na, bisan ano lang ta nga ba bitbito naton, nga daw pang pangapin da sa kogalingon ta. Pero ako nagapati kun wala amo na nagkaluntad da sa eskwelahan or sa mga estudyante nga may mga pahog-pahog da, may pangbuli da. Ako gapati kuya nga mga bata di na magbitbit sang bisan, tagaan mo pa na iasang armas, hindi magbitbit kay nga man, itawahay mo yung eskulahan mo.
9: Okay, pero after that, following sa natabo sa Tacloban, ini ang school head, ang ini nga bulutuan, nag-classroom, nag-libot, nag-classroom, nag-classroom, kay Fredros, si iyan niya ang technique niya ni Ma'am niya dalo, naman niya sa, hinaya, iba lang ang sura, kaya si Fredros sa, o yung pinakman, o palagaan, na higit sa isang kasisa, na ginapaisip niya, yung ang grade 12 student, niya, respetuhon sa palanggaon man ang ila sa mga mangkuti na maging serve as role model man pala ay sila ang magulang sa bilog ng campus ng Kipper Road. So
7: ako correct.
9: Na iyan na amo naman ang technique aside pa sa security na iyan naman yan na ginapatigayon ng Kipper Road na kung pagbakal siya isang metal detector. But hopefully, dapat ano man si Ma'am na tanig last minute na matabukay sa Ubrahon Manila.
7: At tong kutsilyo nga nakuha sa biktima din to nakuha sa guard mismo or sa pagsulod, pag-ukay sang bag, ano man?
9: Kasi parang sa information nga nakuha naton sa pag-ukay sang iya, sining, tawag sining ni advisor, kasi parang doon ang check lang malasang bag, kasi parang tao.
7: Very good. Random checking, kumbaga. So meaning, nakalusot sa gate.
9: Makalusot kay Wayne
7: oh.
9: Man sa detector that time kay Tegros ito suto mapakal na si Ma'am kaga posible hindi naman ina mano hindi naman ina maluwat kay may metal detector na kasi Tegros ang ila sining eskulahan o no? Mawal sa dayon hindi pagpakal siya na kasi Tegros
7: ahay ti kabay pang kabudlay nga daan kagi 5 Wilson amo ni bla mga bata subong perti kay isog na gid
9: amo na trending alam mm-hmm. Ni kita Tegros no kay do iya gid subong bulan sa internet kita Tegros sa kanamo sa mga estudyante pala na yung bulpato, ini mga ano, sa una yan, sa simpo nato, kaya sa God, kaya poses lang, ini yung posel lang, bitbit sa mga bata. So, pertigit ka alarming ka, yun, especially nga ang eskulahan, dapat should be child-friendly,
7: correct.
9: Kaya maging safe, no, sa tanan ng mga estudyante, na nagpatulong, pero ang kita God.
7: Mm-hmm. Sige, at least, ang at least, diri, ang eskulahan, may aras la, ginatawag naton nga preventive measures or mitigating factor para naman nga mapaiway ining kaangay sini. Kay ti ko nalutsan ka sa gate, may lang to, kay nagpagbukas ang advisor, nakita. What if kung ginbuli, tugali itong bata nga nakuhaan kutsilyo, nga napuno naman bi, kay namuno, kundi dako pa nga problema.
9: Dako, hindi nga problema. Kaya, Fevros, kagana nawag naman sa ato, sinabi si Kitag Bros, kaya nakita nila ang ato sa mga posting. So, makandak man sila sa ila, sa independent investigation.
7: Very good.
9: So, hindi rin kasi why naman nakapablatter yung iskulaan. Kasi, well, okay, why na ganun, nagpalapit ng ginikanan. So, that's the time tanong makuha ang detalye pala ng ining insidente. No, but ang family, why nagpapita. At hindi hanta naman ang kitag Bros, kasi sa mo ng insidente, posible na kuya or hotdog man ang iya sa ginikanan nga mapakita.
7: So, hindi dapat ah, hindi dapat ah. Dapat gani ko nikaw ginikanan makagto ka gina kay dapat mangin aware kasi na oy bata ko gani gabit-bit ni why meaning why kakabalo may ginatago dapat ginusisa inang bata nga to nga gabit-bit ka haw hindi nga gabit-bit ka kutsilyo haw anong problema there's something wrong sa eskwelahan sinong gabuli si mo nga gabit-bit kas na kay kon pabayaan ta naka K5 Wilson daw pariyo lang nga daw ginakonsinti ta sa mo nabatian mo to gapo nga akon sining palanggiran nga atong sa death row na tong suspect nga binitayo na nga nagasulat sa kay mama niya nay tani upod ta kadi nga bitayon subong kaysang gamay ko ang tanan nga sala ginubra ko ginapinan mo ko ginakonsinti mo ko so nagbutang sa una-una ko nga tanan nga ginhimo ko insakto ti kinakapatay ko kay nagpanghold up ko nang rape ko ti abigyan insakto ti nay dapat ginupdan mo ko di oh do mo na blaka kay Fabuson dapat as parent no hindi tayo pag i-disregard kuni patawag kasang teacher sa eskwelahan kagto ka kay concerned na sila sa imo sing bata hindi na sila gusto nga maging kriminal bata mo hindi na sila gusto nga makahalit ang bata mo kun mahalitan ang bata mo that's why dapat sa mga ginikanan hindi tani pagpaiway kagtuan istoryahon ang bata istoryahon ang maestra sir ma'am anong problema sa bata ko para ma-address ko? Di ba?
9: If I cross my subon ko na sa hambal mo.
7: Oo.
9: Samtang temprano pa.
7: Nan.
9: Pag bata, pag ito kinanglan, ano, nag-itipat na o, nag-itipat na worst kid yun yung, ano, yung, if ever, naman ako, magpakonsente ang positive.
7: Oo.
9: So, why takabalo, if I cross, it's a peer pressure, o kung ano man yung sistema, bala, if I cross, but alarming, yun eh, especially nga si amo niya nagkakatabo sa karon sa mga bulutuan sa puso Pilipinas kay Kevin Rods.
7: Ay, oo. Sige. Salamat kay Kevin Wilson.
9: Kevin Rods, update pa lang ini nga story ni no sa ato sining BCTO kung na matapos na ang ila sining independent investigation tuhoy sa ini incident kay Kevin Rods.
7: Sige.
9: Kung wala na ato sining update no nga nakuha ikaw sa patrol ng dulo sa inyo sa kalwan sa Mighty CD Tribatal Detection Man na dupo na ito sa patrol sa K5 Vincent Coralde na naman sa K5 Wilson Villana para sa kapiyon sa balita sa tisyo publiko kakalingawa sa Negros K5 News sa FM
10: K5 News FM Live Report
7: yan mo na yung problema kung isa sa aton sa mga ginikanan mismo no nga mga bata na itong pasaway kay sometimes kulang matas paglagay o basi kung way mo na ganiguro katilaw check ang bata mo na kumusta ka na sa eskulahan no naka anong problema? Kay ti basi bala sa aton kasi nga eskwela na da. Eskwela daw para way kulugtasan. Nga daw ang responsibilidad sa ginikanan ginapaslak na lang niya sa mga maestra kag maestro. 'Di ba? May ara iba niya ginikanan nga eskwelahan to kay kaslawayo na. Dito ka lang pasaway sa maestra mo. Ay nano nagbata ka pa imo yaman. 'Di ba? Dapat ikaw ang ginikanan, ikaw yung more concerned sa bata mo imbis sa mga teachers. Pangaduwa na lang ang ginikanan ng mga maestra mo. Dapat gaidan mong bata mo, opdan mo tong bata mo pagpatawag sa maestra. Dapat nakuan ka na. Mawori ka na yung patawag ko sa maestra. Oh. Hindi kay patawag ka, bayda. Hindi na magkagtuan na. Sila na ang disiplina, kaya aramad ang bata. Hindi sa may mindset, pag ginamang ginikanan mo, nagasiling bagid nga basta naka-eskwela na bata ko, ang maestra lang bahala ka. Responsibilidad sa maestra da. Hindi niya nami. Buligan mo niya dapat bata mo. Ay oo, nano maninga kung isa ang problema aras sa ginikanan ka sa panibalay. Kaluluoy ang mga teachers na ton. Nga sila ya ang nagkumbaga ang mga teachers bisa tutuod lang. I have a lot of respect sa mga teachers na ton. Kaya sometimes, ang mga teachers na ton magka-K5, sila ya ang di shock absorber. Sila ya ang nagka-problema sa problema sa bata. Ay. Adrian? Ma'am? Ay, gaalain pa matiyag mo, how? Na daw, ano ka daw, gasubo ka?
11: Ano nga, Bima, mag-iway pa ko ka pa, mao. Tapos si nanay kag si tatay, naginaway ba sa balay?
12: Oh, daw mo na! Di ang maistra pa yung problema.
11: Ay, nano, maning mga ginikanan mo man. Abi, dali.
12: Kung isa mahibi pa ng ginikanan ang maistra, kagtuan ng estudyante, i-comfort. Hatagan sa tanan nga nagkaigo ngayon nagtalupangod ang mga estudyante. Pero mga ginikanan niya, totoo ka tong itso, gapanahor, gas cutter. Pero mga bata nila ito nag-rinabuab na sa eskwilahan, gasalakit ng tiyan, why balon? Oh. Kag problemas panimalay nga ba minsan sa bata? Ti it can cause mga kaki-five sang rebellion sang bata. Garibeldi ang bata mo sa ginikanan. That's why yung mga bata, kung isa galayas, gakagto sa iban sila mga abyan kay dito nila ma-feel ang comfort nga supposedly ihatag sa iya sining pamilya o kon ginikanan. Ay, karon Newton. Alas 5.21, check kung katapusan ng balita, ay kadasig sa oras sa Kaki 5 Rovic na galing nagka-standby, no? Himalaon tabi si Kaki 5 Rovic Mungkal. Kaya ang ceremonial signing para naman sa City College of Kabankalan, ginpatigayon subong adlaw mo. Congratulations, Kabankalan. Oo, congratulations. Kaki 5 Rovic, please standby.
13: K5 News FM Live Report.
12: Kaki 5 Rovic, ibalita mo.
14: KK5 Rods, maayong hapon, no? Ginpatigayon, bago lang ginatapos, no? Uh-huh. Ang ginpatigayon nga signing of the charter of the City College of Kabankalan, no? City Ordinance number 2026-005, KK5 Rods. Kung sa diyan, dito tuyo, sini, amo ang pagtukot, no? Sang college, diri sa may siyudad sang Kabankalan, KK5 Rods. Actually, ginkalipay ini sang aton nga mga pumuluyo man nga makabenepisyo mostly ang aton nga mga Kabankalanon ka K5 Roads sa sining isa naman ka significante nga higayon nga nagpatigayon sa sining signing, no, nga agud masuguran na ang ining kolehiyo, no, or college ka baka. Actually, suno kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda sang nagpatigayon ini sa media interview kay K5 Roads. Ginaplastar na nila for the meantime ang mga classrooms, no? Agud maplastar, kagati ma-check kag ang mga personnel nga iga butang diri ka kay K5 Roads para masuguran na, no, ining ginahandom niyang college diri sa siyudad sa Kabankalan. Simple lang tinutuyo sini ka K5 Roads, no, sa sining pagtukod sining college. According sa iya, tuyo sini ka K5 Roads nga mabuligan ang aton nga mga kabataan nga makapadayon sa ilang pagtuon sa sining college ka K5 Roads. Kay tikon tanawon nimo giyaman gani sa mga prior interview natin sa iya, kahit sunok ba lang kay Perus na kaya gani isang iban, no, nga may mga college sila. Iya gani example, ining Bago City College, Lakalota City College, may mga kaangay sila nga college. How much more nga ang siyudad sa Kabankalan ang magtukod man sang sining college ka kay Perus. That's why na materialize ini sa bulig man sang mga city official, no, kagati mismo gintambungan man kaginara sa mismo sa nasambit nga signing ceremony si City Councilor Helen Ibanez, which is amo ni siya ang committee chair sang education kag si City Councilor Zafra, City Councilor Antolo, City Councilor Jersey, ABC President Rigalea, no, nga nagtambong, no, sa nasambit nga signing. Upod diri kay K5 Roads sa mga school heads, ang mga sari man nga mga eskulahan diri sa may siyudad sang Kabankalan ka K5 Roads. So si tiyamo to nangin madinala
12: ka K5 Roads
14: next sini. Yes, sir.
12: Oh, bali ceremonial signing pa lang ni. Pero mga estimation nyo bi na interview mo kay Mayor, mga when ginibi ipatuman kay K5 Rovic, dala-dala na tanan, ang rough estimate mo lang, dala na mga classrooms, ano masugod, mga more or less mga pilat 3 years from now?
14: Actually, ka K5 Rovic, hindi na niya kuno niya. Samtang ginatapos, bala ang tanan, isuguda na niya next year ka K5 Rovic.
12: Ay, wow!
14: No? Subuda na ni next year, no? Kahit si next year, subuda na ni enrollment sini. Kag magasugod gid yan next year.
12: May eskwelahan na, may eskwelahan na yan na may mga build, may structures na, building structures.
14: according sa iya kanina, ongoing ang ano, ongoing ang tawag sini gani, ang negotiation sa duta nga pagatindugan sini, but for the meantime with K5 Broads, according sa iya, posible diri ni anay butang sa aton nga KTC o Kontrabankalan Training Center, kasi may mga classroom kita di ka K5 Broads nga para may mga test da kita di ka ba nga gina-offer din sa syudad, so may ara dira ang mga bakante nga classroom possibility amuna ang for the meantime gamiton samtang gina-construct no ang ining mga infrastructure sa pagpatukod sining aton nga college diri sa syudad sa Kapakalan nga K5. Actually 140 ka mga estudyante no ang ginalauman nga makapa-enroll sini sa duwa lang man ka kurso ka K5 Broads. For the meantime, sa kada kurso may duwa ka section. Ang course diri nga gina-offer sa sining college ka K5 Broads sining Bachelor in Human Services. Kada ang isa amo ini ang Bachelor in Human isa ka ang Bachelor of Science in Social Work no amo ni ang isa no sa mga courses ang iga-offer sini kada kurso may duwa ka section kada section ka K5 Broads 35 ka mga estudyante. Mm-hmm. Kaya amo lang nanay for the meantime ang ginatagsang chat nga guidelines nga pwede maka-operate ining aton nga college sa syudad sa Kabankalan ka K5 Broads.
12: Sige, salamat gid kay K5 Broads and congratulations sa Kabankalan.
14: So far muna to madulong nga update sa sining git patagyon nga signing no para sa sining city para sa aton nga college nga igatukod diri sa may syudad sa Kabankalan kati nangin malipayon man syempre ang pagpaningwa man sang aton nga mga city official, city council sa pagpanguna ni City Vice Mayor Divina Gracia Miranda ka kay Pebros sa sining City College of Kabankalan. So far mo na sa dulong update, ini nga balita rin na dulong siya sa DTX 500, might isi ka K3 fire report, ikan sa patrol. Kaya naman si ka K5 Robin Mukal para sa kampiyon yung balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negron. K5 News FM.
15: K5 News FM. Live report.
12: Maraming salamat kay K5 Rovic Mungkal. May nagaling panahon, no? Salamat kay K5. Thank you so much sa tanong nga nagsuporta sa K5 News FM from Radyo Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Magkapatigayon kami sa amon sing ikasyam nga anibersaryo na would be on June 28, 2026. Salamat sa tanan nga mga surab supporters nga nangin KSS sa aton sing Rayo Foundation Incorporated, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, to all the partners sa K5 News FM, sa mga sponsors, salamat gid nga madamo sa inyo. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM na Bacolod sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramig Uy. Sa technical side ka K5 Rimuel, ka K5 Adrian, ko naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. D3 you may VCO, VCO you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sige, sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kusang tabuyan. Kusang lakapakain ng sang gluter na. Galabo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluter na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gitang mabulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Garagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, 5:36, sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong hapon siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalay ng D3 Bio Evening Newscast. Sining Biyernes sa Hunyo 26, Studios Mil 26.
1: Makita ka babatiyan kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatiyan magkita sa 101.5 MHz sining mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa Mighty Sea, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, lokal grade 4 students sa Bacolod nakuhaan kutsilyo sa eskwelahan.
1: Samtang sa balitang nasyonal, kaso nga paglapas sa Anti-Hazing Act, ginarekomenda raman sa CIDG ng igapasaka sa 11 tanan ka mga individual, ang utaman sa kamatayon sa duha ka Ateneo athletes.
0: Sa balita, international 1,755 ka mga persona nagpositibo sa Ebola virus sa Congo.
1: Kag sa balitang sports, Alex Iyala ginakabig nga best partner ni Venus Williams.
0: Kag sa ato naman balita, entertainment, Riza May Dizon kag Bimby Aquino nag-reunite. Las 5:39.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal, nakuhaan sang kutsilyo ang isa ka grade 4 pupil sa isa ka bulutuan sa syudad sang Bacolod.
1: Nakita ang kutsilyo sa sulod sang bag sang estudyante samtang nagapatigayo naman sang inspection antes magsulod sa eskwelahan.
0: Ginpaidalom na sa counseling ang bata kag inistorya naman ang ginikanan sini.
1: Sa dugang pang mga balita, patay ang 18-anyos nga lalaki samtang pilaso naman ang duha ka mga minor de edad matapos nga magbungguan ang duha ka mga motorsiklo sa Barangay Burgos, syudad sang Cadiz.
0: Ginkilalang napatay nga si alias Silver samtang pilaso naman sanay alias L. June, 14-anyos nga angkas ni Silver kag si alias Rod June o kun Rod June, 15-anyos nga driver sang isa pa ka motorsiklo.
1: Sa initial nga investigasyon sa Cadiz Police Station, naibaluan nga nagabiyay si Rod John agi ka naman sa sentro sang Cadiz padulong sa Barangay Burgos samtang si Silver naman ang alin sa Barangay Sikaba pakadto naman sa Cruising Martesan.
0: Suno sa panaysayon sang saksi na dulaan sang kontrol sa pagmaneho si Silver, rason agaw ini isang linya kag nabunggo sa ginamaneho nga motorsiklo ni Rajon.
1: Bangod sa mabaskog nga impact, nalampo sa mga biktima sa semento nga nagresulta naman sa patal nga mga pilas nga sa ila sini kalainlain nga bahin sa ila sini nga lawas.
0: Ilay naman yung gindala sa mga katapos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO ang mga biktima sa Cadiz City o kung Cadiz District Hospital agod pa dayon nga obserbaran.
1: Apang gindeklara naman nga dead on arrival si Silver bangod sa patal nga pilas sa ulo samtang padayon pa nga ginaobserbahan ang duha ka mga minor de edad nga yara karon sa ospital.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, napasakaan na sang kaso nga murder ang tatlo ka mga suspect matapos nga ginlampusan sang bato sa ulo. Ginhigtan ang kamot kag ginhaboy sa creek ang isa ka lalaki sa barangay Masulog sa Banwa sang La Castellana.
1: Ginkilala lamang ang biktima nga si Sunny, 48-anyos ang edad, nagapuyo naman sa sibitan nga Banwa samtang ang suspect amo sanday Raymond, 30-anyos kag si Rumnika, 20-anyos kag Junafel, 18-anyos.
0: Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Southern Negros sa utod sang biktima, halin sa birthday party si Sunny, tubtob nga natulugan sa waiting shed bangod sang kahulugmon.
1: Apang nagpresentar ang tatlo ka mga suspect nga idulong ang biktima sa ilabalay

0: and Aquatic Resources o kung BFAR, nagkalamatay ang mga isda bangod kulang sa oxygen, nga tugas sa mataas nga temperatura, mahina nga water circulation, kag pollution.
1: Sa dugang pangamabalitang local transfer student ginpulihan sang tatlo naman ka mga estudyante sa Bacolod. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Wilson Villana.
2: Hubag nga tudlo, lagob, pilas kag bakiras. Ini anaangkon sa isa ka 19 anyos nga estudyante sa Father Gracian Moray Avska Integrated School sa Barangay Granada, Bacolod City. Ini matapos nga ginsipa kag gintapungol sang tatlo ka iban pa nga mga estudyante. Suno pa sa biktima, naggamit sa pitsikorno ang mga nagsumbag sa iya kag maigo ini sa ulo. Gindala sa Adrian sa ospital kagabi matapos ini ang nagpalanuka. Ang ginalinan sang kamo, tungod lamang sa panunok-tulok ni Adrian nga isa ka-transferee sang isa kabulutuan gikan sa Quezon City. Ginpatawag naman ang biktima kag involbado sa kinagamo na isa ka grade 10 student kag mga grade 12 student. Nagatubangay naman ang mga ini sa principal's office. Nagpasiguro ang piyak na bahin nga mabulig ini sa pagbulong ni Adrian apang disikido sa gihapon nga magpasaka sa formal nga reklamo ang pamilya ni Adrian. Ginatanaw sa karon sa principal ang pagdugang hire sa mga job order agud magbulig sa seguridad kasubuman sa pagbakal sa metal detector. Dugang pa sa amuman nga bulutuan na kuha ang kutsilyo gikan sa grade 4 pupil kag iniangin pa idalom naman sa counseling samtang padayon pa nga ginalambot ang pamilya sini. May police visibility man nga ginpahamtang sa lugar apang pagpanghangkat sa karon ang pagtalikod lang sa mga ini kag dira magluntad ang kinagamo. Luyag sang tiyo nga mahusay na ini agud wala na sang tungtanay nga matabo. Para sa D3 Bayo ini newscast ini nga balita ganadun o sa inyo sa kaluan sa Mighty C D3 Bayo kag DTX 500. Upod sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, registered voters sa Negros Occidental, mas madamo subo nga tuig. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
3: Sa data nga ginpagwas ang Commission on Elections matapos ang June 1 nga Election Registration Board o kon ERB hearing, nagdangat sa kapin 2,016,861 ang regular voters sa probinsya sang Negros Occidental. Ini ang mas mataas sang 7,297 kung ikumparar sa 2,009,564 voters sa tung tinalikdan nga tuig sa midterm elections. Sa karon aminado si COMELEC NIA Regional Elections Director Attorney Lionel Marco Castellano nga wala malabot ang target nga 5% nga dugang sa mga butante apang malipayo naman ang poll body bangod na dugangan ang mga butante. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong satan sa Galwanes sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawad sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National. Ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang inyong superior antioxidant.
0: Sa balita nasyonal, ginpang hostage ang mga empleyado sang Huni Hotel sa isla sang Sikugon sa Iloilo. Base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM, nagluntad ang pagpang hostage sang Huwebes, Hunyo 25, kagaina lamang sang kaagahon sini nga Hunyo 26 nakuha ang mga hostage nga nalakipan sa mga engineer, security personnel kag iban pa nga empleyado.
1: Nakuha naman si kapulisan si Alfredo Luis Dave Zarosa kag iyaman gwardiya kaina sang aga.
0: Posible nga magapangatubang ang mga ini sang nagasalampaw o kun nagasalalampaw nga kaso na nalakipan sa serious o kun illegal detention, attempted murder, robbery, grave threats, illegal trespassing, indiscriminate firing, destruction of property, alarm and scandal, malicious mischief, kag illegal possession of three class A firearms.
1: Nagalap naman sa social media ang video ni Sarosa nga nagadalas ang armas utang kag ginahangkat ang Ayala family. Alkalde sang Carlos sa Iloilo, gobernador sang probinsya kag iban pa angot sa ginapahayag sini nga land grabbing napasawan ng joint ventures kag nagpagpabaya sa pumuluyo sang isla.
0: Sa iban pa nga balita nasyonal, nagsaka na sa 81 ang kadamuon sa nagkalamatay, samtang 31 ang nagapabilin nga missing sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa maasim sa Rangani, base sa reports ng National Disaster Risk Reduction and Management Council.
1: Masubra 1.63 milyones ka mga individual ang apektado sang linog samtang kapin 87,000 ka mga balay ang nahalitan.
0: Sa dugang pa nga balita, ginrekomendar sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagpasaka sang kaso nga paglapas sa Anti-Hazing Act batok sa 11 ka mga persona nga ginaligar may kahilabtanan sa pagkalumos kag pagkalamatay sang duha ka Ateneo de Manila University.

0: The students nga Sanday Rene Butterbonia kag Divine Adili.
1: Nabawian sa kabuhi ang duha ka atleta sang naligdan ng Hunyo 8 samtang gidapitigan ng team building activities sa Dipakulao sa probinsya naman sang Aurora.
0: Kalakip sa mga giningadlan nga pasakaan sang kaso amo ang mga masunod. Top Baldwin o Kunta Baldwin nga amo ang head coach.
1: Si Grant Derns, strength and conditioning coach.
0: Cesar Vincent Javeliana Ilumba, strength and conditioning coach.
1: Din Cesar Castaño, assistant coach.
0: Sandro Nicolas Romero Soriano, assistant coach.
1: Reynaldo C. Jacinto Jr., assistant coach.
0: Paulo Manuel Maceda Adivoso, student manager.
1: Kag si Andrew Lorenzo Bondoc Salud, student manager.
0: Nalakip man si John Eric Kiambao Rueca, physical therapist.
1: Aris Ramos Ponce, ang utility ball utility kag ball boy.
0: Kag si Joel Palmiano Rapa o nga amo ang utility or ball boy.
1: Sunod kay Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimulya, iga pasa na sa Department of Justice kung DOJ ang rekomendasyon.
0: Ang DOJ amo ang magadesisyon kung bala may probable cause kagun ano nga mga kaso ang ipasaka batok sa mga ginhingadlan nga respondents.
1: Base naman sa resulta sa investigasyon, ginpaidalom na sa extreme physical activities punishment exercises kag sea based training under hazardous conditions Sunday Butterbonia kag Adili nga nagresulta naman sa pagkalamatay sa mga atleta sa tugtaligdan nga Hunyo 8.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpalayag sa Department of Energy o DOE nga posible mabuhinan o kung madugangan ang presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana base sa resulta sa 4 ka-adlaw nga trading sa international market.
1: Sunod sa DOE, posible nga maglabot sa tub 80 centimos kada litro ang mabuhin o kung i-roll back sa presyo naman sa produktong petrolyo sa masunod nga semana.
0: Kung magsaka man ang presyo, posible nga maglabot sa 1.50 pesos kada litro ang price increase.
1: Yari ang estimated price adjustments ng DOE sa Martes.
0: Sa diesel, 81 centimos ang rollback, tub-tub sa 1.20 pesos ang increase.
1: Sa gasolina naman, mayara 50 centimos ang rollback, kag 1.50 naman ang pagsaka.
0: Sa kerosene naman, 50 centimos ang rollback. Kung magsaka, mayara sang 1.40 ang presyo sini. Las 5.50.
2: Para Balita International, ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, nagsaka na sa 1,155 ang kumpirmado nga kaso sang Ebola virus infection sa Democratic Republic of Congo, Miyerkules nga adlaw, Hunyo 24.
1: Ang Congo, isa naman kapungsod sa kontinente naman sang Africa, nga apektado sang Ebola outbreak.
0: Sunod sa mga health officials, may 37 na naman kapersona nga na-diagnose nga positibo sa Ebola sa nakaligad nga 24 oras.
1: Na-record naman ang 5 ka mga persona nga bago lang nagkalamatay bangon na naman sang virus.
0: Sunod sa World Health Organization o kung WHO, isa ka rare nga virus ang responsable sa infeksyon nga ginhingadlan sa mga eksperto bilang Bondibogyo virus.
1: Ginpalaigman sa mga eksperto nga wala pa sang vaccine kag treatment ang nadiskubrihan batok sa Bondibogyo apang may mga trials na nagpatigayon sa masunod nga semana para naman sa treatment sang Bondibogyo infection.
0: Las 5.51.
2: Balita sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alex Ciara, ginakabig nga best partner ni Venus Williams. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuez.
3: Napabilib sa Pinay tennis star nga si Alex Ciara ang tennis legend nga si Venus Williams. Iniang matapos mangin tandem ang duha sa doubles sang Bad Homburg Open. Gintawag ni Williams ang Pinay bilang the best partner. Para naman kay Yala, dream come true nga nakapares ni ang anay world number 1 kag multiple Grand Slam champion. Para sa balitang sports nga gedulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Ryza Mae Dizon kag Bimbi Aquino nag-reunite. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
4: ginpakigbahin ni Riza Dizon, iloisang host nga si Riza May Dizon, ang mga litrato kuha sa ila pagpanyapon kaupod si Chris Aquino, Bimby Aquino kag Miles Ocampo. Madumduman nga damlag lang, nag-reunite ang duha kaanay child star nga sinday Riza kag Bimby sa noontime show nga Eat Bulaga. Kasunod ini isang pag-surprise appearance ang Queen of All Media nga si Chris sa nasambit nga noontime show. Ginkalipay man sang madamo nga netizens ang pagpakita sang mag-iloy nga Aquino sa publiko. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Pinareto-reto ni Chris Aquino si Bimby kay Riza. Tapos nag-dinner pa sila.
1: Si Riza, siya ni si Cha-Cha. Cha-Cha.
0: Cha-Cha, ginagalan mo na sa...
1: Eat Bulaga.
0: Cha-Cha-Cha. Oo. Hambal ni... Pagkita na inilagin sa Eat Bulaga, naghambal si ano si Chris niya. Ano to, batiin mo naman ang soon to be ano to, mother-in-law. Wow!
1: Grabe ha.
0: Grabe naman yun.
1: Pero, I don't know ha, si Bimby mas okay-okay sa kay Josh.
0: Nga, paano mo na sa...
1: Kasi Josh B daw, hindi siya same like nga daw ka normal ba lang nga. Eh, I'm not saying ano ha, pero daw ang ano, daw may something ano bala. Budlay na, basi mabash pa tadi karon.
0: Sabad man oh. Sa iyayaman. Ay, nako. Anyway, tigbalon tayo ni ang pagsaka na naman sang presyo kag pagnubo sang presyo sang gatong. Hindi ko
1: may tsindihan nga ang DOE.
0: Posible
1: no?
0: Siya nga hindi ko na magsaka. Posible man siya magnubo.
1: Magnubo. Kung ilang taon mo kung may comparison di. Ang diesel, 0.81 cents. While on the other hand, kung may increase siya, 1.20.
0: Dako, no?
1: Dako ang increase. Ang, gamay ang nubo.
0: Ang rollback, sinintimos. Tapos ang saka, piso. Sobra, no?
1: So, nami na mapatugong ka, that would be Friday. At least, balaan na gini ang projection nga on the next Tuesday, mamuna gini, may increase or rollback or increase.
0: Correct. Amuling balantayan ka na Friday. Kasi ginabase ni nila kung kamusta ang resulta sang trading. So, 4 days ni nga trading mo. Tayo lang taon tali next week.
1: Na-notice ko sa una, daway ka man ni mag-discuss ko ni, daway ka ni gatugga-tugga.
0: Doka wala pa kialam.
1: Subong na matiyag ko, doga tutok ka na gid.
0: Pero labay lang man bala akon. May mga gasolinahan di bla sa Bacolod. Mula bala gasunod sa rollback.
1: Ay tuod, ti dapat na imbisigaran sa DOE. May ara man akon big gasolinahan di syempre may card ko sa ila mo. So far okay gid ko.
0: Pililion lang ang nagasunod.
1: I think siguro mga dalagkuan nga mga gasoline stations nagatuma na pero mga magagmay gro inang do mga retail I don't know tawag sila. Mga ginagmay lang ang mga franchise do.
0: Diri sa may ano Petron sa may di ganini. NGC. Nan, may gasunod din na iya kay... Oh,
1: kay dira akong kapatugong.
0: Same ta.
1: Oo. Oh, dira akong kapatugong sa may Petron sa NGC.
0: Kaya na-notice mo ka kay Five Rods, lawig, pirming pila da. Kay inubo, mas lower ang presyo nila compared to others.
1: So that's why,
0: amo
1: na isa karason kay K5G, nga gabi ko kapuli.
0: Nan.
1: Kay da akong kapatugong at around mga last Jess as on si... Kaya huwag ginaya mayo pila.
0: Ligan, mga Miyerkules, naghapit ko da kay mapatugong ko. Kay tipila na lang tong ila, gasolina.
1: Kuha ka sa ilang card.
0: Naubos.
1: Kuha ka na card nila. May discount and at the same time may points.
0: Petron, beka
1: na
0: man. Kina-promote ka din, ha? Better Megan. Oo.
1: Grabe, kina-promote na sila, ha?
0: Kalawig-lawig mo na sang pila nila. Oh. Tapos pang sang ako na chimpo lang.
1: Wala na, boss?
0: Ma'am, wala na kami. Grabe, good no? Kalami sa inyo. Anyway, happy Sabbath, mga kakipay. Salamat gin sa pag-upod sa among sa bilog nga semana. Dason semana naman, igrita na ni nga daan. Happy anniversary, K5 News FM Bacolod.
1: Thank you.
0: Congratulations ko K5 Rods Palma.
1: Congratulations sa tanan nga team sa K5 News FM. Especially sa among nga gwapo, maskulado nga CEO, Dr. Milu.
0: Oo, nan. Kabalo na ka muna guys kung wala din sila sa Sunday. Syempre ma-celebrate ni sila sang ilang anniversary.
1: Yes.
0: Dito sa my secret.
1: Di Acapustuan Highland Resort.
0: Uy, sa Kapistuhan.
1: Kapistuhan, malakat na to, kilitaay kita to sa Kapistuhan. Of course, I would like to say thank you, Boss Ricardo Cano, Guaputan. Sa Tubangan, bisang manok ni Cano. Guaputan, da nga mon nga venue. Thank you, gida, Boss Cano, sa Kapistuhan Highland Resort.
0: Try nyo magsakay sa ila, bago nga, na ganyan, the cable.
1: Sa, of course, sa effort naman ni Kuya Eric Tenere.
0: Yes, Sir Eric, thank you so much. Tigilit, anay kita to sa Sunday sa may Kapistuhan Highland Resort.
1: Magapita to ah, mabuta-buta ta dito.
0: Para sa selebrasyon no, sa anniversary sa K5 News FM Bacolod. Grabe no, salamat din sa palayo ninyo nga suporta sa K5 News FM diriya sa Negros Occidental.
1: Yeah.
0: Happy weekend, happy Sabbath sa inyo tanan mga ka K5. Mga ka K5, amuya tong dalagko nga mga balita sa mga Biyernes, Hunyo 26 or Dios mil 26.
1: Bante naman sa Domingo ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sang bugos nga pwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka K5 Jean Shatita.
1: At naman si ka K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Happy weekend.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mayong nga gabi sa mga tanan, mga otoran, mga biyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa mga tanan. Sa gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapakamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mas nalip po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali pong ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita naming talakayin at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga katuram kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad, nga bisan pa sa langit, sa gintuga, or sa gincreate si Lucifer nga nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiyada na lamang nga nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nagrebuildi batok sa Dios. Kagway naging siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa, ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat, ang tanan mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na ang pagkamalaot sa mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita, ginaliwatan na diri, agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gidgali sa programa sa Ginoo, nga once saved, always saved. Dumudumun daw na pirmi mga katuran, mga kabiyanan, kay nga aman. Kabalo kita nga, suno sa record sa Biblia, aton ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang katao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japhet, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, apostasya si Japhet, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sa anghel, kag siya nangin madinalagon bangod kay Waygin siya mag buhi, butang balon, once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang kapangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin ba dinilagun ka, kag amuto ang ginkabig nga si Jacob, nga nangin ba dinilagun, ginbailuan o ginisla ng pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan na kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin nga tutum sa iya, ang katawhan ng Israel kun magpabilin nga matinumanon sa iya kasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inog pahuway, ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa iya tubangan lamang. Subo-subogin nga kasaysayan kay napustasya ang Israel, pagguwa ni Moses siyang leader ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star, kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria, dayon na ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon, sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napostasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi ang nabilin dayon sa Jewish Nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi napustas siya, gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sa Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sedekias, nag-edad sing 21 katuig, sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir. Siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Juda kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia, gani si ka napulo nga adlaw, sa ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari. Si Nabucodonosor nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ika-11 katuig sang pagahom ni Sedekias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad nalusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sedekias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagiwitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, kag nadakpan kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sedekias. Si Sedekias gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa siyudad sang Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang Hari sang Babilonia ang mga anak nga lalaki ni Sedekias samtang si Sedekias nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Juda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sedekias. Grabe, no? Kag gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonia. Si Sedekias nagpabilin sa bilangguan sa Babilonia, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na ito makita magutor ng kabiyanan. Si Sedekias porti niya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sedekias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon, gin ano pa ang iya mata? Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe. Dayon, ginpreso siya, ginkadinahan, hasta nga napatay siya dito sa Babilonia. Ang rason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52, versikulo 12, hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ikasundisunoybi katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonia, si Nabusaradan, manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari, kag ang mga balay sang kinilala ng mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabucodonosor sa Babylonia ang tanan ng mga tao nga nabilin sa siyudad subong nga binilanggo. Lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang. Kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga Babylonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito. Kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babylonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan sang mga baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga suludlan sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini, ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi, pareho ang tagsa-tagsa. Sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako, palibot ni si 8 katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 kapulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katampak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babylonia. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ng templo subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manuglay gay sang hari nga yadto din pa dito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babylonia nga yadto dito sa syudad sang Babylonia. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babylonia, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amo ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 katuig, 832 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan makuturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan. Sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ng mga bersikulo, pero aton isamaray siya, samtang hindi pagin kita magpadayon sa unhan, diri nato nakita nga, ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari, din pasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin ba dito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila pirmi, kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 gihapon, versikulo 31, hatas onhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babylonia, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ikadusi nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim, gindala subong binilanggo. Gindratar si Ebel Merodak, sing maayo si Joachim, kag ginatagan niya sing palang palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, dinhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na ni ang record diri maguturan baka masubok-subok nga kaimtang. So ang point diri sa aton ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem, naulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagawa sila sa Ehipto, sila si Moises, kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes, ng mga hari sang Medo-Persia, kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita, nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras, Kapitulo 1, Kapitulo 6, Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga, ginhimo naman nga, rebuilding of Jerusalem. So no, sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao, anong BC, meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon, hasta nga amo ni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amo na ni ang templo sang Jerusalem, nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa wansol sa propesya. Dayon, sa dari niya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dakugid nga kasubo ang naaguma ni Kristo sa iya nga nasaksihan, pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? Masubo, subo gid. Naman nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, araman sa Marcos 6, versikulo 1 hasta sa 6, kag sa Lucas 4, versikulo 16, hasta dito sa versikulo, sa katapusan nga versikulo sa sini nga kapitulo, sa kung basahon ninyo tanan, hasta sa versikulo 30, Direta makita magotoran makabyanan ang masubo nga kasaysayan. Ngaman, kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Ngaman kay ginpakamalaot. Pero aton nga basahon. Suno sa itong mabasa, magotoran, diri sa Lucas 4:16, kay nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya, suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni, amuni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna. Ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo samtang adlaw inugpahuway nagkadto siya. Ang iyang ginbasa kun inyo basahon magaturan ara ni siya sa 61 bersikulo 1 hasta sa 3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga amo ni ang basa nang ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4 bersikulo 18 diri sa Lucas ang Ginoo. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas niya ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sing pagbuhi sa mga bihag. Kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag. Sa paghilway sang mga ginpigos. Sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan kag ginuli ini sa manugbulig kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Ang butang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3 ang katumanan amo siya mismo nga dere siya suno sa propesya siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo ginbulong ginayo tanan nga mga lain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay nakabalik man sila sa halina sila sa pag-ulipon sa Babylonia. Ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas. Ang natabo magaturan masubo gid katama nga aman. Kaya sikway, pero dere, natuman ang propesya. Pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arason, amo naman ni dere sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila indi bala ini ang anak ni Jose so dito na dayon sila tingala naman tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh pero kag nagsabat sila sa iya nagsabat si Kristo sa ila sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton manugbulong ayuha ang imo kagalingon ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta. Kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. ano nga ang ginagamit ni Kristo? Kay ang babae nga baluto nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton, kag amo pa ang nagpakaon kay Elias, samtang ang mga Israelita, akig nga akig kay Elias nga aman, kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab, akig man gyapon nga aman, kay napusta siya na ganin sila. So, ang point there is, bisan sa panahon ni Kristo, ginagamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga, na apostasya, kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga, wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parehin kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aruon sa Israel sa tiyon ni Eliseo nga manlagna. Kag wala gid sa ila sing ginayo, kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si, sinaaman hindi taga Israel, pero siya pa ang ginbulong, ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then, sila tanan sa sinugo nga puno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod hadiin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nila nga patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas, kay hindi sila makabaton, kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kay anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man ang pagtuo kay kagtuon man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi lang mabaton. Samtang si David, isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo. Nga aman, kung masahon ta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 27, kag hasta 29, amo na ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak, pero indi kaluyag karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo, halin karon indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Sos naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pabasahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, may balaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sa sulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga babay kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan, sa Jerusalem, kag natabukin sa ilah, nga hindi dapat tani matabok. Pero ang aton diri nga istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved, always saved. Nga kung naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan. Walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabok nga kun naluwas na ang tao, hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita, nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si iba lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambalan na sa Ginoo, nga kung ang tao nga nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkatoran magkaibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So, tapos unta na ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ninyo pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay amin sa mutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Ang pagtuon sumong, simanal na pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa ngatong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay lunggong translation sa ngatong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host sa sinigatong programang Pagtuon Sumong. Kari ang atong duwa ka mga masunsun atong ng mga resource persons, mga kauturan nga ako nakibalo nga you have been blessed sa ila nga participation, sa ilang contribution in the past. Ang una na akong pakilala sa inyo si Engineer Frederick Linatan, isa siya ka electronic engineer, mga kauturan. Kagsiyaman ang aton nga head elder diri sa aton iglesia sa Central Philippine Adventist College Church. Isang man siya sa mga professor sa aton nga School of Engineering and Technology. Sir Engineer, maayong adlaw sa inyo.
1: Maayong adlaw, Pastor. Kag sa aton nga mga sumulunod, upod man kay Pastor Carrado. Sa inyo tanan, kami nagatamyaw kag nagapasalamat na nanging kaupod naton liwat sa ini na pagtuon sa katapusan naton na lesson sa sini na quarter. Kabay na madalom ang aton matunan kag ma-apply naton ang bilog na quarter kung paano naton ginapatubo ang aton na relasyon sa aton Ginoo.
0: Yes, and that's correct. Kanami, sir, sa imong word gamit. Kabay pa madalom-dalom ang aton matunan, mga kauturan. Aray na kita sa conclusion nga bahin sa aton nga leksyon sa sini nga quarter, growing in Christ. Ay kaduan akong pakilala sa inyo, mga kauturan, pero na nagiging nyo sa makita. Si Pastor o Conductor Rafael Carrado, isa siya ka-Doctor of Mission, mga kauturan. Siya ang aton nga head sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Doc, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor, Engineer, mayong adlaw man sa tanan naton no, ang mga kauturan sa tibuok kalibutan, tanan nga mga makaintindi sa Ilonggo. I'm so happy nga naging kabahin ako no sa sining programa. Kagbadayon naton ginahatod ang Ilonggo nga version sa aton nga leksyon.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Kabay pa nga sa padayon man kamo sa pag subscribe kag pagpadayon pag pamati, mga kauturan. Every week ara kita. Ara man kita sa K5 News FM. Kada alas 8:30 tugtog alas 9 sa gabi. Mabatian ini sa bilog ng Western Visayas diri sa Negros Island Region, kag bisan pa sa Southern Mindanao kag sa bilog ng kalibutan. Ato na naidoko ang aton mga ulo sa pagtuon. Sa sining atiyon ginuyari kami, nagapalapit sa imo. Nagatugyan, nagapasalamat una bes. Kagkaroon nagatugyan, sininga pagtuon, kabay pa. Ang pinakamanami, gid, amon matunan right now. In Jesus' name. Amen.
3: Amen.
0: Sir Fred, ang aton sensaran nga teksto.
1: Ang aton na teksto sa sinina simana, sa lesson 13, makita ini sa naunang Juan, kapitulo 3, versikulo 2 nga nagasiling, mga hinigugma, karon mga anak kita sang Dios, wala pa mapahayag kun mangin ano kita, apang naibaluan ta nga kun magpahayag siya mangin kaangay kita niya, kay makita ta siya subong siya gid.
0: And that's correct. Okay, mga kauturan, Sir Fred and Pastor Rafi, ang last week bala share him. Ang isa sa ako na pabilin sa akong understanding is host authority. Kay ginsugo kita mo, kay ginsugo kita sa Great Commission, lakat ka mo, pangwali, kag pamautismo, tudluan ninyo, kag pamautismo. Okay. Ang punto itong ako nabilin, nga natunan, is that host authority has was given, okay, was implemented. Sino otoridad ang nagsugo? Tigabalo kita ang otoridad sa langit na ginhatag sa anak. Okay? Both heaven and earth. Karon niya, into eternity. Ang aton nga leksyon para sa Hunyo 20 tungtob Hunyo 27. Sir Fred, ang imo kay na unang taka. Ang imo kay na ng siling kang ang aton leksyon sa sining quarter is growing in Christ. Mm-hmm. Ano bala ang aton nga na kutlo sa sining ngano ning quarter, and then we are now introduced sa walay katapusan. Mm-hmm.
1: Madamo kita na natun-an, no? Ang isa ko na doon na significant ko gid, ang especially ang lesson 1 bala, mm-hmm. na dapat mausisa naton ang aton kaugalingon, the reality mm-hmm. check. Kay dira na magasugod kung nagkakabala ka kita sa aton na kondisyon, nagatudlo ina sa pagkakinanglan naton sa aton Ginoo. So, isa ina na doon na particular gid na ako na natun-an, sa madamo ng mga bisis, ini nagapakita man ng ato na lesson na ang Diyos mismo ang nag-initiate para mangin kaupod niya kita. Sa tunga sa ato ng mga pagkakulang, mm-hmm. siya ang nagapuno. So, gusto niya gidya na mangin kaupod kita sa walay katugtuban. Yeah. Kagamo ni ang ato ng tigulo sa sini na si Man.
0: Doc Ruff, ang ako isang nakita man, nga sa ato ng pagtubo kay Kristo, it is not just that there. Ang Ginoo may saad, nga kung kita magtubo sa iya, there will be rewards, there will be good things that will happen to us. Yes, Doc.
2: Ang akon kung i-connect sa kinatibuk-an, no, na lesson, siyempre, ang pagtubo, hindi siya nag-end up sa tubo lang. Sa harvest gate. Oh. Ang unang akon nga nakita nga sa sining election subong asimana, mag-end up gid kita nga may
0: mapuslan
2: gid
0: mapuslan
2: ang pagtubo tanan nga mga abono nga ginbutang para lang gid nga magtubo kag magdako importante at the end maapil sa harvest kag padulong sa langit ang padulong.
0: Yeah, in the idea of growing bala.
2: Yes.
0: Ti magtanom ka matubo gin man na.
2: Matubo.
0: Pero ti hindi lang until tubo. Mm-hmm. You have to harvest. Ang karon nga semana amo ning aton tunan. Mm-hmm. What will be the result? Okay. Yeah. Living today. May mga signs of fulfillment, mga signs nga naitabo. Yes, Doc Rap. Inahon take up. Ano ang aton nga masidingan diri sa Sunday? Living today. Ang aton nga pangabuhi karon, aton pagpuyo karon, what is the significance about it?
2: So, kung aton lang taon, aton leksyon no mga kauturan, subong nga semana, do medyo practical lang gid siya tungod kay kung aton lang taon, ang aton nga adlaw-adlaw nga cycles ang kinabuhi, mabugtaw sa aga, makaon, makatulog, magaro. Pero, makambal ka nga, ano pagidbala ang bag-o sini? Ano pagidbala? Kagang samtang nagapadayon ang aton nga kabuhi, makita taman nga daw may ara katapusan ang mga butang. Kahit makita naton nga nagakalaya na aton mga buhok, nagaputi na aton mga buhok, daw pero amo na siling bala nga aton makita ang mga sinyalis, no, sa aton palibot kag sumala ni Kristo sa Mateo 24, iyan na nigin panghambal, tanan man nga mga nagakatabo sa aton nga kalibutan, may mga signs nga malapit na langgid ang gintagna sa Diyos, ginhambal sa Diyos nga mabalik siya. Yeah. Kag amuni ang hambal sa aton leksyon nga malayo man o kun manugay, mataas man aton kinabuhi o kun nubo, ang importante aware kita that this world o ini nga kinabuhi one day will end up kag matabo gid ang ginsaad.

0: Yeah. In general.
1: Amo man na bilang Adventista, no, do dako nga to na responsibilidad bala sa pagpanumdom sini. Kay kung why hindi kita mag-participate to share the coming of Christ, mangin amo to, psycho lang gid, na do wala ending, but as we preach na of His coming, na mangin kaupod kita niya sa walay katubtuban, diri ma-change ang aton nga perspective mo na may palabuton kita gali. Kan isa ko man na nakita, Pastor, ang sa title blan nato na Into Eternity, gintan na po ang definition sang eternity, endless, wala sang gibsugudan, kag wala sang katapusan. Ang akong perception sa una na kung mag-abot ni si Kristo, dira masugod ang eternal life. So sa ini, makukun wala, hindi gali in that time na nagsugod, hindi wala gani kinsuguran. So how can we say na pag-abot si na time, dira palang masugod ang eternity? That's why ang title nakita ko Into, meaning ang presensya sa Ginoo iya nagakaboy, wala siya katapusan. Pero kita ay pagkahulog naton sa sala na utod ina na pribilehiyo, pero after we sin, God is trying to revive sinang kabuhi na ginhatag niya sa aton na to live eternally. So that's why ang aton na mga lessons subong na to grow with Him para mapasag-uli kita sa pagkabuhi sa sina na walay katubtuban. So, madamo man na ma-observe naton sa mga katauhan bala. Base isa man na naton na mga eksperensya, kisa gapabot kita sa mga dalagko na butang na matadlong ko kung mag-amunan ni, labi na gid kita bala na nagatuon sang katapusan o propesiya. Na doon ginabantayan naton kung lapit na amunin mga talandaan, close of probation. Data matutom na kay close of probation na. Pero amuning lesson naton, dako na factor ang pagkabuhi naton sa matagadlaw na magadulong sa atong sinaan.
0: Yes, and that's correct. Kailangan ito isang punto mo, sir, nga kag si Doc Ram na mentionar mo, nga ining aton nga life is daw cycle lang. Kag di, wala tagabalo how long. But the point is, ang aton kabuhi is short. So, amo na siya. So that's why we have to prepare right now. We have to be serious right now. Because even though na hindi pa mapatay na lang kita, wa ipakabot ng Ginoo, that's not the question. That's not the problem. Ang aton yung concern is our life right now. Di, labi na sa amon yung mga senior na ginaisip na. Do you have some more, Doc Ram?
2: So amo na, nga kinanglan mag... Kaiti, although cycle ang kinabuhi, pero may padulungan.
0: May palabuton.
2: Sumala sa Biblia. Ti, sa aton niya, sa aton nga kinabuhi, abin, natural ang ginapaabot, abin, si kamatayon, ang pagbalik ni Kristo.
0: Yes.
2: Amuni ang nagahatag sa aton, actually, inspiration.
0: Exciting.
2: Samtang nagkinabuhi kita sa cycle sa life. Yeah. Kung wala ni, siguro... Kung sa eskwela pa, sige lang ka eskwela, why graduation?
0: Why graduation?
2: Daway ka sa paaboton, daway ka sa pakaduan, daway ka magabal, saan mo pa kung magseryoso? So, atong leksyon na gambal, nga tungod sang palaaboton, tungod sang, propesiya, nga, or mag-aabot, nga pagkari ni Jesus, o kung kamatayon, ini nagadulong sa aton nga maging seryoso. Sa aton nga kinabuhi, kag kinanglan aton nga ligunon. Ano na sa Ilonggo gitu. Ligunon ang aton nga relasyon dira sa Ginoo regardless kung bata pa ta o kung gulang na ta, kung ano, kay sometimes amo tagambal ng dinner nga maseryoso lang ta kung gulang na ta, maseryoso lang ta kung lapit na kita na tundo, nagkaletabo na gid. No? But our time today is a time for us to be serious.
0: Yeah. Amo bala na Doc Ram, no? Kada sabado bala. Pamisiya ako, pamisita sa mga simbahan. Di ina ng mga tao, ama aton makita every Sabat.
2: Yes.
0: Hasta kang sumunggulang na, gadukoy-dukoy na, ara lang gyapon. Na, di, kung hindi ka na serious, mandulaan ka na, sang panumatakan ka na.
2: Oh.
0: Yeah. But because of our hope, ang isa sa mga nanami ang wagin na isa ka pastor, nga nagwali. Nga if there is an assurance, there is a promise that God will really fulfill, is His second coming.

0: Lamborghini. Ti amula na naghatag sa atong sang kabuhi to hang on. Ada kada semana, kada semaduara, ta simbana mula manggihapon support anon. But yet a lot had remained faithful because of that hope. Sir, Monday, finally, face to face.
1: So amuning hope na to, no? Dako na to na ginapaabot na sa pagbalik ni Kristo, makita naton siya nawong sa nawong. Ginbalikan ko gamay kung kita gintuga sa iya dagway, you know, sa iya imahen. After mga 6,000 years na kita, no? And ang katawahan na hulog na sa sala. Nga kung pamangkot lang, aton la imahen, ara pa bala ang image ang Ginoo sa atong kabuot, sa kabuhi naton, because of sin, pero we know na ang Ginoo gusto yagi na ma-revive. And when he comes, no, biskan gamay na, may ara gyapon na makita na sa ako na pagpati na may dagway kita, kag ang kuno niya kita bilang inanak niya. Kaya kung hindi na tsura mo, hindi ka masiling na bata ko ni, kay lulain man ni. No, basi anak na ni siya sang tiyak, hindi anak sang Diyos. So, dra na ton makita na isa ka dako nga excitement ang pagpaabot naton na makita naton si Ginoong Hesus. Gani sa ambahan na nagasiling na wala na what a day that will be. So, matahom na sa ina natin na mag-abot isa ka dako na kalipay naton na makita na naton na naton ng Ginoong manluluwas na sa tunga sa atong pagkasalawayon, he is faithful to forgive us, but now we can see him face to face.
0: The crown.
2: May ara a popular nga title sa mga wali o ano, lest we forget. Kag madumduman ko tong isa ka ano ba ka, kung mangkuton ko no ko ka ikaw kung tagadiin ka, kinanglan ang aton kuno nga isabat is kung mangkuton ka diin ang residence mo, amuna sipak ang imo nga residence. Pero kung diin kuno ang imo nga heart, ang tawag kuno sina domicile. Hindi residence. So ang Biblia nagambal, aton leksyon nagambal nga base kung sa aton nga ginahimo kada adlaw, malipatan ta nga taga langit kita.
0: Yes.
2: Kanang ang aton nga domicile is heaven.
0: Is heaven.
2: Kung where our heart belongs. No? Sa human side, para sa akon, subong aribidi ang residence ko sa Murcia. Pero sa human side, kuya, ang akon domicile Mindanao, kay atuya ang akon nga akon niya mga pamilya, akon nga mga utod, mga
0: dito kay nagtubuan
2: sa buot. Nagtubuan sa buot, so mo nang domicile ko. Pero te ginbalik sang author mo sa sigin siguran nga ang aton domicile yan sa langit. So lest we forget ba nga malimtan ta ba nga sa kabisi sa aton or sa kanami isang sitwasyon ta malipatan ta ang you know nga tagalangit ka rito.
0: Yes, no. Nadumduman ko pala ang mga asawa sa pastor. May ano sila, may meeting sila. And then, ang isa sa mga lecturer, nag-emphasize. Nga remember, you are not your own. Ginadala mo ang ngala, ang pilido sa imubana. That's why, hindi mo na amusingan, hindi mo na higkuan. You preserve that name. Di kita, may name kita. Christ ang aton nga, si Kristo ang aton nga ginadala. That's why hindi nato na amusingan. Hindi. Aton na i-preserve on, aton na siya ipakita. And then finally, face to face. Hindi na kay virtual ang...
1: Hindi
0: na yeah, amun ang aton nga, one day kid. Sa sini ba lang, kanami isang sini, may isa, sang Ten Commandments, may isa ka portion to, engineer. Nga ang tigulang nga nagatrabaho, ginahanot siya sa Egyptian. Nga ilang nagatanaw siya. Lord, when I can see your face. Nga all of this will be ended. Nga among kabudlayan. So nagapaabot siya, napatay lang ito siya. Has never seen. Wala siya kakita freedom because he was looking for freedom.
2: Theologically, abi Pastor, tungod sa sala, no? Munangari kita dali. Hindi kita kakita sang Diyos face to face. Munang nga, isa sa mga saagid sa Ginoo nga, once madula ang sala, pagkari ni Jesus Christ, pagkadula sang sala, mabalik ang ginatawag nga face to face na gid ang pag istorya ta sa Ginoo, ang pagpakig-upod ta sa Ginoo, in which amuni ang nadula sa dira nga siya dan kay si iba nakasala. But in the beginning, ara ni mo nang gyambal nga, we are, you know, ara kita face to face gid ang original naton nga pagpakig istorya kag pakig-upod sa Dios.
0: Dok, ang imo magulang nga bata si Lera, Lera sa EUP school.
2: Yes.
0: Di, dugay ka mo isama kita na. And then may mga appointed time nga maabot siya. Excited ka gid.
2: Oh, of course.
0: Okay. Yeah. Yeah. Gindamo na preparon because you want to see your child or daughter face to face. Amo muna mga kulturan sa Ginoo. Ayop nga we have that desire to see our loved ones. In general, the bride Tuesday.
1: Kagdri, ginpaangay kita. Ang katawan sa Diyos, ginpaangay sa kanay isang isa ka asawa. No? Hindi, a bride, eh, ano di mga term na di, na wapa kayo. Hindi lang yan na mga asawa na sa subong lahi, well prepared kung sa aton pa. That, mangin kaangay kita sina sa tubangan ni Kristo. That when He return, He will meet His bride. Ang ano ba lang appearance naton when we meet the bridegroom si Ginoo Jesus. Amo to do no ma-relate ko mangi ang dagway naton ba do may kaanggit pa siya na makilalaan niya kita na iya kita. So the bride here na mabasa naton man sa bugna na ginatawag di siya the wife of the lamb. Kag amo ni ang may isa man din na identifier na gintawag ni siya na New Jerusalem. In general, doon gina-refer ni siya sa kabugusan, sa katawahan sang Ginoo. Kag ini sila pinasahi, no? They are precious in His sight. Doon ginkaangay ni sila sa mga precious stones. May imagery man ni siya gani na kaangay sa kay Adan, kay Eva. Then, it is now Christ and His church. Sa pag kitanay nila sa gin example mo pastor for more than 6,000 years kung kita gani mga diri lang sa kalibutan 5 years 10 years grabe nang hidlaw naton for more than that assessing na time are we not excited to see although because sa sala na experience naton no kita yan na nagkabuhi na kita subong sa sala kung sila ni Adan yan nakakita sa Ginoo face to face. Siguro they grabing ila excited makita diwat kita yaway kita kakita diretso mo. So ano ba lang ato na nakintangan sina. So it is when the time na kun kita masapuan sa pagbalik ni Kristo mangin kaangay kita sang asawa na mahamuyaon anong term na beautiful in His sight.
0: Yeah.
1: Sa pagbalik ni Ginoong
0: Jesus. Yes. Mm-hmm. Kaya tanan kita nakagis ang pagpakasal. Mm-hmm. Yeah, before sa aton specified date sa atong kasal, months before that, grabe ang aton nga mga preparation. Yeah. Na, tidao mo ba ni siya? Yes. The day will come, the bride comes. Mm-hmm. Oh, ang kasal na ara na. So, ang aton preparation is much important. Yes, mm-hmm. No?
2: No, nambal ko na ni sa una, Andre, Pastor. Nga, naintindihan ko ang John 14:1-3 in the context of marriage ba lang. Kay ang marriage sa New Testament, sa time ni Jesus Christ, duha ka bisis matabo. Una, ang among ginatawag nga betrothal. Amuna nga
0: pamalahi,
2: time. Pamalahi. Amuna nga time, pero ang ilaya pamalahi sa una, legal na.
0: Legal.
2: Kasahad doon na kamuya. Once mapamalayan ka, legal na na.
0: Okay na.
2: Tagaan ka sang sing-sing. Tapos ang sing-sing, may ara na siya, ang ilang ano, sa original wala nilang ano, gid, may ara na siya nga design, nga balay. Muna nga ang promise, gali sa John 14:1-3, in my Father's house, makanto siya, malakad siya, kay mahimo siya balay.
0: Mahimo siya balay.
2: O, muna nga. Na, muna,
0: sa tapos mahimo ang balay, kwaon ka
2: niya. Kwaon, mabalik siya. Kay hindi, ang sa una, once, hindi pareha subong, pwede na dritsyon. Sa una, pipila pagawa ka.
0: Lawig-lawig
2: pa.
0: After sa pamalahi, lawig-lawig
2: after sa bitratal, no, pamalahi. Lawig pa ang preparasyon. Kag para sa babae, it's a time for beauty rest,
0: preparation.
2: So both are excited.
0: Yes.
2: Ang bride excited, ang groom excited. Kaya ti gusto niya lang tawon kung ano ka guapa, pero hindi niya na ma-describe. Para amon ginamba sa aton leksyon ba nga ang gina-prepare sang Diyos sa aton nga ginapaabot naton
0: subuhan.
2: Hindi naton ma-describe beyond our imagination, pero sa parehas sa bride tahom ini, no? Kag kung ano ini katahom, I believe we will all parehas sa gihambal diri sa Hebreo 1 kapitulo 11 nga tanan sila naga siling diri sa bersikulo 39. Tanan nga nagpati kay Kristo na pamatud-an sing maayo bangod sa ila pagtuo, pero wala makabaton sa ginsaad. Versikulo 40, sanglit ang Diyos may natigana nga maayo pa.
0: Better.
2: Tungod sa aton. Grabe. Muna nga, we hope to see. You know. Pero ang nakuha ko ni Pastor, hindi lang ang ano eh, groom, kita excited. Ang groom excited nga makitaan
0: si Kristo excited, Pastor.
2: Yes. Nga makikita sa iya bride. And if his people, kung iyang mga katawahan amo ang bride, then excited ang Ginoo kung ano kita katahom sa iya nga pagbalik.
0: And that's correct. No, tila binasa una yang kaslon kamo, hindi ka nikita ang...
2: Hindi mo makita. Yes. Surprise.
0: Yeah, surprise. Oh.
2: Subong niya, may tabon man pero kita nun.
0: Kaya muntang natabo sa kay Jacob, kay Leah, kay Rachel. Yes, why not get the luxury of time? Malapit na. Wednesday, Sir Fred. Follow the Lamb.
1: Follow the Lamb. May arid rin na mga sa first part niya, no? Kagamuni ang mga dumang ko sa mga gagmay pabla kita magstorya gani sa klase. Kung magkadlo sa langit, anong imo panon?
0: Anong imo?
1: Anong imoon mo? Anong imo panon to? Kung gamay pa mga story na dan pang bata, makaon sa tanan na prutas, tanan makakuan sa mga sapat, kiti, dili hindi na ito may imo mo. So, ato na, ginakwanta na lang na sa ato na imagination kung ano ka nami ang aton dito. Pero may mga point man rin ang ato na lesson na according sa different age category, kung ikaw kuno yan na igo sa mga may edad-edad na gusto mo na yan, maduula na niya ang mga balatian, mga sakit-sakit sa kakapoy, gusto mo na matapos ang hinatanan. Pero ang ato na lesson, isa na rin na doon ginapakita niya, ang diretso yan na punto is to be with the Lord, with the Lamb, na si Ginoong Jesus. So, isa na ito na makita, wherever His people, His sheep, dito sa langit, mangin kaupod kita kay Kristo. Siguro malimtantani ang mga gindamgo na ito, magsakay sa mga sapat, di magkaon sa mga prutas, makanto kita sa Tree of Life, amo na mga handom-handom, ano ang tsura sa ina na mga bagay. But siguro pag-abot sina na time, we will enjoy having be with Jesus. Akong gina-imagine, kung tanan, dampila ka, million man siguro ang makapalangit, basi nagadi na guso to kay Kristo. Kay kung amunang balatsyago natun, may nagaway kita guro kay Kristo kung sino makwan. But for eternity, we will enjoy His presence. So, that's the message ang inyo na kwan na we follow.
0: Dukrap, in theological perspective. Pero dito na kita sa langit. And then, why the lamp gyapon? Nga ang lamp gyapon? Anong punto man? What is the significance of the lamp? Nga we have to be excited when dito na kita sa langit, makita natin siya.
2: Amo man ako nga pamangkot.
0: nga wala ay ginambal Jesus. Nga ang lamp ang ginambal.
2: Nagkanto ako sa language, you know, sa use of language. Siyempre, ginlanta ko si Juan, nagsulat sang dako nga Juan. Kag si Juan nagsulat man sang Book of Revelation, no? So the same language nga ginggamit nila si John the Baptist, naghambal man behold the Lamb. So si Kristo mo ang Lamb nga ginlansang sa Kalbaryo sa cross.
0: Sa cross.
2: Kag amo na ang ano kung nga ang lamb ang gihapon ang gigamit
0: ang term
2: term bala, in a sense nga the Lamb brings us to holiness.
0: Yes.
2: Actually, kung ang tawag sini sa istorya ni Abraham kag ni Isaac, theologically kag sa concept sa sanctuary, it is the Lamb and it is the blood of the Lamb that brings us to the yes. presence of God.
0: Yes.
2: And once we are in the presence of God, the Lamb continues to go. Hindi lang siya nagpabilin eh. Wala siya na, hindi static ang Lamb eh. Padayon siya ang iyang dugo, padayon nga gina-apply kung diin man padulong. Kag it moves from the courtyard to holy place to the most holy place and it even comes out. So kung diin ang Lamb magsunod man, no? In other words, para sa akong pastor, nga Lamb, in a sense nga Jesus as the Lamb is the type
0: yeah.
2: of the sacrifice that brings us, nga nagdala sa aton dito sa kaluwasan.
0: Yeah.
2: Kag gusto sa sini nga Lamb nga hindi lang kita maluwas sa sala. Dalon pagid kita niya dito sa langit. Amo na nga aton leksyon na gambal nga kung gusto kita magsunod sa Lamb sa langit, kinanglan nagasunod na kita sa Lamb diri pa lang sa lupa.
0: Okay. Yes, Doc Rep, kanamig isang punto mo. May dugang ko.
2: Mm.
0: Why Lamb ang term ni gamit? It is because if not of the Lamb, wala kita sa langit.
2: Yes, yes.
0: Iti ang Lamb na naaw na di mo.
2: Mm.
0: Oh, kag naghatag sang bugo siya tanan. Oh, te, we have to be very excited sang tao, sang individual nga nagsakripisyo para lang malakad kita, makalakad kita sa langit. Amo bala na one time nakakadto kami sa Europe. Yeah, hindi amon kwarta. Somebody paid for us.
2: Mm.
0: Te, we have to pay respect. Te, excited kami nga magkita sa iya. May mga pasalubong kami because we have to give him or them thanks. Pasalamat nga. Because of you, we are here in Europe. Di kalibot kami sa pila ka mga nasyon to. That's the same figure of idea, imagination ng atong wala na kita panahon.
2: Pwede ta oras, no bro? Tugaga ko pa yeah. itong love. Kaya because in the context ni Isaac bala, kag sacrifice ni Isaac, yeah. dira ko na makita ang ginambal mong pastor ba nga, ang love comes from nowhere. I mean, halin siya, gin-provide siya sa Ginoo.
0: Yes.
2: God will sa gambal mo, halin siya sa langit, yan ang Lamb, no? In other words, mga kautura, no? Sa sininga kalibutan, without knowing the Lamb and following the Lamb, hindi kita yung makaabot, kundiin kita,
0: yes.
2: diin halin ang Lamb. Amen. Kundiin kita dalon sa Lamb. Kaya ang Lamb lang nakabalo, kundiin siya naghalin.
0: Yeah. ma-excited kita. Magkamukupod siya, magsunod siya. Kiti, kabalo kita ang the best gin nga hatag niya sa aton. Sir, last take ni mo, sir.
1: Supong man nasa bahing sa Thursday, amuna sa supon kay Pastor na ang invitation is still come. Nung masunod kita, kay siya ang nakabalo sa dalanon sa insakto na dalan. Gani, diri naga panumdum sa aton mga kulturans. Tunga man sa aton mga pagkasandad, isa gakalipat kita. The invitation is always to follow him.
0: Yeah, to follow him.
1: Kag, ang invitation, halin siya, is to come. Wala na sa iban. Kag, diri, to live in eternity in heaven. Siguro, aton i-focus na not on the benefits of being in heaven ang aton na i-enjoy, but to be with him, with Jesus, na ginrepresent sa Lamb naton. Dira naton i-focus na siya ang aton na manluluwas, pagi siya, mangko naton ang ininakabuhi. So that we will enjoy ang eternidad sa walay katubtuban because of being Christ. Gani, isa ini ka pagpahanumdum sa aton sa subong nation sa wala pa ina na maabot, hindi na kita magulat sa mga mirakulo na matabo sa aton kabuhi na magdesider na kita. The invitation is every day sa aton na ginahatag po.
0: Doc Rob.
2: Yes, mga kautoran, no? Amunay ang aton nga buhi nga handong nga kabay pa mag-abot na gid si Jesus Christ. Kag maka-enjoy kita tanan sa pag you know palapit dira sa iya. I believe ang invitation to come is for everybody, para sa tanan. Kag ang masakit lang sa mga istorya ni Jesus Christ is hindi tanan ni.
0: Hindi tanan.
2: Madamo ang naga balibad, balibad, no, sang pagpanawagan nga come padpalapit. Kag kabay pa mga kauturan kita no nga nagpalapit kay Kristo, hindi natani kita maghalin.
0: Halin.
2: Padayon kita nga magsibsib, magharap no, sa upod ang lamp. No? Kaga one day, upod na gid naton ang lamp face to face. Kaga in a literal you know sense, matabo na ang Revelation chapter 22, 21 verse 3, "Behold, the tabernacle of God is with men."
0: Yeah. Mga kauturan, sa atong nga pagtubo kay Kristo, hindi lang kita hasta nga magtubo, magmangahon kita, kag maabot kin ang adlaw, nga mag-enjoy, magpangalipay kita sa ani, sa harvest, nga muna ang tabuhi, nga walay katapusan.
2: Yes.
0: Sa hindi pa si Doc Raff ang magpangamoy ang mga kauturan. Akto na naipasalaman aton mga, sa aton mga sponsors, Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilima, Pastor Phil and Marlene Ferreglino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Junjun Luciano and Goldie Joliki Jr., Ido and Femi Don Bandest, Elder Herbert and Ma'am Ibilin Tamone, Dr. Irwin and Dr. Ruda Ardenico, Sister Antipas Piedad, Sister Marlobel Heruta Lurim, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc and Ivy Hope, Leopold and Ivy Hope Balijong. Yes, Doc.
2: Maga pangamuyan kita. Amay nga balaan niya rekaw sa kitasaan sa mga langit. Yes, Lord, ang amon pag-ampo. Kabay pa ikaw magabalik na sa sinya kalibutan. Kag imo na kuwaon ang imo nga gin palangga ng mga katawhan. Kag kabay pa Ginoo kami nga naga padayon sa paglantaw sang sina nga paglaom nga naga hatag sa amon sang buhi nga pag tuo kag pag-alagad sa imo kada adlaw. Hindi ini mawala sa mong kasing-kasing. Padayon kami nga magalantaw dira. Kag padayon kami nga magakapot sa siningasaad Ginoo. Kabay pa nga bisan isa sa amon, wala sing madula, upod sa membro sa amon panimalay. Padayon Ginoo nga i-bless ang amon nga programa, ini nga programa. Nga kabay pa, padayon pa ini nga magdasig sa mga kauturan namon. Sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pagsibya sini sa kanginan, kag pinaagi man sa YouTube, kag any social media. Kabay pagino, i-bless niyo mo kung ang bago naman ng eleksyon nga magabot, kami tanan, malipayo naman, padayon nga magatuon, hangtod Ginoo sa imong pagbalik. Amo ini ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5
1: News FM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.